0: Vitamin C ug apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
1: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin o sa kapinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay ug magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alka line nga vitamin C ug non-acidic para mawala ang mga paghubag ug pagpabiling himsog ang atong lawas.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up nawala na akong sis. Salamat kun dako sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
1: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jan, naka-tricycle rider. Partner ako sa adlawan

0: Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika sa Mercury Drug, TGP og South Star Drugstore og para sigurado nga epektibo, pangita ang Tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Hoy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.

0: 12 in the morning, mga katropa, alas 8:12 na. Sa sayong kabunsagon, mga iksondere karon sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye. Kauban gihapon ninyo, mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Kabaganda, mga iksond, sa atong mga technical partner, engineers, technical side, kauban nato karong buntaga. Si Engineer Katropang Ken Acevedo, Engineer Katropang Virgil Picong Ordenesa, mga igsoon. Ang total alas 9 sa iyong kabutagon, mga higalas, pagkatod ganinyo. Niningatong labang labas ka mga impormasyon, katikaran, aksyon, panghitabo, balita. Ngayon mga dagko, nga isgutanan, og isyo, mga higala, kanato, dre, sa syurad, sa mati. Sa probinsya sa Davao Oriental, og Tibuok, Nasod, Pilipinas, mga igsoon. Naunid ka rin na ito mga igala sa lain pa natong iskutanan mga katropa katong mga bago pa naka-tune in mga igsoon. Ha? Atong nakahinabi mga igala si Mr. Jim Carey Prudente ang atong Executive Secretary sa buhatan ni City Mayor Joel Mayo si Almario kaghapong adlaw. O kusa sa atong naisgutan din mga katropa kining pagbisita mga igala sa atong Philippine Fishport Development Authority o kung kining PFDA mga higala, mga igsoon, kung sa diin mga katropa, diri mga igsoon gihisgutan mga katropa, kining umaabot mga higala nga mga developments. Pagpanindot sa naisgutan mga katropa nga fishport diri sa atong syudad sa Mati, kung sa diin mga katropa, gilauman kini nga mubutang sa mapa mga higala pag-usab sa City of Mati, dili lamang mga katropa nga makakater para sa atong lokalidad nining atong mga lokal nga mga mananagat. Sa ilang dungguanan, mga igsoon, apan basic posible, nga atong maablihan mga higala ang Mati General Santos nga rota. Sa pagbiyahe, mga higala, pagdunggo nining mga produktos karagatan. Kaya ginimanggong Davao Oriental, mga igsoon, tuna highway ni siya, mga igsoon. Kadong ubang tuna mga higala nga gina-deliver dito sa may General Santos matod pa ang uban ni ana mga higala migikan diri kanato sa atong probinsya sa Davao Oriental. Unani ka dato mga higala sa kining natural resources ang atong probinsya. Ilabi na kining hisgutanan mga katropa sa kining produktos kadagatan, kining isda mga higala. Now, atong paminahon ang atong interview kang Mr. Jim Carey Prudente, mahitungod mga katropa sa development karon sa atong Mati Airport mga higala, human nga mibisita mga igsoon, kining kadaguan sa Philippine Fishport Development Authority para mga higala humanon. Kaya nasugda naman yung phase 2 mga igsoon, dili na ta sa phase 3 sa pag-rehabilitate o pag-expand mga higala sa nisgutan nga fishport. Paminaw na ito mga katropa ang atong interview. Kauban ni Mr. Jim Carey Prudente ang atong Executive Secretary sa atong mayor nga si Mayor Joel Mayo si Almario. Ano ang atong interview mga katropa?
1: Mga katropa, live ta mga igsoon diri karon sa buhatan sa atong Executive Secretary sa atong Langdong Mayor Honorable City Mayor Joel Mayo si Almario in the person of Mr. Jim Carey Prudente. Subayon lang nato mga katropa kining recent visit sa atong Philippine Fisheries Development Authority, no? Ilang gi-inspect ang atong kining atong Mati Fishport on sabay plano nini. Sir Jim, good morning sa XFM. We had a recent visit and inspection by the Philippine Fisheries Development Authority. May we know, sir, the reason of their visit and on sabay maayong pabuto nini para sa syudad sa Mati.
2: Giving us the chance to explain it to the public regarding sa engagement ng mga national government agency with the local government unit that we have. Ang ato ang Philippine Fisheries Development Authority may bisita mga 2 weeks ago here sa syudad sa Mati to inspect our Mati Fishport, ang atong existing ng Mati Fishport. Kay magsugod na sila or ilahang ginatanaw ang technicalities with regards sa atong upcoming construction and expansion of the phase 3 Okay. Actually, phase 2 na siya with PFDA because the first phase, ang gikan sa PFDA na fund. Mm-hmm. And then, ang second second district engineering office, mo ay nagbuhat sa phase 2. And then the phase 3 karon mo na himuon karon din expansion sa atong PFDA.
1: Yes.
2: So bali on their part phase 2 pa lang yapon na sila. Okay. Karon na additional expansion. Now, accordingly, Davao Oriental is a tuna highway, no, aside from Jensan. Yes. Mm-hmm. Kung imo ang tanawon congested na kayo o masyado ang Jensan, pero kung imuhang tanawon kasagaran pa pangutan-on nimo ang mga mananagat or katong mga broker o katong mga negosyanteng isda, kasagaran daw nga naa dito na isda, diri agikan sa ato ang dagat.
1: Yes.
2: Now, unsa may kaimportante ang pa-expand sa ato ang gitawag na fish port. Ang development, padulong na nga dito sa dagat. If you have seen or observed sa tong publiko, diri sa syudad sa tong sa Matinians,
1: yes,
2: dagan kay mga bangka nga naa sa ato nga sa Laod. Pero ang uban ni Ana, dili makadunggo sa itong Mati Fish Port. Why? Because mabaw pa kaayo ang area kung asa situated ang itong Mati Fish Port.
1: Yes.
2: So, dili siya pwedeng mudunggo ang mga commercial fishing vessels. Now, with the help of PFDA, mapasalamaton kaayo tanong gitubag po nila ang hangyo sa ito ang mayor nga for the expansion sa Mati Fish Port in order for us to cater those commercial fishing vessels nga mudunggo diriya sa ito syudad. That is also part of the economic growth of the city. Why? Income generating kasi na. Sa karon daghan mga nagadunggo sa ato ang mga local na mga mangingisda dira sa Mati Fish Port para idak ang ilahang mga isda timbangon, and then nagkuha ta ana og gatang gitawag nato nga collection samot na kung mahimo na ng phase 3 natong development with PFDA, mas dagan pang makater ng mga commercial fishing vessels na mudunggo dira. So dako kay na siya og impact with the economic growth that we have, and maugani nga katong congressman pa si karon Mayor Mayo Almario, niya nimpuli sa iyang anak nga si Congressman Chino Almario, gihangyo gyud niya si Congressman Chino nga magpabuhat og coastal road diri sa from the Mati Fish Port padulong dito sa Tagawisan area.
1: Yes.
2: Ang atong Mati Fish Port kung asa situated, ang palabas niya ana mao ang atong palengke. Mm-hmm. Niya lisod kayo ang Liko-Liko badya sa main Limente area. So daghang fish car na moabot ang panahon, magkadagha nag-fish car mo agi, maglisod na. So very timely and nindot kayo nga naatay gitawag nga Murag Road, Access Road, katong gihimo na Coastal Road, kay para prepare ta ba, no, sa development with our fish, the fish port that we have. So, yan sa taga PFDA.
0: Alright.
2: Sa expansion.
0: Eight 20 in the morning, mga katropa mo, kato ang tipig sa atong eksklusibong interview. Kang Mr. Jim Carrey, prudente mga igsuon ng atong executive secretary sa buhatan, mga igala, sa atong mayor nga si Mayor Joel Mayo si Almario. So klaro, mga igala, ha? Expansion project, mga igsuon, para sa atong fish port, para mga higala nga mas matagaan pa og tsansa, mga igsuon, nga mailhan ang siyudad sa Mati, mga higala, when it comes nining naiskutan, mga katropa. Kaya ginimagong fish port, mga igsuon, importante ni mga higala nga kabahin sa siyudad. Because this will become a gateway, mga higala, for trade and commerce as well as tourism, mga igsuon. Dali lang yun, alas 8.21 na, mga katropa, sa iyong kabuntagon. Balikan nato, mga higalang dugang pang mga impormasyon na ini. Bumalik, mga katropa, ang tulumanong bullseye sa katropang Vicente Pichon IV human sa mga pahibalo. Standby.
3: Mga isong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye. Bullseye.

0: Papa? Ketan?
1: Ay, oo. Mananagat gito akong papa. Kuyo kito akong papa kay taas kitong utong. Utong na lang gudang isda. Akong papa wapag yapon.
0: Alah, yaway! Iya, at sa imong papa.
1: Ay, si akong papa? Na, hantod garon. Missing pa.
0: Exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Tumamlay palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one.

0: sa lahat ng mga butika nationwide. Sista
1: Pain. Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kong kagabalon o Sista Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
2: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sa una, putot kayo ko. Sukad ka namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
5: Wow!
4: Binawbe, pinagalil ka yung chest nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes durams. Oy, baba mo di ha, init pa. Baba mo di ha.
6: Exciting!

0: 8:27 in the morning, mga katropa, alas 8:27 na mga iksuon. Sa iyong kabuntagon, dirigaron sa atong panahin nga pagpangalagad sa programang Bullseye. Kauman gihapon ninyo kanubuntaga, mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Nabagad na mga iksuon sa atong mga technical partner, engineer sa technical side. Kauman nato kanubuntaga, mga katropa, si katropang engineer Ken Acevedo o katropang engineer Virgil Picong Ordinesa. Dali na ta mga higalas, dugang pa nato mga iskutanan. Pero para mga higala sa ato panginahanglan sa pamilya ha, kaya ang bahala nagpubre mga igsuon, kaya usapan ko sa atong isikutanan mga higala karumbutaga, kini bang political pressure, ato lang sumpayan mga igsuon itong atong isikutan kagahapong adlawa, kaya doon naman ko survey karon mga igsuon, ambot kong unsaon ato pagsabot ani mga higala, kaya matod pa mga katropa, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Siya kuno mga katropa matod sa usa ka survey ang most approved
1: Bullseye.
0: Government official diri karon sa nasod Pilipinas. Naunsa na ba ni mga higala? Boses ng Bayan Survey. April 1 to 8 matod pa gipahigayon kini nga survey.
1: Bullseye.
0: Ang nigawas sa survey mga higala. Si President PBBM.
1: Bullseye.
0: Siya karon matod pa ang most approved government official mga higala sa nasod Pilipinas na buang na ni. 57% matod pa nga index of governance score ang nakuha nini mga higala. Asa ka nagipahigayon nga survey mga igsuon? Ang 57% matod pa mga higala onya ang iyang trust rating naa sa 56%. Onya ang iyang approval ratings naa sa 58% matod pa mga igsuon. Asa ka kinsa kay gipangutana ani mga higala nila? So which brings us mga igsuon to the question really. As to what is the common Filipino sentiment karong panahuna mga igsuon. Kay matod po mga higala sa usaka political analyst, which is ato ning gitando gamay kagahapong adlawa, nga, ang mga Pilipino karong panahuna, kita kuno mga igsuon, I don't know if kamo mo uyon mo ani, but according mga higala nining si Professor Froilan Kalilong sa iyang interview sa Osaka media outfit dito sa Kauluhan.
1: Bullseye!
0: Nga ang nabati kuno karon sa Filipino citizen.
1: Bullseye!
0: Sa katawang Filipino, mga higala, iyang gidescribe as political fatigue. Sumud na bitaw kayo mga igsuon, ginikanan. Kamu nga naminaw diha karon mga katropa. Mura bag puol na. Nga kining atong madunggan mga higala nga ginaprioridad diha karon sa Kamara de Representante. Nga pirti pa bang daghana mga higala niabot na lang sa ilang kisami mga igsoon ang nagpatong-patong diha mga higala nga mga sugyot balaod nun. Resolusyon mga katropa. Nga para utas kayuhan sa katawhan mga igsoon. Kayuhan si Bugnasod Pilipinas as a whole na set aside kung sa Tagalog pa na sintabi gipakilid mga igsuon kay ilang giuna kanang ilang mga political skirmish kanang ilang away politika mga higala gitutukan of course ang dako nga isgutanan sa impeachment complaint batok kang Vice President Sara Duterte.
1: Bullseye! Bullseye!
0: O na-reconcile sa Kongreso kay niuyon man ang mayorya mga higala nga ato ni ato ning ipasa sa Senado.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sila na'y mamublima ani. Pero tinagana ang namirma sobra 200 kabuok 20 kapin lang mga higala ang miingon nga ayaw. Doon ay siyam yata kung di ko masayop ka mga nag-abstain. Kining abstention mga higala mo ni pinaka

0: safest mga igsoon? Ah, kay dili ka makot nga niuo ka. Di mo ka makot nga ah, ni dili ka. Safe ka. Dili ka stunga. Kay para unsa may mahitabo mga igsoon, adi ka maipit pagabot sa panahon. Pero di mo ka kalao mga higala. Kaya wala makay baluganan ni Muha. Ya kung kinsa may malusot diha karon sa mga gabanggaan ay nga bukid ug bato. Sa duha ka mga dagko nga mga posisyon sa atong nasod Pilipinas. Nga ma-prioridad pud ka sa panginahanglan sa imong girepresentar nga sektor, komunidad ug distrito. Ah. Pero on another note mga igso. Bullseye. Naman po di sila'y kaugalingong rason mga higala. Bullseye. And there is a greater intent in saying that I will abstain in the voting. Kaya kung ang imog yung gihunahuna mga igsoon, ang imong constituents diya sa ubos. Ha? Kaya kung ang imong gihunahuna mga katropa, ang kapangalan sa imong distrito mga igsoon, nga kung mubutar ka mga higalag, no. Abasin pagabot sa panahon mga katropa, kung mubali, mubarliabli ang kapalaran sa panahon, masiro ang imong distrito. Mausap na mga higala sa kasamtangan. Bullseye! Bullseye! Diba? Kaya kung muno ka mga higala, Bullseye! Bullseye! Initan magkasa-administrasyon. Give na siya mga igsoon. Kay sila mga higala, ang nakalingkod karon sa trono. So asa ka? Dito ka sa safe para sa imong constituents. Sama sa gihimo mga katropa. Ha? Kay katupod mga igsoon, si Congressman Miguel Chido Miguel de Almario, na magit po siya valid reason mga higala nga di siya maka personal og tambong mga igsoon. So he voted to abstain. In absentia mga higala. Kaya naka-official leave ang atong kongresista sa ikaduhang distrito. Kaya valid ang iyang rason 2 weeks before mga higala sa impeachment hearing o sa paghatag og desisyon. Nag-file na kining atong kongresista sa ikaduhang distrito sa iyang personal leave. Kay nanganak ang iyang asawa nga si Attorney Migs Nograles mga igsoon. Now at least mga higala, dili mainitan ang Distrito 2 sa probinsya sa Davao Oriental. Kay at the end of the day mga igsoon, kining political affiliations, ha? Kung asa ba ka nabilong, napitang tawhana ka. Bullseye! Kung bisistaha ka. The call to public service toward your constituents Bullseye. Should be heavier than your personal political views. Bullseye! Bullseye! Diba? Kaya sigurado mga igala, katong mga nag-know, wato'y dakong lauman mga igsoon sa umabot nga mga panahon para sa budget sa ilang distrito mga higala samtang Bullseye! Bullseye! Ha? Ang mga kalyado sa administrasyon pa mga higala mao'y nakalingkod diha karon mga katropa Bullseye! Bullseye! Sa kadagkuang komitiba o sa trono mga higala sa Bullseye! Bullseye! Speaker of the House, House Speakership sa Kongreso mga igsoon. Basura lagi na mga igsoon. Pag-submit ni mo dito mga higala, request for funding, request for budget para sa imong distrito, wahing na. Sama na, nganong mo, nukto ka dali nga, ni kontra makasamong gusto. Di ba? Susakto mga higala para kanako, ang katong mga nag-abstain. Tungod mga higala kay mapadayon ang maayo mga higala nga kahimtang sa ilang mga distrito o girepresentar nga sektor. Kaya unahunaon na ito mga higala, kung mapiang mga katropa ang atong congressional district, perting daghana mga higala mga katropa. Bullseye! Bullseye! Nga mga pagtabang mga igsuon ang maputol diha. Saan pa man pagtabang sa congressional office kung wa siya tagaig budget gikan sa babaw?
1: Bullseye!
0: Diba? Now, it doesn't mean mga higala nga it is personal. It never is personal. Politics is never personal. It is about the grand agenda, intention, collaboration.
1: Bullseye!
0: That takes into play mga igso. Tanaw ni Mug, halos magpatay na sila diyan sa Kongreso, mga igala. Humalalang ilang deliberation sa ilang ganghaan, mga igso. Di na sila mag-agbay dito, di na sila maghangop sa gawas. Gawas na lang yun kung personala na. Pareho ato mga nagsinumbagay diya sa plenaryo sa Kongreso o sa Senado, mga igso. But at the end of the day, ang mga representante, kongresista, they're only doing what they are supposed to do. And their main objective is to protect their district, the sector that they represent in, is to protect the welfare, mga igala, para sa ilang mga representar nga sektor o komunidad. Kadili, mga higala, maapektuhan ang tabang nga ilang mahatag sa katawhan nga ilang girepresentar diha karon sa Kamara de Representante. Oh. So kita nga katawhan, we should not take it personally. Favorable gani, mga higala, tungod kay wala mo appeal sa bangi is politika. Kaya klaro man gyud ni mga igsoon, wa man ilaing kolor, mga higala, politika man gyud. Ang sentro karong panahon na, mga igsoon, nining stressful, mga igala.
1: Bullseye!
0: Nga kahimtang diha sa karon sa Kamara de Representante sa atong Senate, mga higala of the Philippines, which brought us political fatigue sa katawhan, mga igsoon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So at least, mga higala, ang segundo distrito, safe ta. Waktay, kunaw-naon, mga higala, ang kinahanglan i-explicar na to. Maski kang kinsang Talpulano, Talpulana, Herodes o Judas.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kung anong ingunana ang atong nangin boto, o di maapektuhan, mga higala.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ang pagpanerbisyo sa buhatan sa atong kongresista, diri karon sa segundo distrito, sa buhatan ni Congressman Chino Miguel D. Almarino. 8:40 in the morning, mga katropa, diri karon sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Balik, mga higala, si katropang Vicente Pichon IV. Commercial breaks at standby.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Sari-saring balita, balita, expose, expose at kontrobersya, tututukan sa Bullseye! Bullseye!
3: Ura, kapitan!
4: Unsay kalahian sa una o karon?
3: Ani niya siya, kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
4: Oh! Unya karon di ay?
3: Karon, kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
4: Asya man ding uban?
3: Wala na, nangabayot na. Exciting! Exciting!
5: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong matanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Balikan Nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience. Plus, aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay to relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Tiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ako malagi sa mod.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, himpi ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Sanson Vitamin C. Gisog ako sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisog na po nga. Mao ang Sanson Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. May sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster maguning Sanson Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C,

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ako di ay si Jack, Osaka Radio Personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sista Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Kung maminaw ka sa XFM.

panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Dinhisa inyong paboritong istasyon. XFM!

0: 5:47 in the morning, mga katropa, alas 8:47 na. Sa iyong kabuntagon, mga iksuod din ganun sa atong padayon nga pagpangalagad, mga ikala sa programang Bullseye.
1: Bullseye!
0: Din kita, mga iksuod, sa nabili nato nga 13 ka mga gutlo, mga ikala. Hangtod alas 9 sa iyong kabuntagon, mga iksuod, kauban gihapon ninyo karumbuntaga. Ang inyong anchorman, Mr. Bullseye Mati, katropang Vicente Pichonafon. Nabaganda mga higala sa itong mga technical partner, engineer sa technical side, kauban nato karumbuntaga. Si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordinesa. Na ato gisgutan kagayina mga higala, gining matod pa, nga nasinatian karon mga igsuon sa atong nasod Pilipinas, natong mga Pilipino nga political fatigue. We may agree to disagree mga igsuon, pero makita og mabati gyud ato mga higala nga magsumod na. Wa na talungi ani mga higala sa nagkadaiyang anomalya.
1: Bullseye.
0: Issues corruption.
1: Bullseye.
0: Impeachment complaint mga higala. Hesus. Ah, kinsa bay gidaman-daman na mga higala niining naisgutan nga mga isgutanan.
1: Bullseye.
0: Ang ginhanglan sa pamilyang Pilipino karon mga higala. Kaya basig nga limot ta mga katropa kung unsay atong mauli sa atong pamilya.
1: Bullseye!
0: Kung unsaon ato mga higala madugangan.
1: Bullseye!
0: Kining atong kita mga katropa kay para matagaan ato og mas labawong disente pa nga panginabuhi ang atong mga pamilya. Doon na tayo malapag mga igsuon nga panginahanglan sa pagkaon diya karun sa tagsa nato ka mga lamesa. Og doon na tayo makuot mga higala sa panahon sa peligro de emerhensya.
1: Bullseye! Bullseye! Bullseye!
0: Bullseye! Mm. Kinsa ba karon mga higala, pila ba kabuok sa naminaw nato karon mga ginikanan silingan, mga katropa ang doon ay naka-standby nga kwarta. Panahon mga higala, simba ko lang kung doon ay muabot nga mga emerhensya de peligro mga igsuon. Usa diri mga higala kinilaging simba ko lang dunay magkasakit sa atong pamilya. Kaya nga itong Universal Healthcare Act mga igsuon bisan pa mga higala og pasado na kini mga igsuon pero daghan pag buslot mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga mabati gihapon sa matag usa ka nato. Ang kabalaka sa matag higayon nga dunay masakit sa atong pamilya. Lagi hapoy ganang gitawag mga katropa nga uncertainty. On how we are going to survive. How are we going to come up with ways. On the monetary requirements. Kini mga galastuhon mga katropa ginikanan simba ko lang kung dunay magkasakit. Pero pwede man inato malikayan mga higala kung pangandaman yun nato mga igsuon. Kita mga higala doon na tayo mga nindot ka produkto mga katropa sama sa premium D3. Kini ba kung atong premium D3 mga igsuon makadabang ni sa atong pamilya nga mahilayo kita sa sakit o balatian mga higala kay kini atong premium D3. Muna yung atong primera klase mga katropa nga food supplement pangontra gayon sa mga viruses o bakterya. Kini atong soft gel capsule mga higala nga premium D3 mo kini makahatag mga isuon o instant nga energy. Tungod na doon na kini taas nga medium chain triglycerides nga kung musulod sa atong kalawasan o sa atong mamilya mo diretsyo kini sa atong mga atay mga isuon o mamahimong instant nga tinubdan sa enerhiya mga higala para dili dali maluya ang atong mga panglawas o kanunay basko ligon ang atong immune system mga isuon. Kini atong premium D3 mga higala mo kini ang atong VCO kini atong vitamin D3 mga higala ang atong premium D3 mga higala mo ni ang vitamin D3 nga dunay VCO og moringa seed oil extract mga katropa. Dapat mga higala advance ta mag-isip patumaro nato atong pamilya nining atong nindot nga produkto mga higalang premium D3 dunay kini virgin coconut oil, malunggay oil og vitamin D3 mga higala. Para po sa ato mga ginikanan, sa ato mga katigulangan, importante po ang kalinaw, katinaw sa ato mga pananaw, mga igsuon. Kay ang atong mata, mga higala, mora bagid ni ang giingong the window of our souls, mga higala. Amuni ang bintana sa ato mga kalag. So atong yung alagaan, mga higala, ang ato mga mata, pinagis pag-ino, mga katropa. Hindi nga itong nindot ka produktong Vision X Plus. Hindi nga itong Vision X Plus, mga higala, ito yung inipaghimo alang sa atong mga mata. Ano na kinipiktibong potent antioxidant sama sa lutein, siyasantin, beta-carotene, o vitamin E. Nga makatabang kayo, mga higala, aron malikayan na nga kita makabaton. Yining mga sakit o balatian sa mata sama sa glaucoma, katarata, o pterygium, o uban pang sakit sa mata, mga isura. Kini nga itong mga lindot nga produkto, mga higala, mapalit kini sa itong mga suking butika nationwide. Ma-order po din, mga higala, Shopee o Lazada para din mo mag-lisod o i-deliver na lamang sa inyong mga tungkaran. O mapalit kini, mga higala, makita, of course, atong Yes to Health Clinic Pharmacy. Naimutang din, mga higala, atong Yes to Health Clinic sa may A-Square Building Ground Floor. Sa may Quezon Street, Barangay Central, ng siyudad sa Mati, mga igsoon, ha? Dali na rin tultulon, mga katropa, ang atong Yes to Health Clinic niya, tungod mga katropa, kaya doon na kita dako o klaro nga karatula. O ganalaman kita, mga higala, ang tumbok nimo diha, ang bagong pag-ibig office, tungod kaya naalam ta na himutang atong Yes to Health Clinic sa ubos nga bahin, giyod, mga higala, sa atong bagong pag-ibig office, mga igsoon. Na alas 8:53 na sa iyong kabuntagon, mga higala, dirita sa atong padayon nga isgutanan. Ang daily struggles karong mga panahon na mga katropa sa atong minimum wage earners. Ha? Para lang mga higala ma-deviate na to. Dilita mo appeals panundri mga higala sa stress sa politikanhong hisgutanan o mga interest. Although, we have to be vigilant mga igsuon, magpabilin nga mabinantayon ang matag Pilipinas. Pusay! Pero this will never help us, mga higala. It will never bring food to the table, mga igsoon. Kung diha na lang nakaangkla ang sentro nga atensyon o focus nato, mga katropa. Ha? Sakto ni mga igsoon ang gingon sa political analyst nga we are experiencing political fatigue at the moment because nining walay undang, mga katropa. Nining non-stop political issues left and right nining mga involved nga mga grupo, mga higala sa mga politikanhong pundok, mga igsoon. Naunsa ba ang daily struggles nga dapat tutukan angay, mga higala, sa atong Kongreso o Senado? Kining daily struggle sa atong katawang Pilipino, mga higala, nakaangkla gid ni mga igsoon sa minimum wage. Ha? Kay minilyon ka mga Pilipino workers karong panahon na matod pa that are earning minimum wage, nagpadayon nga nagatubang nining grabbing financial hardships, mga igsoon. Kita mismo nga naminaw karong panahon na, mga higala, nga ang atong suhulan nitungtong lamang, mga higala, 400 kapin, 500 kapin minimum wage, mga higala, nga nakalatid para sa atong rehiyon. Adlaw-adlaw nga atong giatubang, mga katropa, ang kalisod sa kinabuhi. Hilabi na, mga higala, nga way undang ang pagsaka sa presyos palaliton on the daily, mga higala, compared sa atong income. Bisan pa ba nga mutrabaho ta o daghang oras sa mga buhatan nato, mga higala, sa paktorya, restaurants, malls, construction sites. Abisan sa ato mga baobaog pedicab drivers nga naminaw karon makasabot gyud mo ani. Ha? Kining other labor intense industries, mga higala, nga atong yung paningkamutan halos patyo nato ang atong kaugalingon. Para lang makatibawas para ni ana nga adlaw. Ha? Kay daghang minimum wage earners ang padayon karon, mga higala, na nga nagkabad-kabad. Nag-struggle para lang, mga higala, atong mahatag bisan pa man ang pinaka-basic, mga higala, nga paginahanglan para sa atong pamilya. Hangtod na kita dihang kapita, mga igso. Kanusa ba mo last, mga higala, naka-grocery nga kanang puno yun, mga higala, ang grocery cart nga nagtinagsa mo, mga higala, sa imong asawa o tuklod ang grocery cart, mga igso. Gini si Engineer Ken, ga grocery man gini sila sa iyong partner. Unsa ba'y kusog sa 2,000 kanong panahon na, Engineer Ken? Murag, pila na kabuk imo mapalit, ana? Ha? Na kay bata, mga higala. Awala na. Katoy mong 2,000, mga higala. Paingon na to, mga higala. Sa usa ka latang gatas.
1: Pusay! Pusay!
0: Hmm. Wapay labot ang bayrono ni Mos Balay kung nagrenta ka. Sao na lang ang suga o kurente. Napay internet.
1: Pusay! Pusay!
0: Hindi akong idugang pa ni mga higala karon ang burden and stress sa atong panghuna-huna. Buang mga higala. Liso gyud mga higala ang dangata natong tanan-ani. Mabitaw mga igsoon, nga kita mga higala, we can always watch, learn, and listen. Di ba? We can comment sa social media, kay mora magid na karon ang pinaka-abling medium mga higala nga makapadayag kita. But then again, these politicians mga higala, the congressmen and senators,
1: Pusay!
0: Should also make sure
1: Pusay!
0: That they do not only focus mga higala on the pressing political issues that involve them or their parties, but they should also focus mga higala bisan pa man og anaa kana diha karon sa ilang mga atubangan nga mga problema. Pukusan dapat usab nila mga higala ang labaw panginahanglan, ang naguna mga higala nga ikabinimisyo sa katawhan. Ha? Dili dapat magtuyok ang kinabuhi mga higala sa matag pamilyang Pilipino niining atong mga political crisis. Wa magilaing hinungdan ani mga higala. Kada mga expose sa mga flood control, tinood man na.
1: Nanay
0: mga ebidensya, nanay mga nakasuhan, nanay mga niangkot, naguli yung kwarta. Unsa pa ba di ka, unsa pa may di klaruan ang mga higala. Aperteng klaruhag yun mga igsoon. Pero, unsa may binipisyo ang mga higala para ka natong yanong katawan. Dugang stress mga higalag kabalaka for the stability of our nation. Why gusto mo invest ka rin sa Pilipinas? Because we have a political turmoil in our hands, mga igsoon. Kaysa may gusto, mga higala nga muabli o negosyo, mga higala nga multi-billion dollars nga proyekto diri ganun sa atong nasod Pilipinas. Ngayon ni tayo, mga higala, posible man na mag-gira. Simba ko lang. Ha? Ba, manggani tayo, mga higala, na nalimtan, manggani nato, mga higala, ang mga isgutanan, mga katropa, nga basic. Muna mga igsuon nga kita mga higala, life goes on.
1: Pusay! Pusay!
0: For the ordinary Filipino families. Padayon mga igsuon ang paningkamot, paningkiin, ha? Kamang para atong mataguyon ang atong mga pamilya. Padayon kong oras mga higala, dari ka nun sa atong exciting Tuesday edition sa programang Bullseye mga katropa.
1: Pusay!
0: Pangalan na lamang mga higala sa atong pinalangga o tinahod nga President and CEO nga si Dr. Emily Tuoy. Pangalan mga higala sa atong pinalangga o tinahod nga Vice President Ma'am Olivine Uy. Sa pagdumalahan mga ikatropa sa atong buutan mga higala nga General Manager Sir Edwin Garing. Pagtibon mga katropa sa atong Idolong Station Manager katropang Arnel Cortez. Dagan kay salamat mga igsoon sa inyong pagguyog, pagduyog, pagpabinaw, kadunay nga pagsuporta sa programang Bullseye mga igsoon.
1: Bullseye!
0: Pangalan mga katropa sa atong mga partner engineers karong butaga mga igsoon, kauban nato sa technical side sa Picas Lawak si katropang Engineer Ken Acevedo o Engineer Virgil Picong Ordenesa. Mga katropa, hinumdumi kadunay o katong ibutang sa atong mga dughan o kalimbatakan. Nga kung mapugnan ang kamatuuran, ang injustisya may maghari. O kang usaka critical independente o mapangusisa nga komentaryo, o usaka importanteng elemento sa atong bililhong demokrasya. Para sa nagayusang Pilipino, para sa Pilipinas, kinagihapon na inyong angkorman, Mr. Bullseye Mati. Katropang Vicente Pichon IV, ang salamat, dalay ko ng Diyos. Madayaw, Davao Oriental, good morning, City of Mati.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ang isang pinaka-pinag-uusapan ngayon dito ay sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye. Bullseye. Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
3: XFM

0: dito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatin sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. Kung mamino ka sa XFM.
1: Sa una, naagoy 20 pesos, magka-grocery na ko! So, karga na mina ko sa X, wala ko ka-grocery, oy! Alang-ala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
2: Mga katupa, excited!

0: siya manigbataan eh. Ura!
1: Pagtaman!
0: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige!
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige!
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa kagatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabok. Na lang ko'y...
1: Tali!

0: Exciting!
1: Santon Plus Gold.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, ikupos na og nawala na jud ako getter. Ako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
4: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang nga tilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug na nambal pa jud ka.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang atubangan.
5: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga ula ra bagyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kog tumara sa Vision X Plus Capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus Capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
6: Hindi ko ganun nagsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang nga ba yung rosma. Kung terminid ko na tumar sa Premium D3, parang siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing it with me.
1: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapuy kaayoy, medyo dalim. Mataka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirag sa'yo, aron maka-boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kong bati. Si Mrs. ayos buntag, ako kay Mrs. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Isan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Paghuli na ako sa balay, makatag. Pagpanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz. Usa ka turbo user.
3: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
1: Sa

0: Ang galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko na minaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kumaminaw ka sa XFM.
2: Apa sa dihang, sa ganang na minaw ko, XFM, saan man nga. Diba, buha po ba'y tigre? Hindi ka banti, pite? Ay, hindi ka atras, pise? Ah, may pemuligin.
3: Exciting!

0: sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw XFM. Tawgon ko nilang bayot.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw kong XFM, suwayin ninyo. Suwayin kong tawa kong bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Roel? Bang?

0: star sa muriha ang mga maring. Kaya naanapun ni mga guwapa kayo rin niya. Wala naging mga lupig pa. Welcome sa makausapan diri sa tuang tulumanon. Ang tulumanon nga giyatangatangan sa tibok isla sa Mindanao. Kini mga maring ang kung ako, ikaw, katropa, live. Ikan diri sa studio. Sa Studio X, mga maring, ako kini ang imong ex nga si Maring Inday Erica de la Guapa de la Mestesa. Apan dili makumpensa ang tingod kay mangunay o silingan. Siyempre, ako mga kaobalan diri sa laray magpailaila kay basig ilang pundungagan ba na ilang mga accomplishments. Anyway, ito welcome kining nakuha kayong mga kargada o. Ako lang i-welcome yung Sulaiman Payaila Maringa. Ladies and gentlemen, Tia Daria.
1: Hello, kumusta mo? Gina mo? Kinilagya po ninyong iyaan sa kanuna yung panabang?
0: Mm-hmm.
1: Higog maalang ko, sama sa humba o kinilang.
0: Mao ba?
1: Ako na'y bahala na yung kilaw. Ang mag-tindi eh. Sabi karaan mo kayo ng sounds, uy.
0: Sabi niya man eh.
1: Mura lang dyan naaza.
0: Ah, siguro ko Andrea mga jatot maring. Tiwas ang imuhang kuan.
1: Mao na to siya.
0: Amo na to.
1: Inahan sa kanunayng
0: so ato na sang i-welcome niya ang usa ka bayot diri ah.
1: Bayot niya kay mo sigbi ni.
0: Na murag siginging.
1: Geng, ayaw na ginagpasod na siyang balay. Nakuha mo kayong virus niya.
0: Ladies and gentlemen, Inday Tanini.
2: Hello, hello. Ay, asa ba? Pakusigin ka may bibira niya. Mapago ang socket. Hello, hello Philippines. Hello world. Master Inday Tanini. Guwapa ka may. Siyempre, pangit ako. Ayaw morning sa ito mga constituents, sa ito mga board of director and board of honor, ang ito mga plataforma karumuntaga, mo kaya hatag din yung talana, plastar mo.
0: Morning, sukod na ang hearing, Maring, ang specimen.
2: Specimen.
0: Sukod na mga Maring, diri sa ito ang, kung doon ay hearing sa Senado, doon na po ay hearing diri sa lasto.
2: Correct. Diri na kay lasto, swear 3, hoga 6D.
0: 4D
2: na. 4D na, sorry. Gido ka nga, oo, kabalogi, kuha ka na na igduha.
0: Sura na ako ng imo, kay 6D, mang ginangimuha.
2: Oh, 6D, di ka daog ba?
0: Napakaymakay kayo na huwag daog ana Maring. Isigagahan naman ang lumiruha.
2: Pagkikwaan na dahil, sorry Maring.
0: So, 4D na ron.
2: 4D. 4D kay kita, 3D man ta. 3B. Sa tulong kabayot.
0: Kita na yung 3D nga mga kumbay mga itsura.
1: 3D or 3B?
2: 3B.
0: 3B.
2: 3B. Mga bayot. Tulog ka bayot.
0: Oy, speaking of 3B, maayong buntag sa mga taga 3B la Pilipina di ay.
2: Yes, ay sa pagka bayot nagwarawara na kay birthday ron at i-greet nato di ha. Oy,
0: ayara, ayara.
1: Katahan si Marie. Marie.
2: Bekat katahan ako, be. Kagaya ko ka naman ito ako, ma'am. Napapatawa ko niya, be. Katong kanta na ko nga pinaka-power, be. Kato, be. Asa ba itong wala na ito di ha? Wala na ito?
1: Namin drum set lagi niya sa sunod.
2: Be, katahan ako, be. Happy
3: Tupac Armel Cortez.
0: Armel Cortez pa niya.
2: Paapil-apil pala si Armel Cortez. Humana naman lang yung programa diyo.
1: Ay, naman na bumalik.
0: Maapil siya na rin. Maapil siya.
2: Overexposed na nga si Father Anna.
0: Sige daw. Ikaw na daw paring ka. Masa i-request aning bayutan
2: niya. Katong ako ang asa naman to, Gab? Katong ako ang ganda sa unang atong nanapato niya sa imuhang platform.
0: Anya na.
2: Hindi naman, okay. Pagbata man na.
1: Ang ihamagod katong...
2: Katong...
1: Muragang Pakistani nga sounds.
2: Katong kwan ba? Katong 12 gun salot ba? Kanang... Sige na kay. Siyempre, ito ano naman yung... Hawak ko ang beat. Hawak ko ang gabi. Ay, masaya na lang yun ko.
0: Masaya lang yung camera.
2: Sige, nakatansa na ito ang bayot,
0: sige,
2: be. Nanareagab, nanareagab, wapa. Ayan na, kada lang. So, ato na katatay, kabalok ka.
1: Akapila na lang, kada ay maring, akapila.
2: So, kung maghinilas ka, makakapila, gira ka, dapat hilas man pa. Magdapat na ito nga hagu-hagu na itong teknisya, kaya kada kong sildoan. Kada kong sildoan na itong teknisya, di na ito na hagu-hagu. Ano
1: palagay na siyang sildo?
2: Naku, oy, dito na blas dabaw, kaya didaksyonan mo lang malit gamay.
0: Papa, di ay?
2: Be.
0: Ah, dire ang ato ang santang gipaabot ato ma ato request siguro si Kainet
2: ya. Si Kainet.
0: Musod siguro diri ah.
2: Ato na siyang ayang ang alam ah, kung sige. Ikrit man kana mo Kain. Anya na. Paminawa lang sa gawas kay ginagisit apa ni.
1: Kuya kayo ang suot ah.
2: Kuya kayo ang suot kay wala kang kanang kuan, nagtrabaho kanang kaning. Sa bakit? Inaana mo ko sa bato sa kaning.
0: Pansit na?
2: Pansa? Maglaki?
4: Pansit?
2: Ah!
0: Ay, pansit.
2: Sabi na, pansit. Ay.
0: Pansit ang ginay makaya ng ibang birthday.
2: Grabe eh. Sa kakino. Kasi si Kenneth ba, muna rin nag-birthday nga, muligid pa'y tabla.
0: Nako. Aban, live po rin ka ron mga maring. Si Buddy Oberas po rin. Nakita na ko dito, nag-live sa siya maring.
1: Wala man na si Mikuan.
0: Asa pa ko na waman na kuha ang tingog ko? Asa pa ko na pita ron?
2: Lagi lang akong kuha din. Mara ka side view lagi kuha niya ang kuha. Kagalit
0: lang kayo.
2: Camera diri.
0: Mara gi-mute, gi-kuanta dito. Gi-kuanta ni Paring Gabi dito. Siya ni Sulot.
1: Side view magamarin. Kada ko kikagbukton.
2: Oy, mauba. Di lang kitao ng imo ha maring. Ato sa
0: ring presidahon mga maring ha? Kay hinay man ako ang live diri. Uy, hinay man ako ang signal. Uy, dito man ako ni-connect sa Bulgari Eutanan. Dito na kay hinay.
2: Dito na ka sa Bulgari.
0: Dito ko sa Kuanbi, sa Silingan.
2: Uy, shout-out ko dyan si Ma'am Elsa Arriba. Aba, namin tagi na sa Bulgari.
0: Mau ba? Uy, oy, dito tayo viewers karon sa Facebook nga 8 million.
2: Aba, baby.
0: I-share sa ninyo ato ang live mga maring kay aron nga naghansab ka ayan makakita sa ito ang pagpakauwaw karong buntaga.
2: Correct.
0: Ano karon nga Martes mga maring?
2: Aha.
0: Dito tayo tawag aning Petsa 19 na manay karon tuig 2026 mga maring, ha? Kita diri ah live ta sa Tagom apan live sabta sa mga sister station
2: sama sa
0: lugar ni Inday Tato
2: ni kuan diyan sa Mati
0: City si buntag
2: si Inday Tato nga magarecord sa palingke nga nara sa CR
0: si Inday Tato lagi
2: oo
1: al naka sa Mati. I-dial na lang na inyong radyo.
2: Asa man niya, Marinda Ria. Asa man lang.
1: Asa man ito dito, Marin?
0: Mabati sa pakaroon, Ria, sa 99.1.
2: Yes. Aba?
0: XFM Ate.
2: Yes.
1: Ang mabati po ta diri sa Bukidnon.
0: Sa
1: 101.7.
0: Aba, binaka 101.1.
1: Kisa may mong idol ka na iya, Marin?
0: Sa
1: Bukidnon?
0: Sa Bukidnon? Nadagpan. Una kong idol
2: niya. Kisa may idol mo sa Bukidnon, be.
0: Si Kuan niya, si...
1: Ang sa may ang entrada na, Marin? Sa may mong idol?
2: Be, kisa may...
0: Ang dyan ko hanggiton,
2: Be, kisa lagi na.
1: O, idol man ka na ni mo.
0: Ang suspek kinala sa police station. Dahil lagay mo,
2: isa ba na siya ni Lotabius, na?
0: Dili, oy, si Kuan is si, kalimot pa ko na apelido ni Kabawa, oy.
2: Isa ba na?
0: Si Michael Ricabo.
2: Si Michael Ricabo, be. Paminaw na ito, report niya sa XP Bukinon ni Michael Ricabo.
0: Gidakop sa mga polis. Ang suspect kidala sa police station.
1: Kayo ni mo
0: live sa ta mabati ka rin diri amaring sa XFM San Francisco.
2: San Francisco. Aba, sa San Francisco
1: man, nakabalo ko na abog kay idol niya.
0: Isa yung mga idol niya.
2: Depende sa bayan. Bayari siya kong 3 mil o di ba? 5 mil. Ayaw ko
0: lang. Sige,
2: ako idol lang kayo. Kisa may inyong ikuan na, be. Kasi John Delibria, sabag yun ang ako ang palangga di, ha?
1: Sampuli daw, o tinuon na idol, kung
0: tinuon ba niyo mga idol na si pari John
1: Delibria. John Delibria.
2: Palangga pa lang ko lang si John
0: Delibria. Gikan diri ang sa studio, paingon sa inyong radyo, at makaoban ka ng mga igala, gikan sa crime scene, John Delibria.
5: Nagbangga. Ang motorsiklo nga CRF ang Kutsi, Mitsubishi, Vira G.
2: Dahil lang ko ay ginatalo-taloan nyo lang ako. Sige po.
0: Ay nako.
2: Lainan mo, oy.
0: Siyempre live sa takaroon ni Babati mga maring sa XFM. Sa XFM Jensan.
2: Oy, yes. Siyempre sila si Ate Evelyn Sabasahi.
0: Yes. Oo.
2: Ang kabats ni Vivian Velez.
0: Si ay?
2: Natin si Agbayani.
0: Para si Ma'am Evelyn.
2: Yes.
0: In fairness, kanang kuan kina si Ma'am Evelyn ay kanang makinis ka yung kutis
2: naturalmente o niya ang iyang beauty niya di yun makasawa
0: ay sa pamandi
2: siyempre nabanan sa iyang mga insurrectos di ha
0: naka-idol niya
2: wala ko idol niya pero kato isa kato nga kato ganing si Pagano si Ivan
0: saan si Ivan
2: amigo man natoto si Ivan amigo natoto. Aga syempre ang kuan ang ato ang Salvador del Mundo dia si Uncle Ray Pilarin. Oo, mga teknik Salvador. Problemado po din siya na ako. Kol, aguan talaga may. Ah, si Toto.
1: Mayan-mayan po daw siguro.
2: Ay, niyana siya nga kuan lang mag-abot rin sa kuan na police station.
0: Ay, basig niya akong ikuan dahi. Kung ako na ganyan mo ang kuan, basig niya akong ipahat for sure.
2: Ipahat for sure siya. Ako lang na siyang ikuan, ako lang siyang tagaan o kasi tawag anak, anang ilista lang niya sa baybayon. Para sa balas. E para pagbalod, mawala ra.
0: Mapapasra.
2: Ano?
1: Pati nga ito ang branch manager niya sa Gabi nga group of companies.
0: Asa, kisam ko na, uwe.
1: Ay, si Inday Pilip.
0: Ay, itin ba yan? Usa ka mayong buntan si Pilip Oligari. Basi dili niya mayog. Dumala ba ito mga grupo di ha?
2: Ang iyang mga, ay, dapat, ay, Pilip, ang mga constituents mo diyan, magiging ampingan ha.
0: Dapat gayon nga kuan ka diyan, kanang dili ka basa-basa mapasulod sa ito ang organisasyon. Dapat doon na
2: gayon.
0: Ang mga requirements, eh, hugot ko gano'y patuman ang mga restriction.
2: Oh, restriction niya. Kung naaman kayo mga question, mga suwestyon, o sa pa ng mga pangutana ni mo, kuala na na, Philip, ka na nga, pagayoyin ko ng mga screenshot, o mga, kuan, video.
0: Dapat doon na kita tayo mga ebidensya.
2: Yes.
1: Kaya, dilig ko, wala on ang link.
2: Yeah. Kaya ang link, nasa police station.
1: Kaya nga mga comment section.
0: Ito rin, itin ba yan? Usta ka mga yung buntan niya ito ang mga liliers ka rin. Gagalili sa Facebook si Chirismi Kuloma. Mayong paglili mo rin. Katawa na siya.
2: Si Jessalon Guno. Aba.
0: Sa ingo niya.
2: Ano siya, Marika. Halok lugar na to. Halok. Halok na yung inyong lugar. Amot ni mo, Gisilan. Uy, maramang ka ganang siyong urge mong kuhaan. Motulya.
0: Uy, nalaman na ito ganina, gatindog.
2: Kasaan to?
0: Dito sa Purok Six Lakon.
1: Uy, nalaman ito?
2: Kato nga, nagbitbitog sundang.
1: Ay, kato na kablo.
0: Amot, kalimut, risota ng bayanan niya. Napariya si Babski, ingon siya nga shout out mga Mari.
2: Aba. Okay, break. Sabalay mo niya.
1: Kasi kuhaan ko si Ate Josepina Tinambonan.
0: Mabadi ay.
1: Good morning mga katrupang beauty sa XFM. Shout out lang ko din sa Tagaaglayan, Malay Balay City.
2: Aba.
1: Salamat sa mga Tinambonan family.
2: Aba. Kabalo, congratulations Maring Daria. Kabalo na ka mabasa.
0: Ay, unsa ay mo kuhaan. Dako lagi kang doghan.
2: Dako lagi kang tuto yun.
1: Nakahiling mo nga dako o gamay.
2: Sa mga
1: Press Survivor magkukuha.
2: Sabi na ko, malignan.
0: Di ka na ang hitsura sa naka-survive. Huwag pa ka-survive.
2: Ano ba naka-survive? Gano?
1: Natingala mo ko sa buwang video lang yan nakaligawa.
2: Ayun ba?
1: Ha? Ang sa tunga, lahi na nagawas.
2: Aba, baraga, lahi na lang. Isa man na. Anong ginanong ginaanaman na?
1: Nga naman siya.
0: Isa man na. Uy, nalagi na sa ikuan.
1: Ay, nag-missing sa yun ang atuang
0: gold medalist lagi na
1: branch manager sa Jinsan.
0: Kaya sa na si
2: Philip Oligario baby.
0: Ang sa'yo ni Philip.
1: Ay, yung ingon? Ha, ha, ha.
0: Ayun ba? Salamat. salamat sa Philip sa imong gisulti ha. Thank you kaayo Philip Oligario dina muni pinakahagtik nga reporter diri yes. Sa XFM Gen San.
2: Yes.
1: Katong may mga nang kuan nang tinigbasay mo sulod yun.
0: May mga gagaba mga ongoing pang mga pagbuto.
2: Oh, mga ongoing nga mga cross firing.
0: Oh, nah. Sulod gyud.
1: Ito nagbago an ongoing pa ang suno. Kunsa man to?
0: Ah, gipahigayon man to. Gipahigayon nga suno.
1: Nata karon live na gipahigayon nga suno.
0: Oh, nata karon diri mga kuan sa tagom kuan lugar nga gipahigayon nga suno.
2: Ah, so apo pagi kuan gid na gipreparahan gid na siya. Ana siya event organizer.
0: Gipahan gid gi.
2: Kadang asunong na event organizer ana kay gipahigayon.
0: Sinagurahan
1: gid ba yon. Ana siya ay mga personal budget.
2: Aba, so na siya asa siya mo na siya gal. Personal, sa to siya, person with, with disability.
0: Ay, oras pa nga marim, doon na tayo alas sa Jess 24 na. Ato sang i-endorse niya ito ang mga beauty products.
2: Yes, sure na ha.
0: Ato ang mga herbal capsule.
2: Kana, aha.
0: Mga marim, kung hindi na makahimo sa paglipay-lipay kang misis, ay nag-ulit sa inyong bahay. Kaya ay inundan nga sa puton si misis.
2: Yes, kasi si misis, imugin na ako nun. Imugin na siya nga ba. Painitan ginay mo lang kuto-kuto ni misis.
4: Ayaw diba?
0: So, on sa ino mo, nakon nga mo, init ang kuto-kuto ni Mrs.
2: Siyempre, ang turbo. Turbo na si Mrs. Kay.
0: Uy, unay nag-text diri, on sa doon na paggamit sa turbo, i-paslak ba doon o tumaro na?
2: Uy, kamaw ba? Ay, mapabinugo, bi. Ana, ganang ang turbo. 30 minutes na siya bago mag kanang mag-inapsanay.
0: Tested na mo ni siya.
2: 5 days ang tamaan na.
0: Uy, usap ka si ma'am na sa?
2: Yes, so, kung ikaw, ganang hinay na kay kagurbada, imong side stand mo, humog na kaya mong sidestall mo. Pilo na.
0: Taka na lang kuan.
2: Taka na lang. Imbis ang imuang motor ni mo. Imbis sa 50cc, malali na kayo matumba.
1: Pero na, may bagong akuan na. Unsa na? Testimony ni si Connie Loy.
2: Unsa na? Si Connie Loy?
1: Katong bao-bao na po.
0: Lagi, oy. Mugin na ganahan niya ka ng bao-bao.
1: Disupilya ang bao-bao ni Aksyon o paubos.
2: Gimong kalso, ala.
1: Kalso sa ang tapanido sa driver.
2: Aba, kakuyagunan ang balita, ah.
0: Kabao-baya ka marin, napad na sa ipuan di ay naging sa ipuno din nga balita.
1: Asa man?
0: Kaya pagkalso di ato marin, nabuslot na itong ligid marin.
1: Ha?
0: Natusok sa tabadidoy marin.
2: Grabe anang tabadidoy ba sa mga turboy? So sa ato pa, muna din na siyang lansang ang abaga-baga.
0: Muna yung kuyaw ato masugatan ba? Basig makuanta ba?
2: Kuyaw ano eh?
0: May internal hemorrhoids ta.
2: Di ba kita mag-internal bleeding ana?
0: Wala nga ato sa siguro kung alon sa makaturbo kawa, ikapunsa.

0: nabasahan ng mga mensahe, oy.
1: Biyasa man.
0: Ano ba si Arturo at Kilian sa hi po, good morning sa tatlong Reyna.
1: Aba. Good morning, sir. Arturo.
0: Except M, ano siya.
1: Si Arturo.
0: Natingala ko kay mga maskulano lagi mo.
1: Si Arturo Impilya. Si Arturo Impilya.
2: Ah, hindi na joke kayo kumaswat o bugat kay Modaku akong braso.
1: Mao ba? Ako din na joke. Promise ginako sa akong self nga. Din na joke magmasa o pulo ka sa akong simento. Hugs kay magpala.
2: Ako ba din ka na kanilang mag-ayag ko balas ka na mag-consactions ko, no? Kaya init ka ayaw maring ako buko-buko maring murag tabaw.
1: Na
2: construction ang good ko.
1: Makasapyot pa ng budal si Kig Pala. Uy!
2: Mau ba?
1: Oo.
2: Maturo kay akong lubot maring sapyot na kayo ni maring.
1: Mau ba? Inilingkod ka din ako maring no. Mag, kala mo pungko ko maring. Mag, ako sampot ako akong tikod mag-abot.
2: Muna akong experience pa ni pag bakos ni Edgar sa kwa. Sa mo rin mo naman nag-envelope.
0: Makakakos pa rin si Edgar sa emuha.
2: Makakakos pa sa panag-stop.
0: Okay. Ayaw
2: mo kayo mo, nabiyak
0: mo
2: mga
1: itong kamot. Tanawa itong tingin, kagmay lang kahit. Ay, naninood ka. Aba, si, aba, ito yung grade ang ato, ang kasulid. Ato kasulid.
2: Ay, mga kasulid.
1: Ang ato nga, ang program director sa sulid, si Bong Alvarez.
2: Ay, solid good as siya, solid good as in.
1: Aba, naningog na po ang mga morning gays. Unsa man katropang Bong Alvarez mo join nakasamo ang federasyon?
2: Okay, aron nga okay kaayo ta mga steeping diri.
0: Ay murang napulaan na mga sa 3-sam, 4-sam na.
2: I like that.
0: I like it.
1: Yes.
0: You like it?
2: Yeah. Good morning Inday Erika og Cutie Daria, pa request og One Moment in Time para kay Helen Grace Victoriano, nag-alaga sa akin. Salamat po.
1: Salamat
2: ikan kayo. Ikan kang Ma'am Philip Feliciano. Ma'am, good morning. Salamat kay Ma'am. Grabe dito. Gahapon naman. Labusog yung big mice snacks, Ma'am. Ay.
1: Grabe, oy.
0: Salamat kayo, Ma'am.
1: Birthday man yung kinidron. Masi, ganahan po na siya mo. Malara ko talaga yung ongon nga. Kasi magpakakwa.
2: Happy birthday kay Inid. Wala pa rin mo kantahi.
0: Akapila na lang. Asa, wala nakitaan. Pura naniguan naman ni ang atong operator.
1: Ibalik, tagang Dabao, B.
2: O, di mo sa gusto Dabao, kaya makaltasan, nag-iul.
0: Ibalik ka niya, kinaman nito iyahang mga pundo.
1: Naman yung mga pundo din doon.

0: de si kinit tago pa nga mi apple o Miss Gay.
1: Uy, ang puhay ang iyang kuanday.
0: Mahinaot mi nga ang birthday ni Garo ni Kenny Tagupa. Tagaan pa naman siya ang dagang katuigan, Lord. Naghahin kayo pa siya o kanang kailangan pa mayo ang iyang panglawas. Na magwapo pa siya ang samot. Di ko siya magbulag sa iyang uyab. Kaya para at least inspired siya. Naman ko na siya uyab daw. Aluod. Ay, sorry na lang ka na, Kate.
1: O, yan na sa uyab.
2: Basahan! Basahan ang comment ni Papa Carl!
0: Aba! Isalang na ninyo si Kenneth J. Tagupa diya. Kaya, diya ka, natural kayo ang acting anak.
2: Aba! Aba! Aba! Dili kayo halata! Dili kayo halata!
0: Sama kayo gusto mo yung tabo sa imong kinabuhi, Kate.
1: Ayaw pa gana, kiingan pa diri as siya.
2: Ayaw kawaya ka dyan sa kakaon ka ron. Recording na naman siya pansit.
1: Pansit? Pansit rin di ay.
2: Ikaw na ka kadagan siya kwarta, pansit.
1: Dapat yung gi-apila ng fork. Maging? Kay aron na okay kaayo kay yara man ipadaple.
2: Ipadaple ni dia.
0: Ayo pancet ra kay para komo na istorya kay magpadala tag laki mi oy. Ay nako. Oy kay Arnel Rabanin.

0: Oy, salamat kayo sa inyo mga pagliliga. Ah, hi po, good morning, Reina. Ba, pero natingala, maskulado lagi. Wala, lagi ka dihan. Ah, Arturo, Edkila, ay... Oh, kasi ako na mga itmi games kayo. Salamat kayo sa inyong pagpamati at pagtanaw. Hi, mga bading. Ay, kasi... mga bading, nagalit mo na. Yung mapusong ikuan. Isinggit pag hindi mo na si Arnel Ravanes. Oy, shoutout sa mga bading. Aba.
1: Kasi sa isa si Pinaso Dolorito Joseph. Mayong buntang ninyong tulo, mga Mary, labi ni Master nga, bangit,
2: bangitan,
1: aba.
2: Pagpasa, uy. Hindi
1: lang tayo makakuha na ano yun, mag-Vision X Plus na ko, be. So, salamat kayo sa Purok, Tadina, Furniture Compound. Matsalam kayo, mabuhay kayong lahat.
0: Thank you kayo og ang mga mering ha. Ay mong kalimot di aron nga mas mutid ang pangato ang mga pananaw. Tama imong giingon nga bayot nga dapat gid mag-inom ta adlaw-adlaw og
1: Vision X Plus. Kana.
2: Para klaro kayo ang mga telescope.
0: Dali, unsay ka na pagkuan nimo dili abi nimo mauna pag alim upload man dili ito mao.
1: Dili mao di ay mali ang imong pagluhod no. So dapat dito gid magkuan ka Vision X Plus ka. Kunya na kay kauban nga keki. So imong ginang ludahan.
0: Ludahan.
1: Pagluhod nimo na makita gid nimo na dito asa ang kalot sa bumbero.
0: Asa katangpuan itong ang mga markings imo sa makita ang mga
1: yes.
0: Markings.
1: Yes. Okay, makita magunita na nimo na magunita na nimo ang tenderloin.
0: Oo. Unya ang ilang mga guiter nga dunay katugbang.
1: Oha.
0: Ang guiter nga may kanaog.
1: May kanaog. Dali lang. Hindi siya guiter ba yun? Oy,
0: na siya.
1: Kamu ba? Pataka mga dili magani. Dili na gani mo mga guwapa. Mga jugo earth frigid mo.
0: Pagkana na siya.
1: Mga miracle fruit. Mga miracle fruit.
0: Muna na siya di ay.
1: Yes, indeed.
2: Ano ay pagkana si Louie o di lang.
0: Masa'y kayo ni Louie.
2: Nadungagan ang pod lagi mong isa kagwapa mga mari.
1: Listen pod, listen pod.
2: Kain po kayo sakit. Kain po kayo dili itsuraan na mong kwaon.
0: Kanang gikumot sa dagkong kamot ka na mga kanta. Request ko kanta nga. Tulo kay Reina, kanang gikumot sa dagko nga kamot. Kasi man kamot siguro sir. Ng Jongjong.
1: Say Jongjong.
3: Ayaw na ma.
0: Baka ng Jongjong.
1: Jongjong, dako na Jongjong. Kung na Jongjong, dako na?
0: Dako na si Jongjong.
2: Amigo ko ni Luther.
0: Oh, amigo na.
1: Magmapsa na siya gabing dako. Magmapsa na siya gabing dako. Amigo mo ka ng Luther.
0: Baka na siya.
2: Pagkos mo siya abray sa kanang kuwan.
1: Black and white.
2: Ucapan dari siapa? Ucapan dari siapa?
1: Ucapan dari siapa? Yoyo, sama Yoyo. Hai si Yoyo, Yoyo Cards, Laborte. Mga morning mga ma'am na guwapa. Aba, di na rin mo kinala isulti Yoyo. Ha, Yoyo Cards kay.
2: Built-in
1: ang mong pagkagwapa.
0: Ano siya dari?
2: Puro nagradyo kay built-in.
0: Alas, i-share po dito ang live. Garo mga maring, ikaw maabot dari ang mga 50. Pero doon tag-split dari asa.
1: Sa konsol.
0: Mag-ini ba ito sa pasalamatin sa imong mga kuan bi mo ang
1: yes ay ko pasalamatan ako no.
0: Pasalamatin.
1: Pasalamatan ako ang kining tagom ukay-ukayan ha di ba? Tagom.
0: Ano ba gyud nang ana signal ya na?
2: Ala, mga marin mauna sa ko marin.
1: Siya pa eh,
2: critical mo kaya itong kinabuhin, maka-over rin siya, oy!
1: Thank you kayo, thank you kayo, oh guys, siyempre.
2: Dahil may mo napaabot siya mo sa gawas na rin.
0: Mga outfit na ito, ang pasalamatan.
1: Mga outfit na itong outfit, oy!
2: Ang outfit. Ang atong infant di ay.
0: Ay, unya na lang siya.
1: Kalay, kanang ibong bra, sa manang bra ni mo.
0: Sige.
2: Ako ang bra.
0: Asagikan.
2: Di ka na sa katong nanirado kung ipalitan ako kayo.
1: Ay! Ay! surplusan. Surplusan. Yan, malintra madala siya og kanang taga nga pang pamingwit.
0: O niya.
1: Nagpahit pa siya bra, oy.
0: O niya, kababa ka ng bayutan na. Namili ng taga hapon.
1: Mao ba?
0: Namili na siya dito, o niya.
1: Nasal siya mamasol sa palingkira.
2: Sa tinuyan, sa tinuyan.
1: Sa palingkira.
2: Mga itong mo sa tinuyan.
0: Sa insensitive daw.
1: Sa insensitive.
3: Ayaw naman.
0: Kaya dito, kay siguro dahang kayo mga pest.
1: Dahang kayo mga pest dito, oy.
0: Mga pest dito,
1: oy. Mga pest dito.
0: Ako, basta usap ang klase nga mga pest na ako, mga kaayo,
1: oy. One, pest one, pest two, pest three.
0: Ay, ay, kabalo ba ka mga marino niya? Nipalit sa si Paribubong og hanger, duha kabuok sabi ang ipalit niya.
1: Aba, sige sa si.
0: Hanger nga.
1: Si Paribubong?
0: Hanger nga, surplus.
2: Alam nga, surplus na. Para si Gwinto.
0: Ang ito, basta na yung mga surplus ng mga panty, o man, oy.
1: Ay, ang panty kong surplus. Kamalo ka na kapag ako nagkapit yung tibak. Uy, ay, yung tibak ko, sa kabangan man ang tib. Manalaba, na, no. May pagkabahin yun.
0: Tunindot na siya.
1: Murang kibayo, kagupugan.
2: Ano ba na yung kasagaran sa tibak?
1: Gaya, kaya, ang saluyo man ang tibak. Huwag yung tibak, no.
0: Saluyo man na siya.
2: Ayun na sa tumakaman man daw.
1: Ay, nagbalik na surplus, man. So, lain kayo ang
0: kinap. Napikas lugar mo itong game.
1: Napikas ako itong game sa'yo. Ang akong bungan, dali, kay murag ibayuong.
0: Ay, nako. Ako, ay, mga nag, idols, o. Oh.
2: Ay, maraghapit na kanin mo split maring.
0: Pili mo, daddy, ha?
2: Napaspas kayo ang tubo.
0: Oh, sige, mga split ko, eh. Bahala na naman kinaunsan ni siya.
2: Para si Yoyo Cards.
0: Ito, naka-explain naman ko na ang ping-ping.
2: Batos ano yung tinigilin? Nasi Arnel, sige, basa
0: na kain. Imo
2: mo ng batos.
0: Basa.
1: B, alam ba si Cyrus Glenn na timbal? Grade 4 pa daw siya. Abahal, aminaw na ko na siya ako. Karoon, 30 na yung edad.
2: Ay,
0: maling. Kabalo ko, pasabot na rin.
2: Kabalo ko, maling. Happy na rin siya sa isin.
0: Ito pa nila, hoy mga taga, ipahinungo daw niya sa mga taga Nueva Forza sa Tagum City, Davao del Norte, Arturo Idquila. Salamat kayo. Ato rin pasalamatan si Kapitan Rian.
1: Oh, si Kapitan, no?
0: Si Willie Arcaila din sa may barangay Nueva Forza. Grabe, dyan ka.
2: Ay, abuang kaoban, maski naglanay ng bulsa, gisudlan lang gihapon.
1: Kap, thank you kayo, Kap. At least, nakuha na kong sayo-sayo ang pangunahan ng atil. Kalimut ba, yung bitwa, oy. Tingala ko, yumigas, man. Ay, si Kuan, si kisa pa man eh, napapagin
2: niyo. Naapon
1: niya po ang bigla. Si Mary Jerry Mar. Si Mary Jerry Mar.
0: Basa.
1: Alam ba siya, shout out niyong tulo. Lamihan ninyo, tilaan.
0: Oy.
1: Pa-shout out me diri sa tawan-tawan na Baro Ogtoris family. Daghang salamat.
0: Aba.
1: Che. Mga che. Aba,
0: sige, salamat kayo.
1: Dang,
0: salamat kayo. O niya, kay Dunatay Tila, greetings mga maring taon-taon.
2: Napuday ako ang kanangdugay na po sa kanang kalihukan.
0: Kinsa na siya?
2: Membro po niya sa gabi. Naan sa karun sa Australia.
0: Ay?
1: Aba? Kinsa man na?
2: Pasyat at may ano yung tulog ka mga manang.
0: Aba, salamat. Thank you. Thank you very much.
1: Liberalim niya mga pag... Liberalim niya itang kwarta. Tarong-tarong nga ganyan. Kwanya, pag-read niya.
2: Kina si Alfredo Ricali. Membro
1: ba
2: po niya sa gabi?
1: Amo ba? Daysa. O, saan mga ng gabi? Saan yung Manny nga ng gabi?
0: Ah, gabi. Gabi ng kla ba?
1: Ah, gabi na yun.
3: Ayun ba?
1: Ay,
0: set na mong duwa, oy! Good morning, mga guwapa. Salamat kayo sa inyong pagliliw, oy! Bye na, mga maring. Kini ato ang pasiunang hearing sa ito ang
1: impeachment.
0: Impeachment na ito sa ito ang programang kung ako, ikaw, mga maring. At ang inyo, taod-taod hang ato ang live drama.
1: Yes!
0: Gikan sa tinuod niya kinabuhi o sa nagkadaayang buhi atong tagaagpagtagad, mga maring. Apan sa dili pa, welcome sa ito ang Tila Greeting!
1: Alright!
4: And we

0: Ay, welcome, welcome. So, kila greetings sa tamaring. Ay, alam mo, pag-ana ma rin kay...
1: Yerabagi mo pa-ana.
0: Yerabagi daw sa pa-ana ma rin.
2: Sa mga nagtanaw diyan sa live, ha? Palayog na kong share sa ato ang live. Ang link nasa comment section.
1: Sige.
0: Paliri, sige. Kasi pa yung nag-PM dali. Agabi ka PM na sa kuwan yung uban dali. Uy nga. Dito sa ato
2: ang... Ipabalik na siguro na dito sa ato ang conversation. Kaya naman dito ang link maring.
0: Hoy, nakabawa pa maring si Elder Liginyon po. Di po na makahimutan kung dili makapamati sa ato ang programa maring. Usaka po ang iyahang libido.
1: Aba? Si mura si Jesse Langono o ganit si Babski. Aba? Di ba? O sa... Og si aba si di na makaraig.
0: Hey, Marie, aba? Gipanugno naman ko sa ito ang
2: style,
0: Marie. Tugno naman ang aircon, Marie.
2: Tungkol sa katugno, Marie.
0: Oo.
2: Si Jeter Labdosi ang nagbuhat, ana.
1: Aba, baby.
0: Siya kayo katira.
2: Si Jeter.
0: Sila katira, ani?
2: Oo.
0: Katong dako it me games?
2: Yeah. Sige siya, cut-cut na ka sa ubos!
0: Nakitaan ako ang itmigin si Jeter Maring.
1: Masa man, balance ang pagkabutang?
0: Dili pantay, murag mato o chains.
1: Murag mato.
2: Masa yun, napakay.
1: Napakay na mato.
0: Ayun mo. Ang isa kay murag mato, ang isa kay murag chains.
1: Lain mo lang mato, oy! May bugbog na lang siguro.
0: Napadili ang... anyway, mutila na tama yung mamaring kay...
1: Sige.
0: After this...
1: sa itong impisiment.
0: Yes. Doon na tayo usa-una kakanta. Kaya hatagan itong patagad ang mga ga-request o kanta nga. Madugod nila, Marin.
1: Yes, indeed.
0: And before that, we're going
1: before
0: to...
1: Before we proceed.
0: Before we proceed, Your Honor. I would like to...
1: My manifestation.
0: Yes. You know, mag-isaya tao eh.
1: Ay, kapoy mo kayo. Disuron, malalang self kanino eh.
3: Ayaw naman.
1: Di bini kasabot si Maring Daria.
2: Oy, ayaw, oy.
0: Ay, kasi
2: kayo. Para sa inyo, mga buguon.
0: Ay, matila.
1: Ay, lagi din siya, malinoon lagi din siya. Nakanto lagi din siya ganito sa Maruyan. Lain na kahilas na kayo.
0: Masa mo, nag-ibayaran to, giutang.
1: Abot lang.
0: Salamat kay kan Jeter. Si Jeter na yun eh?
2: Oo.
0: Kina siya eh.
2: Itong siya to, napakayang
0: yung It Me Games.
2: It Me Games.
1: Mali siya si Jeter. Ha, labo ha? Lobubais?
0: Ay, salamat daw kayo. Shout out, diri asa.
1: Lobubais? Bayot mo si Reggae magpa-lobubais?
0: Shout out daw, diri asa may Compostela and the Tanini Oga. Hindi tanini, ang idol dogol is ti Tia Daria D.I. Huwag maring Erika.
2: Ang imo ka pong amigo ah.
0: Kasi may siya?
2: Amigo ah, kanang last.
0: Si Arnel?
1: Kisa ba ni nakuha man ni
2: si John
1: na Jampun.
2: Yeah.
0: Si John. Ikaw ni John. Salamat kay John. Kumusta to ang Junjun?
2: Kamala ba ka sa mga Junjun?
0: Kanam, unsa nang Junjun di ay?
2: Okay, Junjun, kigam ang John dako.
1: Ang
0: Junjun.
1: Ni sabot
0: ay
1: dako.
0: Sabot kong balik-balik gamay di ay.
1: Kung balik-balik ko isa lang ka John gamay. Kay gibalik-balik man dako.
0: Bato ra lang ang pangan sa kanang mga bata pang gagmay kaayo sa mga nana.
1: Pasan nang kwan tintin.
3: Ayaw naman.
1: Sakto. Tintin dako.
0: Muli na siya.
2: Right, ganun daw ano eh.
1: Alam lang, mayroon ko na dito ka na kwan. Mainom ka dito sa, bukato ka sa Santa Cruz, dito sa Davao. Davao del Sur, di ba nagkapilat? Di ba?
0: Sa Davao del Sur.
1: Davao del Sur, so.
2: Hindi lang ginawa Davao del Sur, kaya Sadigos
1: mo ito yan. Sadigos.
0: Amos na yung brand Sadigos.
1: Sadigos, o. Dito, nakakagmapalitan dito. Dito sa kapilat. Ang imo nga ginainom ganito, ang syllable yung kain nila ito, ang creamy lalat.
0: Wala, wala. I want that.
1: Onsaman. Dadona to ng service ni
2: SM. Ano mo yung want that, man? Dili man na creaming ang imo ha?
0: Uy, kanang ako ba yan sa nada?
2: Kayo mo ko kayo mo ha kay Lati.
0: Nadamguan ba yan ako si... Nadamguan ako si Edgar ni. Hapit ko na si Edgar di ha.
1: Uy, si Kenny Tagupa. Nahanan siya. Nalangin si Marcolita nira.
2: Ay, what is
1: it? Aba.
2: Aba,
1: bawas yung kang bayot na ka.
0: Gikuan ka, gihagi ka.
2: Makita na ganun katag, ane.
0: Pero mo, in fairness, mara kang sikuan. Katugali na kuan sa... Plug control?
2: Katugibara.
0: Pero gikuan ba, gitaral ba?
2: Ay, katong kuan, katong witness.
0: Katong asawa, magtiayon ba?
2: Si Diskaya.
1: Ayun, wala mo na ito yung istorya, B. SM, uli na lang ko sa mga SM.
0: Si Diskaya.
1: Si Diskaya. Katong na katong na ikuan. Katong, katong mupalit o mupalit o kining car na naipayong.
2: Aba. Kuyo
1: ko mga datoon, baya kong kutis, no? Kaya naka clear skin, so baya song.
0: Unsa imo ang kuan? Kanang dugo kay mistiso ba siguro?
1: Puerto Rican. Puerto Rican. Yes.
0: Mura mahal na kuy Afghanistan.
3: Ayun ma.
1: Alam ka po yo kaming isa kasimana nindo
0: sa Afghanistan. So ka na na dahil yun ka kumbaga anak naku.
1: Kano kaya di mo buyo di mo nindo marino
0: mupin ako naman tayan
1: maring kano kaya di mo buyo nindo marino maparihan biyagang naong sa mga tao nindo marino
0: kani no
1: ayun lang yung pagdubay maring mara na yung kamil nindo marino maparihan mo kaos kamil
2: maspas to kayo niwata kasimana raman
1: maspas kayo eh
0: muna giingon lang maring nga kano na magbreeding daw ka ng mga prutas itapad na doon na maring
2: ay di ay
0: itapad baga abot sa palang yung manubo ba matakdan daw to isa maring katong mga time iso matakdan to sa aslo mo
1: for example, ikaw nung kaya di ba kaya kaya guwapa, pero ikaw ba kaya glawas?
2: Ay, bumundo kasi ako glawas, Mari.
1: Kwanto ka doon sa mga sa Puerto Rico, lukoy kay mga tao dito, kay matakda ni mo. Lailagi mo ay.
0: Di lang matapad-tapad.
2: Ayaw, matapad-tapad.
0: Ako bitawin, ato ko sa China, nakatapad ng kulito ako ka ng kuan, ka ng...
1: Ansa?
0: Ka ng mga mugbo, natakdan po ko.
1: Tapos na yung sauna.
0: Tapos man sir ko sa kanya, ato.
3: Ayaw, ma...
0: Wala nga, makatakod yun na mga tapad-tapad.
1: Mara ko lang siya giingon sa mga networker, pag mo... Mauban ko nung kaogan ng mga palahubog. Papalahubog, gidaw ka.
0: Ito.
1: Makauban mo yung mga babaero. Babaero, gidaw ka.
0: Pero lagi ka nang si Kimik tapad lagi. Kami ni Paribubong, taparan na mo si Kenneth. Magiging matakdan lagi.
1: Si Kenneth na natakdan ninyo.
0: Ay, nako. Dili na si Diskaya, si Kuana, si Discourage. Aba. Isukol ko si Maring Kainet.
1: Si Maring Kainet. Ikaw, Maring Kainet. Na.
0: Pasailoon na siya kay birthday girl man.
1: Oo, oh, gani.
0: Ay, matila na to. Kay Kuana, kay ako. Nang hapdos na ako ang bubunlan.
1: Sige, B. Katilaon na kayo ko ba?
0: Ako sab, magkatilaon na dyan kayo ko.
1: Apo na rin si Maring Darya. Katilaon na ba ni?
2: Ako?
1: Guliti lang na imong mga si Maring Darya. Ay, kaysaon
0: na.
1: Usbo na kami! Ang balagi ng mga lamog-lamog, singingi-gingi lagi.
0: Sapa ako nga. Na-imagine ako ba? Ako'y ging anak ba?
1: Ang gulo kayo eh. Kalang-galing nga, ang dila ka ni mga maring, mura ka ni propeller gani sa kuwan, ka na multi-cup. Pas-pas kayo.
0: Kaya magkaan ka? Aba, giyagit sa
2: lahat. Masokol giyay ka.
1: Masokol giyay ka ang bayota.
0: Ay na mga maling, ay mong hawa ha, kay doon ay isang kakanta dali ato ni Pahinungod, gikan kang request na siya ni Mama Feliciano. O ato ni Pahinungod sab sa mga taga-mawab. Siyempre po sa tanang namati karon sa XFM. Sa mga pabalik, ato na taga-pagtagal kining usak swatampo dali sa tuang tulumanoon.
2: Kung ikaw ako.
1: If I were you.

0: siyempre ah, naman ginahan.
1: Siyempre ah, naman ginahan. Hindi ba
0: Aa, okay.
1: Siyempre. Saan naman itingog ni ako ang
0: kuwan naman ang na, ano naman na? Iyan ako na, Bin. Ay, abay, maraga. Nag-hangards na. Wala pundo dito.
1: Pundo siguro.
0: Ilisi, Bin. Ilisi, ah. Bebe. Awa, gapon.
1: Itingog na.
0: So, ah.
1: Gapon.
0: So, announcing, digitote, digitote.
1: Ano na kadali lang kaya? Oh, ano man siya. Oh, hindi siya.
0: Bebebe.
1: Oh, nalaman siya, pero wala ka siya.
0: Bebebebe.
1: At, wala siya dali. Oh, wala sa itin. Aba.
0: Baka, nakapos siguro na
1: eh. Naka-kuan siya, Maring. Naka-inasa, Maring. Ito sa nga lili.
0: Tuplok ako doon lang sa tunga ko noon. Dali, kala. Kanang araw niya. Kala. Tuplok ako noon na.
1: Ayun na siya Maring, kaya mo daga na siya, mo ped na siya.
0: Mo ped na? Aba.
1: Pero diri siguro siya Maring, kaya naka kaman siya. Ah, ganang wala man siya mo.
0: Ganang wala man eh, ganang wala man eh.
1: Ganang man siya, oy.
2: Bagsak mo ganang purma.
1: Asta kaya ka nga rin sa video Maring.
0: Ay.
1: Pero na kasi si Kuan, si...
2: Ayaw na ako eh.
1: Mura ka itong kalaban ganyan sa Fernando po.
0: Anak na.
1: Si, mura ka si Kuan, si... Romedias.
0: Laila niyo eh.
1: Romedias. Ayaw ka na. Kung mo, pahiyam ka malik eh. Mura ka si Romy Estorba.
0: Si Romy. Ay, nako!
1: May nawala man niya ito ay nawalag ito ang tugtog diri Maring ay. Ang sakay na kuan diri ano
2: alam
1: sa...
2: Alam mo na, kasi wala na on ang imong ipang-on.
0: Gab! Lali na sa diri, Gab!
1: Pidging or attention or chip thickness siya.
0: Gab!
1: Why?
0: Hindi niya siya mo doon tawago doon, Gab. How?
1: Alam, nawala ang tingaw niya diri Maring. Murag medyo nikalit naman siya, uy! Basi din nila nga ibot nga mga kuan diha, mga
0: hansoy. Oo, dabay na. Sina ibot ang pungango diha.
2: Nawa niya, basi na yung mga jatot.
1: Basi din mga, wala po na si Apil kay...
0: I-ex ko na ko na lang nga kuan lagi, o TSB, o tingog mo. I-ex na dito.
1: Ayaw, i-ex kay mo. Takpo na po tag-loadery, Amarin. Nakaplastar na ba yung ayotar?
0: Baby.
1: Kasama na ako eh. Yara kay, nawa lagi ito ang audio diri, ay, peringgab, ay... What happened?
0: Baby, digit siya. Ano man na?
1: Dari ko na ito sa isa kasi nadaot ni isa kakuan siguro.
0: Ibalay na dito sa Picas, baby.
1: Dari ko na ito. Ato ko na.
0: Daot siya.
1: Daot siya. Ato siguro ilisan ng usa.
0: Ilisan na, baby. Ilisan matanon.
2: Basig na kapus.
1: Basig na. Wala ko siya kapus. Sa dito sa isa.
0: Maka na.
1: Well, now, welcome sa tuang Demeritus and Friends.
0: Yes! Hello. Welcome. Ang programa, ang segment na kanang
1: giatangan gyud
0: sa pilit ginigaya pero hindi man kaya. Aba, matod nila.
1: Kasi tayo na una.
0: Oo.
1: Og syempre ato sa tagaan og gamay katinaw na ning Maritis and Friends, diri nyo madungog ang mga chismis nga.
2: Dinod na
1: mga screenshot, voice record,
2: ay mga link,
1: voice email.
0: Yes.
1: O yan na po yung mga voices.
0: Yung mga voices, siyempre ang ato ang mga membro na yun, muna kitawag o mga itong grupo dito, muna kitawag o PMA.
1: O saan ang PMA?
0: Philippine Maritis Academy.
2: Wow! Yes! Ay, ka ni graduar, Maris. Diya sa mi graduar.
1: Kaulo po, asa ka ng graduate, gani nga eskwilahan?
0: Ako? Sa PMA.
1: Sa PMA?
0: Philippine Maritis Academy.
2: Kung saan may daladalan mo, anak di ha?
1: Kung saan mong course? What is your course?
0: Of course not.
2: Of course? Lalim na course?
0: Di ba? Tam law. Dali Commerce of Law. Dali Commerce of Law.
1: Kung saan mo ha?
2: Tam law.
0: Kamada o nyalokdo.
1: Talakot yung pagkaisturo mo rin, kailangan kang graduar,
0: yes, no.
1: Kabalo ba ka
0: mo rin? Ayaw, pag-istorya kay ma-hurt ko.
1: Gani?
0: Laborer.
1: Because we are laborer too.
0: Yes.
1: Yeah, kay tuluman ta, we are laborer
0: three.
2: Kabrahit, hindi mo marin.
0: Ganahan ko, ganahan ko, ani.
2: Kabrahit, kaliwat ka kasi mong silinga. Ayaw kumpiyansya kay matigpas.
0: Sa kasliog. Ay, nako.
1: Nakabawa ba ka ba rin? Doon na kay Chica today.
0: Sama. O, sa may Chica.

0: Hoy, na ko, hindi na ko itago na itong hindi na itong sulti ang pangalan.
1: Itago na mo sa pangalan na.
0: Ang iyang pangalan nagsugod sa letter ay Pugsas ako.
1: Sige, sige na, ayaw na ko lang wala, Marie.
0: Letter K.
1: K?
0: K? Mabalik ka.
1: Si Keanu Reeves.
2: K o K?
0: K.
1: Si K.
0: K-bye.
1: Tanong ka ba?
0: K-bye.
1: K-bye. K-bye.
0: Mabalik ka. Kala si Mr. K.
2: Unsa na siya?
0: Grabe yung kaya na siya.
2: Mabadi ay, kuyawan no?
0: Mabalik ka sa unang, nakakay mo admire anak ni mga Maring.
1: Mabadi ay.
2: Uy.
0: Siyempre, gwapo mong kung nakay siya nga tao ko.
2: Sakto sa pamarog di ay?
0: Sakto, pamarog, anak man. Apan, kabalo kag unsay mga weakness na niya?
1: Say weakness.
0: Dagom.
1: Ay! Mabadi ay? Talawan siya dagom.
0: Naikausa nga ni, ato na siya ga suno.
2: Hala, uy.
0: Nakuyapan ang Juya.
2: Nakuyapan ang Uyuta?
0: Yes! Dala na dito sa hospital, mga Maring.
2: Uy! Uy! Uy! Uy! Hospital?
0: Si Kastupre na lang yung dying na yung Maring ba?
2: Kumbaga, luspad na siya.
0: Luspad na paayo. Sa dihang.
1: Kurang na 50-50 na Maring.
0: Oo, 50-50. Well, plus 100 na na. So, moto Maring noon niya. Pag-abot dito Maring sa hospital.
2: Uy!
0: Dito sa emergency room.
2: Aba, sa ER.
1: ER?
0: Sa ER, mga kamo ba? Di ba mo mga guwapal? Bidyo ko pa mo pronounce. ER. ER.
1: ER.
0: So, moto niya. Di ba yun siya kayo?
2: Nag-operahan siya, Marie?
0: Nakuyapan man ang bayot na one month ka na lang. Luspan man ang Juya.
2: Ala, uy.
0: So, sudod may Marie nga. Bilig yun siya kamata, Marie. Nasuchukate man siya sa aso.
2: Masa nga aso yung gisimhot?
0: Aso sa sunog sa dakong ngayong balay. Kaya iya mang griskyo ang itong, naman siya griskyo ang tigulang.
2: Asa mo putugi paigayon ang sunog?
0: Grabe rin, ba? Summer in Bugat? Oo. Muto ka rin, nakuyawan na yun ang mga people of the Philippines. Sayang kahimtang.
2: Ano ko yan ang, kuwane, ang Republic?
0: So, karon, may ina ko na kung unsa'y sunod.
1: Naunsa'y ang sunod na ito, Maring?
0: Muto, Maring. Nakuyawan mayroon, nabalakan na mga nurse, mga doktor, mga albularyo, CQ, tanang mga janitor, nabalakan na.
1: Pero pag... Ay, albularyo! Hospital, Marine, eh, albularyo saan?
0: Marine, kabalok ka? Pag-ingon sa nurse nga, injection na lang nato siguro nini, di bango ng bayo.
1: Ay, naayon!
2: Tactic, Marine!
1: Ay, naayon, naayon! Siya,
0: Marine, namang good nurse.
2: Siguro, basin po na mura ka na ko sa buriki ang dagong.
0: Oy, grabe kayo.
1: Basin dagong sa kumpras.
0: Ganso sa kumpras.
2: Basin ingon siya, Marine nga, oy, di, pakita niya nga dako sa dagom ni anak siya.
0: Ah, ni anak siya. Pag dako ka.
2: Yeah, iturok, ma'am.
0: Pagwa sa dagom, mag dako kayo.
2: Pakilid siya.
0: Na-action siyang iguan.
2: Ala. Ang sa ingon.
0: Ngayon siya nga, hi boy. O kaya kubi. Anak siya. Ayun ba? Isyot diri, oh.
2: Ah, gusto niya dito kayo dito sa...
0: Saya hangkwan. Saya gamahan. Saya disposal. Disposal dito. Sa waste disposal management.
2: Oh, buddy. Ay, asa so, siya ron?
0: Nalabugod rin sa abot asal sa Del Norte. Rin siya. Uy.
2: Oh, ba?
0: Manya, kabalok ka.
1: Taka dito rin siya.
0: Gwapa kayo siya gan. Gwapa kayo siya gan ng Yebesu.
2: Oh,
0: yes.
1: Nakakita di ay kamarin.
2: Nakauyan na siya di ay.
0: Oh, pero parang ibang istoryahan siya ng bahay alam mga Jujer, mga ginapsanay. Manag, ang bayot, managpong siyang dalunggan, kaya di ganahan.
2: Oh, ilasan siya.
1: Ilasan o looran?
0: Looran?
2: Isa ganahan siguro.
0: Oo, unya ka rin. Pag makadungog siya o ganang, kanang M to M, kanang man to man. Aba, mupakpak ang petals. Ganahan, kayo interesado kayo ang Juya.
2: Ayay ka.
1: Isa na lang kaplato yung umakaot niya.
2: Gamay rin mong bahin.
0: Pero, sultihan na ka. Utan.
1: Ay, di bawi na yun.
0: Utan kayo.
1: Sikas lang bawi na yun.
2: Bawi di ay.
0: Mapagmahal. Siyempre, God Ferry. Ang mga, wala ko sa'yo lang. Ganyan yun siya ka nang huligid pa po'y tabla. Pag mag-ina mo tayo.
2: Ay, di. Paano kaya dami ka nang kaon sa mga kasagaran ginasuot?
0: Ang yung ginasuot niya kay magkuhan siya ka ng lawlawon o pantalon.
2: Murang karatista, ana.
0: Murang karatis yan, ana. O niya, mag-jacket siya o itom.
2: Ay, marang si Pilando po, ana. Yan,
1: sila third. Sila third man na.
0: Ay, niya, isa, inapagog, last na lang.
2: O sa pag-inadungag, ana, di ay.
0: Mag-pulo siya, o niya, mag-nicktie, o niya, pinatabon sa jacket.
2: Ala, o.
1: Mura siyang Mormon.
0: Mura siyang inana, mura siyang Koreano, ana. Dahil lang kayo kayo, mag-medyo lang kang religion.
2: Ay nako, mga
1: religion.
0: Katawa ako, ano?
2: Ay nako, mga maring, mo ito ang The Marites and Friends. O, nakababa mo, kanina ito ang segment karon ito di ka na ito, mga maring, sa Santon Plus Coffee Mix. Arang mas bulanti pa nga ito, mga pangunahon, ha? Inom taong kaping dili itom. Inom taong kaping medyo brown-brown.
0: Yes,
2: Santon Plus Coffee Mix. Pero ang pangunta na, gibingaw na ka.
0: Gibingaw na ba ka, lab?
2: Ako, mga maring, ha?
1: Napalipot ba yata ka palangga nga muhatag og kape?
2: Speaking of palangga, wala pa rin siya nakashow.
1: Wala pa siya.
0: Baby, o saan magunan siya? Sana si?
1: Si palangga.
2: Ato siguro nang ihapit ito as kang palangga.
1: Gusto kayo lang kung kaganina, muhapit si Bong may dili. Dili gusto si Bong ma-share.
2: Dili siya gusto na yung mga kompetensya, ano?
1: Dili siya gusto
0: kinsa na?
2: Si palangga.
0: Aba.
2: Nindot ka isip palang gagmata ay kung gatanao ka sa iyab, gatanao po ganyan, mura sa doon, nuna sa'yo ka na matag sa mga siyentes ba?
0: Mura siya ka lang matagtiki.
1: Layo na. Mura layo na kayo tang naabtan sa tuang programa. Ay,
0: sige.
2: Ay, alam mo, hawa mga maring kay ora mismo, humanaan na yung pipila lang ka mga painomdom. Ato nang sudo na ito ang live drama. Ay, hawa ako si Maring Inday Erika.
1: Kailan niya po si Tia Daria?
0: Masa Inday Tanini.
2: Exactly. Wala gitingaw ni isa ay mura na kita di prince siya dili.
0: Bik, ano ba ni siya, Tote?
2: Ah, yun na, tatawa ko
0: dati. Bik, nilas Tote ni Dobby.
2: Yeah, Digi Tote, ano yung mawala lagi yung audio dili sa Epica sa Digi Tote.
0: Ay! Ay!

0: pamatasan. Duhuti ako nga makapadayag, makahatag sa ako ang pagtahod ganiyong tulo.
1: Ay!
0: Maring Daria, maring Erica, o Master Inday Tanini. Kani akong suwat karon nga gipadangat diya sa inyong sibyaanan. Bahin kini sa akong uyab. By the way, ako dahi si... Kadali lang nga kayo na. Kuhaan, mag-good new way. Ako dahi si Jay. Louis Jay. Grabe kaayo ang ako ang... kasinatian karon Master, o ga... maring Daria, o maring Erica. Bahin kini sa akong uyab. Ako si... Marjorie. Kani mo na ako yung na-discoveryhan niya sa kadugayon na namo. Kaya usay magod akong mga ang ako ang trabaho. Nakakuan magugun nagabiyahe ko adto ko dito sa Mati City o sa Tagum City. Isang asa ko ini point of Mindanao sa akong trabaho. Apa sa kadugayon na mga uban na ako na-discoveryhan niya. Para nyo masayra ko kung sige unod na akong suwat. Tingnan na mga panghitabo.

0: Jay! Ay, dala ko. Nagdala ko ba? Nagdala ko din mong, ano, mga baon ni Madri, oh.
1: Lami ba rin yung pangsuro di mo sa blunan?
0: Ano na yun? Ano, ako yung mga kanang giloto, magunin gisali, gibinlan magun tato ato ni Gab o gatong yung niloto nga talong good. Napadyo din ka ng black rice nga yung gigisa. Lami mo ni kayo. Malali mong baon.
2: Okay, kinahan ako ni mo mang bagay. Nakabawa dyan ko sir yung magpaborito na ko. Muna hinungdan niya, gimahal ti kag maayo.
0: I love you too. Wow! I love you three and I love you four.
2: Okay rin ba siya mong gabi eh, ngang kaduhaan, drata ka.
0: Actually, wala kay kuana, kulangan pa kuana, Jay, pero saltiya. Saltiya, takapang no, ganang okay rin ba na ko.
2: Unya ay nag-uli na ko kay mapalit ng kong turbo, siniguro na unya ka upat, yun.
0: Mantay ka ha.
2: Ang damang yung mabutang gina ang mga breeze.
0: Ako na lang i-timbiran na ako. Ano naman ko i-round timber na?
2: Masig mapulpog nagmagana ko na. Masig mapulpog ha?
0: Ayaw nila yun eh. Actually, nag-ibabutangan ko din nga. Matagkilid ani akong ibabutangan og cyclone wire. Nag-ibabutangan og timber. Bisa't pagbahaon eh. Sige naman itong pang.
2: Ayaw po pala bi. Kaya basig dili na lang. Lain na nagnaong imuang kuan. Mura na nagkuan. Mura na nagnaong sa tunnel 2 sa sanang kuan. Anyway, Mang, salamat siya kay Najik kay Permit Timan siya kuha, ha?
0: Okay na kay Lapang.
2: Ahog ka ko, bes, mong liog.
0: Mahalo ka sa kuliyang, kunya mahapit ni kas buna-buna.
2: Lami ko kay Hawiran. Eh, mura kanang mamon ba?
0: Ikaw dyan, Pang, ba? Layo kay ka ba?
2: Mabangon, so hikapo no?
0: Eh, baby, hikapo na ko pa di mo taba din. Wajo rin ka nag-brief ha, nag-backshot lang ka ba?
2: Binimuhan ayaw hikapa kay kung mapingsan ka mga markings gilukan man ko eh.
0: Matay ka. Hoy, ito na dito eh. Ito na dito, lakaw na. Dili na ka magsigigikuan kuan ha.
2: Sige, ito na ko kay kaabot itong amigo na ko dito ng kaobaris na mo. Yan ka ha.
0: Sige, Pang.
2: Ayaw, sige, biga-biga diri.
0: Hoy, biga-biga. Hoy, nga, dili man ko magbiga-biga.
3: Pre,
2: tara, pre! Sige, pre, tara, pre!

0: puya gaya tong trabaho.
1: Iyon pre.
0: Kalakiha.
1: Eh panahon larga na ta.
0: Pre, layo. Ta, layo tong biyahe diron.
1: Tama-tama ganito yung biyahe, pero isa kasemana kita di kagawas, ah, di kaulian eh.
0: Balaka, makasukong asawan kung si...
1: Uy, manangit ka daan, pre, kay...
0: Marjorie?
1: Botuan, botuan ta, naikuha ano to, botuan?
0: Lubya ka sukong asawan na kung amingaw na si kuwag isa kagabi din. Ah. Wala pa kayo mahitabo, sukan nga.
1: Unsa ako nalang isa kasemana, pre?
0: Wala ba mahitabo, sukan nga, wala ko na isa ma... Mag... Di ba na sa katulog, di na ako magkuhaan, pre?
1: Di man po siya pwede kuyugon, pre, kay good for to naman niya itong bangko nga ito. Asang tama ito, ano yung guwan?
0: Noon po, basig mo, sood siya diri niya, galing niya, kamangon po ni mo.
1: Lili ko, yan ang nakatao, pre, pero makahiga yun.
0: Pre, pero, pre, ugma man itong biyahe.
2: Yagan eh.
0: Ugma man itong biyahe, mananghid siya ko. Mananghid ko, Marjorie.
1: Mananghid, ah.
0: Mananghid ko kayo, basig, magkakamingon siya.
1: Basig, tagaan eh, kagbaon din.
0: Basig,
1: natay pangulawan siya na, pre.
0: Picture man ko na ko nang iha, pre. Kaya
1: man, pre, isa kasimana ta.
0: Kasimana?
1: Oh, basig makalimot ka.
0: Taon-taon gano'y ito, no? Sige, mauli siya ko sa pre. Kaya manahid ko, Marjorie.
1: Sige, larga tayo hapon.
0: Sige, mabalik ko rin, ha?
1: Sige, pre.
0: Mang, sa kasimahan na mong biyahe ba? Sa kasimahan na ako di magkauli. Okay, resume mo, ha?
3: Ay, nanasan lagi na mga ista. O, may problema sa kuapang?
0: Mabalak ka man kunin mo kay Minghaon, makasakuang good kaayo good.
3: Kanang kamingaw eh, makuan raman ang mga kamingaw.
0: Okay, resume mo, ha? Sa kasimahan ako, hindi ito ka mabisbisan.
3: Basta pang tawag-tawag lang. Ako okay na kayo na, eh. Katuloy lang niya tumitang kagsambuang gabi tao. Hapit pang kabagbulan dito.
0: Oh. May mong ginabuhat dito, aron nga maibsan po din mong kamingaw na ko.
3: Nabitaw ka din tumitaw, niya paguman. Nagawin siya manday ko, no, ako rin bahala na.
0: Bitaw, mangoy, malaka lang ko ba kay tingali o gaya manhid sa ni Parinods Jampon. Kuli ba ka sa jitter lo rubisi, basing ganyan ka humon ganila ba?
3: Yeah, sige, may dudahan na sa dimoto yung mong amigo nga dili guwapo si Pikong. Di ay kabalaka ka di ko mapatol mga inana.
0: Bantay ka ha?
3: Lagi.
0: Mula kayo naman ko.
3: Hindi ako pa inito sa niya kong kuto-kuto dripang. Ikaw ba? Nalasan ka na mong style mo, baka ni mong short di mo nga mubukay ka nga. Klaro kayo mong lisik, ano yung...
0: Ganahan mo kuha niyo, kaya dalira kayo makatikang ba? Pinag-discarga na mo sa mga karga.
3: Ba? Kaya
0: katikang na, oo.
3: Amin ako, ganang...
0: Niya ka nang nagpangihi po na ako, di haran ako ipakuan. Pag-imawal ako sa kilid, ano ba? Pag-imawal ako sa kilid. Nga muna, ganahan ko na yung mamugbo na ako nga short. Ayaw ganig... Ay, basig mo na yung imuong pugaran sa manok, ha?
3: Ayaw ba kayo, marabay na ako ang kuhan. Marabay na ako ang... Ako may nang sinimot-simot o wala ka.
0: Ay, di na ako nilabhan. Ibilin na ako ni Simo. Imo lang din siya, ah.
3: Sige na ba? Kwan, magdukis ako, big mga tulog kahugnaan, B.
0: Masa man mo ang gustong ibagdok, ha?
3: Come on.
0: Baby.
3: Nalasan lagi na.
0: Isira siya na bitana.
3: O ka na, o. Sirado na.
0: Baby, karoon ka.
3: Luudan yung trabaho. Ay, sige na.
0: Masa ba yung luud? Dali, baby.
3: Wala, o. Sige na.
0: Talikod, abri ng bintana, talikod ka sa bintana, atubang ka sa bintana, o niya. Kitan duha manan atas bintana, layo atong pananaw, ning gipatong ko ni mo niya.
3: Ay, pak rad.
0: Sabak kay mo, sakra bring libido aning kuan, mo kadungog si Yoyo card.
3: Pag paspas, grabe po ka pa.
0: Tara pre, nagkapananghid na ko pre.
1: Okay na.
0: Tara, larga ta.
1: Loya mo kayo kagi.
0: Ay, wala na, gawin ko dito nang...
1: Oh, bungka kayo mo ba pre?
0: Nang hagbas ko lang sa bahay, kay... Kasi na yung mga... Gitin mo ato ba?
1: Aray.
0: Yung mga barakon.
1: Ibang mga hagbasan, bagnot eh kayo pre.
0: Bagnot kayong bahay na mo,
4: hagbas. Ay, mga pre! Ay, mga pares, dugaya ninyo niya. Sige,
0: pabungis. Oh, larga ta, larga lang ta ron, larga ta.
1: Kanina rin, may paabot, itawa na mo, dugay ka ng tawa
0: na eh. Nananghid, mangod ko, nga makuha ko kayo.
1: Pananghid, 2 oras, binuang mo nang...
0: Sige, tara.
1: Tara.
4: Amuray, tapuray.

0: Maring Dariaw, maring Eric Kagmaster. Dibiyahe din mi dito pa lumigbutuan. Kauban lang ako ang mga kauban. Sila si Mr. Shane. Ag si Kuya Dars.
1: Pangas ka?
0: Amot mi dito kay grabe medyo kaayo ang mga kwan dito kay among karga magudbog at kaayo ma. Isa ka ban nga putsukan o isa ka ban nga kining lampinig. Puto pag abot tabo dito sa lugar dito sa Butuan. Yapit mi dito sa Trindor lang ni Arnel Cortez na natapi mi rindo. Pag-abot yun na mo din ang lugar ra, pero pagkagabi eh, na ni mga panghitabo.

0: Ayaw na yung makainom. Punta, pre, kay...
1: Oh, bito.
2: Pre, pre, nagawa na siya, pre. Shot, shot. Ah, grabe. Nakuha sa ice cream. Kamera, kaya nagsulog na tubig ron.
0: Eh, di ko gustong... Ako, daghan na ako. Gusto ko mahubog ko ron. Grabe. Gusto na kong... Gusto na kong... lumsan akong kukulikon ng bino.
1: Grabe, grabe.
2: Grabe na ako, pre. Ay, abi dami.
0: Kinahina yung report, break. Ano na tayo kasigundan eh?
2: Oha, pas kamil. I-appel na ito ang panggas niya. Ang panggas sa truck, i-appel. Kasi ito ang manang ipangkwan.
0: Yun na ba? Ito ning kwa. Ang tipakanta niya.
2: Eh, siyempre.
0: Kini atong budget na ito nga ganyan nga 3 mil.
2: Basi na ipag-uli na ito, nato'y baklod.
0: Ano baklod daw eh?
2: Ay, baklod.
0: Kapita dahil sa Pasian.
2: Ano ba?
0: Wala kasi kidwa-duaan laki sa mong lugar, pre.
1: Ah, grabe pa na duwa-duaan. Wali mo siguro yung nanan ni mga asawa, pre.
2: Wali mo nasilip iyang trabaho niya, pre.
0: Wala may problema siya yung trabaho. Kailangan ko siya magkauban, pre. Ako, okay raman siya yung lugar ko.
1: Lain na mga ikaw ang istorya, pre.
0: Kaya mo na itong ginom, pre. Kaya may pa mo ko na ito. Nahubog naman ko. Kaya nakatulog. Ay, pandamay, gimingi ako sa usawa. I-video call siguro kong usawa na ako. Gusto yung trabaho na yung mga oras. Alas 10 na mas gabi eh. Ay, gidaya lang ako. Ay, naya po sa internet, Dres. Ay, nitubag na siya. Mang!
3: Hello.
0: Kumusta man ka?
3: Okay ra. Okay ra ko pang.
0: Kumusta mo ra magitakigan?
3: Ako ra magdi sa triga. Grabe ulan-ulan dire. Ulan-ulan man dire sa tuwa aron oi.
0: Mang, mura magdunay gi ni. Mura sa mag siling panro ga vibrate man sa madron.
3: Wala ko.
0: Mang. Mang Sirhi, kuno na mga balay, ang mga portama si Dunay, kasuod yung mga putsukan, puro mag Dunay ka-vibrate.
3: Wala, ito. Kaya saan na yung problema na yung pa? Ako na, sirado naman ni Diri.
0: Yung mura makakalangurog lagi.
3: Wala, oya.
0: Mang, gimingaw ka na ko, Mang.
3: Gimingaw mo Dunay ko, Pang.
0: Kung gimingaw ka na, kung tinuod ka, kung tinuod ka, gimingaw ka na ko, taghoy ko no, be. Mang, nasa ka, Mang? Nasa ka?

0: Mister! Oh! Mari Daria oga Mari Erika. Mga ismagul. Mga ismagul, magundi. Muto pakulin ako, inaanin mga panghitabo.
1: Pre, muna ako yung ulit, pre. Yeah, pre, magbog sa kay...
2: Wala pa rin magkargada ba?
0: Grabe po, guy.
2: Ano sa nung ganga?
1: Muli, sako, kay Mingo ko sa... Mingo ko sa sabaway?
2: Mingo, nagyapon. Nag-istorya na magkabihiya
1: to. Pre, kamo na, bahala din. Ina lang si...
2: Pre, magkargada, pataka. Apil, best buyer niya, pre.
1: Kunin lang ko ang... Bahain ako...
2: Hapdihan ka.
1: Hapdihan ako.
0: Pre!
1: Ayaw pa siguro hapdihan kay Gamay na maili. Kuha na ko, pre. Hapid naman ang mahumal.
0: Ako, alam ako, ano oras. Dilaksinan ka.
1: Ay, kamo na, bahala muli siya ko. Kamu nampak?
0: Si.
1: Itik sa ko, itik sa ko.
2: Oh, ikaw pala.
1: Mang! Mang, abot ako! Mang!
3: Mingaw mo dari? Kalimot ko naman yung susi na di.
1: Ba siguro? Mang, kami nga boss bahay na mo, Derek.

0: ba na kuni sa kuan online sale?
1: Gumana ba kung una ligod? Dili na. Ang twist ani na gumapa pag sige nang lihok. Di mo duke kay malupat.
0: Hey, man, sulti ko unsa man unsa ni?
1: Bang,
0: basa man eh. Si Muto na gabi. Bahong uyap. Unsa man eh? Man, suti ikos tinur. Unsa ni? Unsa nga matang ni nga kining gadget? Unsa man eh siya?
1: Kuali siya pang, muna siya mag-unga kwaron ka ng bala sa M23.
0: Muga nito niya po, para unsa man eh?
1: Kuali siya, kanang panglupa, kanang pagpawala sa kapoy pang.
0: Ako kung isaksak, binya kung ikuan sa kong ilok. Okay, giluka. Ito.
1: Bang.
0: Unsa man eh? Giluka ba? Ano mo, bu-vibrate man siya, ma?
1: Pang, mga ikong pasaylo ni mo, mauna akong gigamit ka nang wala ka.
0: Unsa gigamit?
1: Kaya magkadulang video kulta. O niya, bingaon man ko ni mo. Mauna akong gigamit, pang.
0: Pagkasabot ni mo, nag-kinamot ka din sa antangwa ko.
1: Dili na kinamot, nag-ginuma. Siguro kay guma man eh.
0: Tuon na guma di ay.
1: Nag-isot ka na, dili pukir ba? Ako po nagtabang na gupang kay...
0: Anong magkamatagbaw na ko? Anong... Pwede magkamingon nga, pabuta lang kung muli ko. Ano, di ka magsamang gawin? Ang
1: dawa magagawa. Pang, ganahan ako kung mga inaani pang, kanang murang negro ka na ko, pang.
0: Tuunod ako kayo.
1: Kanang iba, mararam ko lang ganahan. Pagdalawa na ko na iba, mararam ko. Uhong. Buto. Eh kung nag-green pa na panglo, mura ka na siya ka ng bungas iba.
0: Ito sa laktor niya pagka-story na gamit ka vibrator?
1: Masaylo ako. Ako lang ibuhat para sa tong duha. Ako lagi.
0: Kapila na niyong ibuhat ni?
1: Ah?
0: Kapila na.
1: Since ka dong nag-uyab da.
0: Adaghan na ganyan.
2: Ayaw naman.
0: Ano ba pasabot niyo na ako yung mga delivery? Muna yung ginabuhat ni mo, muna yung ginatira ni mo, ginaduot ni mo na sa iyo muhang...
1: Pang! Mahuwag ni siya, pang!
0: Ugasi niya, ugasi.
1: Nga naman!
0: Segunda na to.
1: Ay, bukod sa ito.
2: Ayaw naman!

0: akong problema karon, Master. Maring Erika o maring Daria. Saan man ako ni nga? Mga man yung nagamit dahil sa kuang asawa, kaning gunit yung vibrator?
1: Oh!
0: Kaya ang rason ko, no, gamay kayo ka niya akong kargada. So, mo kayo mabuhat, ani nga. Mga na magiging siya inboard, maning pagkakuan na ni inboard, magiging siya kadako. Sakto ba niya ako ang nasunod sa kong una-una nga magpa-dax na lang ko? Kaya makita na ko sa Facebook nga na yung magpa-dax? Masa may ako buhaton, ani? Tapaki ko ninyo, bi? Mga katupa? Dini na lang kutob o magpaabot ko sa inyong tambag. Louis J.

0: pag mo kadto mga maring ang suwat kaagi nga tuang gibasa kay adlaw nga Martes mga maring ha medyo,
1: yes
0: medyo kuan sad nga kaagi ni medyo talag saon sad ni siya although nga siguro daghan siguro na gabuhat ani bro tagsara kay masakpan na pero
2: grabe naman ang inana actually dili man siya bago karon na mga maring
3: pero at least naka safe siya kay dili laki
0: sa mga ka, mga practical nga pamaagi nga dili makapangabit ang babae pag nasa bahay
2: kana
3: pwede ka na sa tuwa ba rin?
0: Pero amot lang ang nasuwayan siguro na ito. Order siguro tao eh.
3: Wala gina.
2: Yes.
3: Katong isyan lang ayaw ito negro.
2: Ay ito mga negro.
0: Gusto ko ano eh.
2: Gusto na ko katong pula.
3: Mubuhagay ang portal sa.
2: Nay pula.
3: Hindi color-color na yun siya ba rin?
2: Gusto ko itong pula pero gamay lang. Kaya mura kilog gilok ba?
0: Nakakita kong pink.
2: Ah,
0: sa online.
2: Aba.
0: O niya ang yang kuan may ka na ganing.
3: Gusto ka itong buoyancy.
0: Asa na siya?
2: Katong
3: nay-ana gamay.
2: Ay,
0: ana, ana, ana, ana, ana. Ay, sweet lagi mo, ay. Masa na mo, ana, pera mas, siguro po ko.
2: Ay, ako na to, ay, gigamit na magodon ako, good.
0: Wala mo ko nakitaan sa kong amiga, good guy ko.
3: Ay, nanay ko na, shout out niyo, oi, black. Patilaan nato ni Glassy.
0: Follow siguro ato ang page.
3: Si Ma'am Lisel, kaya naman si Ma'am Lisel diyan na
0: minaw. Follow siguro ato ang page mga maring XFM 107.1 kaya abot na biyatag 129K.
3: Uy!
2: Haba!
3: Kamayon na lang para 130 eh.
0: Kamayon na lang, kunting kaimbot na lang mga maring.
3: Okay. Ayaw ko ka follow share sa mo ang page?
0: Page to.
2: From page 3.
3: Okay. Nasa comment section ang page.
2: Ang link nasa police station. Si Lisela Pueblo, si Daisy Daisy Saisay. Kasi naman siya?
0: Galiliit sab si Nadine Esteban Makaraig. Aba.
2: Aba.
3: Masa ang comment.
2: Sa kingon niya.
3: Shout out o black?
0: Hindi mo na ako makita diri sa kuha na.
3: Shout out, tatabi. Kinita ka tilaw anig pineapple juice.
2: Asabi, baby, kisa man lagi di ba siya?
0: Kinsa na.
2: Asa man na inawa, malagi.
0: Hindi yan. Hindi yan siguro.
2: Asa man na. Uy. Asa man na ni. Ah, gani. Aba, si Nadine Makaraig, baby.
0: Masa yun ni Makaraig?
2: Asa ba yun? Asa man na siya?
3: Uy, dilit mauna!
2: Dilit na maon!
0: Isa man to, uy, si Kuan man
2: be, to, uy. Isa man gunagod.
3: Wala lagi,
0: Basig yan, gidelay.
2: Gidelay, siguro niya. Aba. Asa man, be?
0: Kanya, ma'am.
3: Ang last.
0: Ma'am Lisel, aka Pueblo. Ma'am Lisel, aka sa Pueblo, mayong hapon. Mayong hapon, mayong udto, ma'am. Ay, buta pa ba di? Ay, uy.
2: Aba,
0: buntay ko.
2: Uy, si, Gina Makaraig nga diyan sa nilang lugar? Sa Kuambugan, Dudi.
0: Sa Kuambugan.
2: Kuambugan. Kuambugan, yeah.
0: Kuambugan.
2: Shout out, Bayuta Warriors.
3: Sa ato, Papua, gina niya din.
0: Kuambugan.
2: Yes.
3: Kuambugan.
2: Kuambugan.
0: Ano siya nga siya? Hala, Kabibo, Manila, uy.
2: Hindi man, uy. Sige.
3: Maayo kay tulo mo, nadungagan.
0: Nadungagan, me. Nadungagan pa kanunon. Pakalunod
3: sa SM. Sa nila'y panghambog, dako mo rin hamal.
2: Sabi mo yung paghamal ni si Ikwan.
0: Nadumagan ang problema ni SM.
2: Nag-projection mga si SM.
3: Nakahiling siya ka, tagsarap rin mo hamon.
2: Muligid pa po'y tablaan eh. Uy, shut up, baby. Ay, from Sydney, Australia. Hi, kay Linlin.
0: Hi, Lin. Kamusta mga pamita, Lin?
2: Hello, Linlin.
3: At kamusta ito mga petals din
0: na? Kamusta mga pamita, Lin, guys? Aba, mga vibrator na to diha.
2: Lin, ayaw mo. Okay na ka dyan, Lin. Lin, mayo, kuhan na ko, Lin. Lutoyin niya kong pasta. Kana makaingon ka baka. Kana ka, Lin, magka-pasta. Kana makaan na ka ba?
3: Kung saan na ito pagkakitaan yung gagapiyong man?
2: Aba. Aba, nangita jug ka Gina Makaraig, nangita jug ka og kanang kuan ha.
3: Malapdosan jug ka.
2: Asa naman to kingon nimo nga sa to Christine.
3: Christine Protestant. Ka wala man to galing, wala kay katindog dito.
2: Wala may nagtindog dito nga.
0: Surveillance ganina, wa man diha.
2: Aba.
3: Wala di Protestant among nakita dito. Sagaran dito naglingkod lang. Wala may nag-stand dito.
0: Mga sitting to sila.
2: Sitting pretty.
3: Sitting protestant?
2: Oo, kasi kira man to kwan, oy. Ay, nako. Sige. Oy, si Erlyn di Ginyon, shout out. Good morning. Jeter Love Divine.
3: Si Erlyn. Oy, di Erlyn.
2: Si Erlyn.
0: Na, himo na ganyan na mabahin. Si Erlyn. Kapal ba ka na Erlyn? Lalaki ka na si Erlyn dahi.
2: Ha, ba?
0: Oo, niya. Kala, nagkago na siya manok.
2: Nagkago na siya mansi.
0: Nagkago na siya mansi niya.
2: Manok sa silingan.
0: Nagyaw-yaw ka na siya kay gikawat ilang pisuway pa. Yung magigawat pag hindi yung manok.
2: Habi na ko gikawat na pisuway pa. Giapil po na piso. But anyway, no, it's 11:40 na. Siyempre, ito time check. Get or get us. May kapabotod sa Turbo Mail Enhancer.
0: Si Tia Daria kay feel na feel niya ang young hair.
3: Ay, siyempre.
2: Ba?
3: Dile pwede maribang kaya matanggal.
0: Mura kayo mo nag-iingon na maring na din na Esteban makaraig nga. Dire ragid mi makakuan. Makapabuhagay sa mga pagka-uyotar.
2: Kaya na. Analagin na siya. Kaya siya, gusto mo po na siya ka ng mga uyotar, son?
3: Maklaro ba di ay?
2: Maklaro, malasabot. Kaya nung, ano, inaalala si, sana si Nadine makaraig. Esteban Escudero makaraig.
3: Artistahon lagi siya pangalan, Nadine. Mabasag mo na itong tayo sa Siargao, si Nadine.
0: Mabali ay, si Nadine.
2: Ilustre.
3: Ah, Ilustre.
0: Si Nadine.
2: Si Nadine. Maglagot na po na sil.
3: Ayun ba? Teka,
2: inspirasyon! Ay, shout out tayo kay Inday Marino. Nag-chat siya.
0: Galili siya, o.
2: Ano si Inday Marino? Ano siya nga? Ano yung ginagala sa tagom ko? Siyempre, kay ganahan man may din, he. Ah, siya. Dili mo, dili ka ganahan din sa bukid nun. Ikaw nga, abot niya akong kauban din. Ganahan mo sa bukid nun.
3: Master, sukad lagi ka na sa tagom, automatic na anak kay hair.
2: Aba!
3: Sana, oy!
2: Sili, il!
0: Sige, oy, kisa. Hala, comment mo diha mga maring sa Facebook Live.
3: Ang iyong mga tambag.
0: Onya yung mga tambag i-labay dayo na kay basi mapanoos na yung mga tambag diha.
3: 11 millions diha sa tuang viewers.
0: Onya 11 million.
3: Kadaghan ana.
2: Grabe, oy, 12 million na ato ang live viewers, no?
3: Siya seconds lang bisaka
0: na. Ano siguro ni? Ano siguro ni share ni oy kaya rin nga madungagan po ato ang live mga
3: maring. Share maren kay Nadia.
0: Share tani.
3: Nadia sa comment section ani.
0: Ah. Ang ganya ilahang dili kaligtaan kay ang comment section agi diha ang mga link. Nadi ang mga ling, mga maring, ha?
2: Uy, na nag-PM, Madrin.
0: O, sige, ingon.
2: Na nag-PM.
0: O, sige, ingon.
2: Sa una kay, nakita na ko ka, napakay buhok. Pero naala po kay buhok. Unsa man yun. Nakita na ka sa SM, wa kay buhok. Gilamat na ba ko? Aba.
0: Asa po niya SM?
2: Asa na ba na SM?
0: SM nga pa nahuman niya.
2: Basta sa kilig, gawin mo naman ang SM diri.
0: Pag-umin naman among SM ni Ria. Kisa pa'y naali, Habi? Kisa pa'y naali.
2: Shout out ka, Maring Erika, o kang Maring Daria,
0: uh-huh.
2: Na murag mga labandera sa... Asa niyong lugaran eh?
0: Basi
2: sa baba. Ay, sa baba. Asa yung baba?
0: Agusan.
3: Agusan.
2: Agusan.
3: Agusan?
2: Kaya naman ka ba sa sungay, di ba? Magbaba.
0: Sa kuha niya, sa nai laundry house, di na sa may apokon siguro. Magpalapa siguro ta di ha. Uy, ganyan itong mga bisteda.
3: Dapat libre lang.
2: Uy, ganda yung mga tibak, uy. Labi na ito, kaya mabakas na rin ito.
3: Uy, kaya ang tibak dahi. Kapalo ka pag itsa. Mintindo.
0: Wala nag-kinder to.
3: Mintagig. Ano, grabe, labi-lapa po siguro.
2: Ay, grabe po.
3: Kaging mo kay
2: Marvin. Mga damak lagi kain mo, mga bayota mo. Di ba kayo mo mga guwapa, mga damak mo, ha?
0: Ayan lang,
2: sige.
0: Napag-comment diri. Sige, paspasin niyo yung comment. Aroon nga maapsan kayo. Gamay na ba itong oras, mga maring?
3: Ay, paspasin, mga maring.
2: Baby, si Noel maglasa.
1: Kana, di atong pabutin.
2: Aba, siya. Agagang Herbert. Agagang... Rina, aba, shout out, good morning niyo diha, kang Dulce Amor.
0: Aba, kay hi, kang Dulce Amor.
2: Dulce Amor, kang Inday Hu.
0: Huh? Uy, yun.
2: Aba, kanak-anak.
3: Kinsan mo na, Hu?
2: Kinsan na. Ay, pataka.
0: Lili ako nun siya, Marin.
2: Gani, mau gani na. Ala sige, wala na.
0: Oh, wala na siguro, manambag na siguro tayo diri Amaring.
2: Bibi, tambaga na to, Bibi, kay 44 na.
0: 44 na,
2: basta. Sa 44 na.
0: Basta i-cancel ni Kainit ang iya mga fagkaw.
2: Yeah.
3: Naluto na ba ya?
2: Sige.
0: So kaya nangayo man siya og tamba kay yamaling gisuwat. So ato gini hatagag pagtagan.
2: But before that no kunalog na baka sa hayag, tubig o hangin.
0: Kana kana.
2: Bisa ka na ba na ibang rabis? Ay kabalakan diri ra mo maduol sa mo ang amo ang ano ko dai na mo ko yakong bagong business ka doon.
3: Ang business.
2: Tanini original tandok.
3: Oy, so wala na horo tayo mga plus. Wala na kaya plus original tandok na sa
0: original tandok na kompetensya sa Cebu di ay Cebu.
2: Yes.
3: Sa tandok kadto na napakan sa mga tanang matang sa mga animal.
2: Mga olimigas. Mga kulirang lambay, no? So, kung mapakan na niyang galang mga mananak sama sa banakon, na kobra, tanga, o guban pa. Kung napakan kagkagang, ay kabalaka, kaya na-disisize ka bukbayot, mupulipulig sup-sup, anang mausa.
0: Osa na tadi, ha?
2: Osa na, o.
0: Uy, kung napan ako, nakita andre ni Faf Up sa Kuwa Marie.
2: Ni Faf Up?
0: Si James Dexter Arias Amatong, nag-follow sa to ang page mga maring. Kumusta na ka ni si Miga Maldeta, no? Wala mo sila balik diri.
3: Asa naman si Miga Maldeta?
2: Asa naman siya, bayot, sad na?
3: Bigaon sa shout out from Samal mga bayot matso
0: oy mga taga Samal
3: Samal Island taga si Michael Aquila oy shout out si Modia Michael ha
0: salamat kay sa paglili ha mga taga Samal mga taga Island Garden City of Samal
2: nasa Island Garden City of Samal where is the garden
3: I don't know
2: yes
0: the garden is out there.
2: Oy, shout out ako si Mayor Toto Reyes di ha? O si Sir Mateo Ari.
0: Ay, lungo na siya.
2: Si, dili siya. Wala siya.
0: Toto man.
2: Basin. O ka, siyempre, ang ato ang, ako ang amigo niya si, adaghan kong mga amigo niya, oy, ay, si Sao, dila lang to si Sahon.
3: Ay, di ay. Pila ba yan si Ani?
0: Si, kasi Ani.
3: Ani, naman ito na ibang sumpay.
0: Asa may Ani?
3: Shout out niya ba si Ma'am Ani?
0: Ah, si Ma'am Ani Bayawa di ay, sa mga kukon.
2: Yes!
0: O sa mga klaseng laundry na di ha, mga palamata di ha.
3: Apil ka na ang mga tibak di ha, maapil ka ang laba. Nga duha na ka tuig, gawa na laban nga pag-isa mo tindo.
2: Mura na ka na. Kaya mo sukol na manipa lang. Sabi, tibak ka manipa naman yun.
0: Mura na bulat nga nukos.
3: Ayun, tara yung mga galamay.
2: Ay, ako na yung mga gaway. Sige. Isa pa man ani ha.
0: Napad ya ka wala na imong gukod ya kay samtang katambag da. Basahon nato ila mga mensahe mga mari samtang do na patay 9 milyones ka mga viewers sa tibuok kalibutan. Good morning dai kang Donald Trump.
2: Kang Vladimir Putin dia sa maya Russian with love.
0: Aha. Tungod sa kasuko ni kuan katong presidente din sa maya kuan sa Ukraine nga si Volodymyr Zelensky. Yadang gi kana si Putin hapit na niya putlig Putin
2: siya. Ano ka diyan? Dako ba yun sa Putin?
3: Si Putin! Pero hapit na ba? Nagkakapay namin lagi na yung mong gisuot, Marie.
2: Lagi na pala, Marie,
0: oye. I horny. Horny na pa. Kuya, natanggal mo siyong hikot, Marie, oye.
2: Ang mong tie-box, Marie. Ang mong tie-box na tanggal.
3: Ang tie-box, Marie. Hapit na ko ang tie-box para lang sa back.
0: May gani kay imo kung wala kayo kabantay mo rin hapit na makita ako ang kuhan di ayaw
2: sa una lang sa suso
0: hapit na makita ang kuhan sa suso
3: tagtugo si Rab Ginto Maring
2: hapit na si Rab Ginto Maring
0: maba thank you
2: marikan si Rab Rab Stewart
0: singer mga muda ba
2: sige tama sige.
0: So, dili ata naka ato ang pukusan ni Baayo Maring ang ato ang unod sa tuang hearing karon.
2: Ha? Sa tuang impeachment?
0: Ang impeachment sa kaagi ni
2: Kuan Luigi.
0: Ni Luigi.
3: Luigi. Luigi o si Luigi?
2: Luigi.
0: J o G?
2: J na Gibra.
3: Luigi.
0: Luigi ano siya?
2: Luigi.
0: Sige.
2: Sige be.
0: Sa mani ang kaagi niya? Kung problema ka biya na, no? Oh. Kung ato kung ako siya kung kita ato ang sa manila
2: ako if I were you kung ako ikaw ana
0: ayan
2: kung ako ikaw
0: Luigi no kanang hangyo apo si okay ra nang ana pero hangyo apo siguro tong asawa ni mo ang katulad siguro nagmaya la po siguro
2: grabe po kada ko kay
0: ayaw ko nako kay
3: basi grabe ra pang negro mang you doubt to
0: basi ginagagi nagagi sa ay nagagi sa iyo kay ikaw na po imo tirada mura ra ka bangka gagi sa Strait of Hormuz
3: mura ra po Ang nindot na ni Luigi, para dili siya magkugamit, dalhanas. Ikaw ang mugamit.
2: Pwede niya ina sa mga laki ni
0: Ay. Asa pwede may patungod?
2: Sa
3: portal.
2: Dito sa kuan ka mo, katugingon mo sa waste disposal. Sa waste disposal exit.
0: Ano ko ba si Noong makakuha ang taana, Marie?
3: Ayaw na, Marie. Ayaw na, Marie. Kaya basig maka...
2: Ang mga Alma Moreno, ala, gagamito na nimo.
3: Atras! Atras!
2: Ama, ka na.
0: Basig mabut-but taana, Marie.
2: Yes!
0: Makakuha na binansi, basig ma... Ay, basig makuha ang ta.
3: Bita ang tinood, diya, sa imo, aday, Luigi. Kinaanglan dyan ka nga mauli, kikanunay.
0: Uli ang yun.
3: Oo.
0: Niyapay ko layo ang iyang biyahe, dito sa Sakaga. Hatod sila dito sa mga kuan.
3: Uy, kalas kasi pamasahe, wala na sa iswildo.
0: Sa butuan sa adto. Ano?
3: 600 ba yung pamasahe din, ay, 500 lang ang daily niya.
0: Ano?
2: Sige, po siya 100.
3: Okay, gusto mo siya mali. Kung saan mo na niya?
0: Kung sa butuan ang iyang biyahe, dalaw niya, iyapit na siya sa Torinto.
2: Ayaw naman. Sa Torinto.
0: Oh, dali po sa Davao yung biyahe. Yes, ang ihapit na sa Panabo, ano?
2: Ano? Pero depende.
0: Masamag yun.
2: Sige, mga plano ninyo. Sige, ito lang sila yung tambagan. Kasi si Parigay na dito, nagpaabot na.
0: Nagpaabot na si Parigay.
2: Una ko na ito yung isa kabigat lang. Sige
0: na siya. Ah, sige. Kaya na riyan, imuna.
3: Akong tambag kay Luigi, no? Pasagta na lang niya iyang asawa.
2: Oo niya.
3: At least walay lalaki.
0: Di ba sig, mabot ang panahon hindi na sa matagbaw anang kuan. Gusto siya ganun na yung kalokaw.
2: Ganun siya, ganun siya.
0: Namay kalokalo, sab na yung anak.
2: Namay mo na gantong kalokalo sa pumbiro.
3: Namay mga NCCLs, anak. Isulod to iyang kuan. Tapadidoy.
2: Opo, daday na mga inaana di.
0: Ako alang concern ba sig, makurintihan ba?
3: Naman marin ka ng walay kurinti. Kanang manual.
0: Mukirig ang iyan.
2: Manual?
3: Manual lang siya. Imuha lang isulod ang imuha ang burahan ka ng pamato gamay.
0: Mukirig ang iyan paitan? Anyway.
3: O ka naman ko delikadong mabasa marin kay basing mag-grounded.
0: Mabasa ang iyan na siya kay...
2: Ang battery.
3: Ang battery mabasa. O, makurintihan ka.
2: Ang battery mo kay everyday. Sige.
3: Ay, karapat ba rin?
2: Umarad na itambag di mo?
3: Ayun
2: na lang. Ay, marami
3: kayo marim. Iwan lang ka sa yun.
0: Di kayo siya makatambag. Ayun mo rin yung binuhatan.
2: Mabuhin na binuhatan. Mabuhin na. But anyway, ikaw ba rin kayo ka?
0: Kung ako, lang yung ikakuhaan ko niya nga bilis. Siguro lang sa giratin. Ano? Bili kayo hangko. Kaya, uli baka ha ka ng... Hangyo ko nila, kung ako ikaw, Luigi, hangyo alang imang asawa nga ko magbuhat sa inga anak ka ng video call mo. Ay, dili po nang siya raisa, kay lain man po nang siya raisa, kahuna-huna, laing laki niya yung huna-huna niya.
2: Baka sige, nahuna na siya ni Noel Maglasang.
0: Aka, di ba ka, kahuna-huna siya kang kwan, kang jitter.
2: Di ba ka, nahuna na siya ni Billy Dulatre.
3: Jitter o kampo?
2: Ano?
0: O di ba ka, kahuna-huna siya kang, sigla yung huna-huna ba? Basig si no Jampo na yung huna-huna, di ba ka si Christian Bayang?
2: Si Ilrin Baron, o dagan.
0: Si Ilrin, layan na ba na si Ilrin, kayo mukha na ba yan, mukha na ba gila si Ilrin ko? Kuan-kuanan na siya.
2: O, di ba si Kuan, Jonathan, taga Bukid nun nga, murag naong ni Manny Pinyol.
0: Murag taga-di. So, ang yahar yan, kung maging anak ang galing yung asawa niya, so dapat video call sila. Kaya rin nga, makitaan sa naong si siya. So, maguna-una ito yung asawa nga, ay, kuan ginita, balidoy ginita ni Kuan ba ni Luigi. So, kato lang, thank you.
2: Sige, ako na bod, be.
0: Ikaw rin, sa itambag niyo, eh. Right them back ka sa...
2: Samoa.
0: Nagawa sa nasun.
2: Bebe.
0: Sige daw.
2: If I were you, kung ako ikaw, kining Luigi, ayaw.
0: Kasi ayaw. Dili na ako sabun, o dili na...
2: Ayaw, alam ko ba?
0: Tarong nga doon ha, kung kaya ako na baka natiti sa blood control this guy.
3: Siya ang source.
0: Siya ang Diskaya gani.
3: Doi ba?
0: Di Diskaya ba?
2: Sara.
0: Hoy, Sara.
3: Sara Palabagan.
2: Ay, Sara, Palabagan ko ninyo ba?
0: Ay, parang siya kasi Sara Bayot ay...
2: Yes, ane, Kwan.
0: Yes, Your Honor.
2: Ayaw. Ayaw, Luigi.
0: Sige daw.
2: Kanang, abatay ko background me.
0: Kano?
2: Kwan ba? Kala magungkuhan ni Maluigi. Ay lang kay kuhan na kay maglisod yung gaga unsa na, no? Kaya imo man ang asawa niya, saan niyo na? Ayaw kay, ayaw ko na. Kanang, imo nga isulod si mong unahon na nga, kanang kuan ba? Dili siya maunsa. Kay ko nga, imo mo ko na siya unsan saon. Kay ko unsa mong kayo, unsan saon, magundi mo na. Basig mo unsan na niya, makpangka. Makuan niya na ni mo. Di ba? Makuan na ni mo na niya. Makuan niya na siya.
3: Naglipo mo ko maring sa iyo. Unsa man na, maring?
0: Kung sa ilaha di ay maring, bulok ko, di ba?
3: Koro mo na unsa imo.
0: Abi naman, ako baby, pagsalig niya balit ka, Sara, ay.
3: Sara?
2: Always remember, always remember, Luigi, follow your heart and follow your dreams. And that's it, thank you.
0: Very well, very well. Ako na kamedal, nakauman pa ko? Sus, makagawas, medal, sobra pas medal dahil.
2: Asa, medal of valor?
0: Medal of the mountain silver ceremony. Ora na yung oras, mga mali, salamat sa mga nagtanaw sa Facebook, sa mga nag-comment, sa mga nag-share, sa mga kami na karoon sila.
3: Dere sa Mati City.
0: Mga radyo. Sa Mati.
3: Sa Mati City, sa
2: Bukidnon.
3: Sa General Santo City.
2: Yes, sa Banay-Banay.
0: Sa San Franz.
2: Sa asa pa ng napita?
0: Sa Tagumpo.
2: Sa Tagumpo, dyan sa may Kawa-Kawa.
0: Og sa uban pa nato nga mga lugar nga naabtan karon. Salamat kaayo sa pagdalhan sa inyong suwat kaagi. Ako ni si Maring Inday Erica dili gwapa dili mas sa pandibak ko pisan tungod kay mangunay og silingan.
3: Dili lang pa ninyo iyan sa karon nang panabang. Higog maalang ko ninyo sama sa karne og humba. Kaya balad. Ano ba sa pawi mana oy?
2: Ayo sa pawi, ayo sa pawi.
3: Ay, lord na ko.
0: Hello da bayo.
2: Ora pa di bayo ta sipre alam man ang mga dakuon ng loran din ang mga tambo.
0: Okay,
2: yes, kini yung awesome, awesome dito nini. Guwapa kamay, pangit ako. Bye-bye!
0: Naghang kayo salamat og
3: thank you for watching!
4: Ayaw naman!
5: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Oy, par! Pakuratera ko ng imong lulo niya par nga ikaw mo imo withdraw siyang pension.

0: atin po sa atin katropa mga headlines sa Anton Gold Copy Mix. Mga rotational blackout, inaasahan na magpapatuloy. Grid alerts, posible magpataas ng singil sa kuryente.
1: NBI driver na idinawit sa pamaril sa Senado, maring itinanggi na humawak ng baril.
0: Listahan naman ang mga media personnel sa Senate shooting, hinihingi ng Office of the Ombudsman.
1: Pagsuko ni Senador Ronald Bato de la Rosa, nag-iisang paraan para mabawi ng Senado ang kanilang public trust. FBI may lead na sa kinaroroonan ng Senado.
0: Philippine peso, bumagsak mga katropa. Sa bagong all-time low na 61.75 kontra US dollar.
1: Sa balitang regional, 6 mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo survey, pabor na maabsuelto si VP Sara Duterte.
0: International na tayo, mahigit 100,000 na sawi dahil sa Ebola outbreak sa Afrika.
1: Sa balitang showbiz, FIFA Group Fini, kinarangalan ng kamera para sa kanilang makasaysayang pagtatanghal sa Coachella.
0: At sa sports, Alex Ayala, laglag na sa unang round ng Strasbourg Open dyan sa France.

0: mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din tayo na napapinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao, at iba pang XFM station sa iba pang bahagi ng Pilipinas.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ay mga katropa, ako si Valdi Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagbabala ang Department of Energy mga katropa sa publiko na maghanda sa mas marami pang rotational blackouts ngayon pong taon. Ito'y dahil sa banta ng El Nino na posible magdulot ng patuloy na red at yellow alert sa masusunod na buwan. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Puentebella, kahit pa inaasahan ang pagbaba ng demand sa panahon ng tag-ulan, may projection pa rin na magkakaroon ng isa pang yellow alert sa Luzon, 7 sa Visayas at 6 sa Mindanao. Bukod pa sa 6 na red alerts na maaaring itaas sa Visayas tuwing gabi. Nagbabala naman si Energy Yusek Rowena Cristina Guevara na posibleng maranas din ang pagtaas sa singil sa kuryente ang Luzon at Visayas sa parating na buwan ng Hunyo dahil po sa mga nagdaang grid alerts na dulot ng mataas na demand at hindi paggana ng ilang coal plants.
2: XFM News Nationwide.
1: Isa sa ilalim ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa Yellow Alert ang Visayas Grid mula alas 3 ng hapon hanggang alas 9 ng gabi ngayong Martes dahil sa manipis na supply kung saan nasa 2,691 megawatts lamang ang available capacity kumpara sa 2,594 megawatts na tinatayang peak demand nito. Ayon sa ahensya, bukod ito ng mataas na konsumo ng kuryente at ang hindi paggana ng tatlong malalaking coal power plants na TVI-1, TVI-2 at PADC-3, bukod pa sa kabuuang 846.3 megawatts na nawala sa sistema dahil sa force outage ng 12 iba pang planta ngayong buwan. Idireklara ang yellow alert kapag ang natitirang operating margin o reserba ng kuryente ay hindi na sapat para mapunan ang contingency requirement o ang mga emergency na pangangailangan ng transmission grid sa rehiyon.
2: XFM News Nationwide.
0: Tutukan ng Kamara de Representantes isang malalim na investigasyon gamit po ang House Resolution Number 1024 para busasiin kung may kapabayaan pa sa panig po ng NGCP o National Grid Corporation of the Philippines. Kaugnay ito na magkakasunod ngang aberya sa kanilang mga linya nitong Mayo 13. Nice check-in ni House Speaker Faustino Boje D. III at Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez. Kung ang malawakang red at yellow alerts na nagpa-impis o nagpanipis po sa 2,462 megawatts na kuryente ay sanhi ng hindi maiwasang sakuna o kay dulot lamang ng kawalan ng maayos na maintenance at pamumuhunan sa grid system. Alamin din mga katropa sa nasabing pagsisiyasat ang posibleng paglabag ng NGCP sa Philippine Grid Code. Partikular na umano'y hindi nila agad pag-uulat ng pinsala sa Department of Energy at Energy Regulatory Commission na nakaapekto nga sa halos 3.9 million na pamilya dito sa Luzon.
2: XFM News Nationwide.
1: Pilipinas, palalakasin pa ang kooperasyon sa Japan sa energy security. Patropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Palalakasin pa ng Pilipinas ang kooperasyon sa Japan para matiyak ang energy security ng bansa. Ito ang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago ang kanyang state visit sa Japan mula Mayo 26 hanggang 29. Ayon kay Pangulong Marcos, mas aktibo na ang papel ng Japan sa usapin ng energy supply. Pinasalamatan din ni Pangulong Marcos ang Japan sa pagtulong sa paghahanap ng iba't ibang solusyon para sa fuel supply. Kabilang sa tatalakayin ang Power Asia na inilunsad ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi, layunin itong tulungan ang mga bansa sa Asia sa crude oil supply, critical minerals at mas matatag na energy supply chains. Sinabi din ni Pangulong Marcos na maaaring magtulungan ang Pilipinas, ASEAN at Japan sa pagpapabilis ng renewable energy adoption. katropa mo mula sa Palacio ng Malacañang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, sa Senator Ping Lacson, nanawagan po sa publiko na bantayan daw ang impeachment court. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM, Mega Manila.
1: Si Senator Judge Panfilo Ping Lacson sa publiko na manatiling mapagmatyag kasunod ng formal na pagkoconvene ng Senado bilang impeachment court para sa kaso ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Lacson, mahalagang bantayan ng taong bayan ang mga susunod na hakbang ng impeachment proceedings upang matiyak na maayos na masusunod ang mga proseso sa Senado. Inilarawan din ng Senador bilang breath of fresh air ang naging sitwasyon sa Senado noong Lunes matapos ang tensyon at kontrobersyang umalot sa mga nakaraang araw kabilang ang insidente ng pamamaril sa gusali ng Senado. Nitong Lunes, formal nang nagtipo ng Senado bilang impeachment court matapos matanggap ang articles of impeachment mula sa House of Representatives laban sa pangalawang pangulo. Naging usap-usapan din kamakailan ang umano'y posibilidad ng pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa kasabay ng pagdadala ng articles of impeachment sa Senado. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM
2: News Nationwide.
1: Samantala, nagsalita na sa kauna-unahang pagkakataon ang 44-anyos na driver volunteer ng National Bureau of Investigation upang ipagtanggol ang kanyang sarili matapos siyang pansamantalang makalaya sa kulungan sa pamamagitan ng pagbabayad ng 116,000 na piyansa. Maring itinanggi ng driver na may dala o ipinutok siyang baril nung magkaroon ng gulo sa Senado noong May 13 at sinabing bumalik lamang siya sa katabing gusali ng GSIS para balikan ang naiwang bag na may gamot ng isa nilang ahente. Salungat naman ito sa naunang pahayag ng pulisya na bagamat walang nakuhang baril sa kanya ng arestohin, nagpositibo naman siya sa gunpowder o bakas ng pulbura sa kamay bukod pa sa nakitang bag sa lugar na may mga bala, magazine at NBI badge. Dahil dito, sa takot sa tromang dinanas ng kanyang pamilya, sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Paulo Nieto na kasalukuyan na nilang pinapanood ang mga CCTV at kinakausap ang mga saksi upang baliktarin at kasuhan ang mga pulis na nangaresto sa kanya.
2: XFM News Nationwide.
0: Nagpadala na po ng mga tauhan ang opisina ng Ombudsman sa Senado din para hilingin naman sa Public Relations and Information Bureau ang opisyal na listahan ng mga member ng media na nasa gusali noong araw ng pamaril o sa pagpuputukan sa pagitan po ng May 13 at May 14. Ayon sa pinadalang liham, gagamitin ng Ombudsman ang nasabing talaan para makatulong din sa isinasagaw nila na fact-finding investigation hinggil po sa naganap na insidente. Nasaan mga katropa na makatutulong ang mga testimonya o tala ng mga mamamahayag na nakasaksi sa gulo para mapabilis din na mailatag ng tanggapan ang buong detalye at katotohanan sa likod ng pamamaril.
2: XFM News Nationwide.
1: Inikayat ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag si Senador Bato de la Rosa na harapin ang warrant of arrest at sumuko na sa International Criminal Court para sa kanyang pananagutan sa batas. Sinabi ni Matibag na naganap na ng Manila City Hall Reporters Association o MATRA Monthly News Forum na ito ang naiisang paraan para bumalik ang magandang tingin ng publiko sa Senado bilang institusyon. Dagdag pa ni Director Matibag na may lead na ang mga otoridad sa kinaroroonan ng Senador, ngunit tumanggi ito na magbigay pa ng karagdagang detalye para maging maayos ang kanilang investigasyon. Ngunit ni Matibag si Senator Robin Padilla ang taong pinaka nakakaalam ng lokasyon ng kanyang kapwa Senador.
0: Inaprubahan na po ng korte ang isang cyber warrant na nagpapahintulot sa National Bureau of Investigation na buksan at tingnan, suriin yung mga electronic equipment ng founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, uungkatin sa gagawing pagsisiyasat ang lahat ng mga larawan, video, mensahe at text log sa mga gadget ng suspect para matukoy kung sino-sino mga personalidad na kanyang nakasalamuha at pwedeng nakasabwat. Isinagawa po ang hakbang na yan matapos maaresto si Mabanta kamakailan. Kaugnay nga ng kanyang pagkakasangkot sa isang di umano'y planong pangingikil o extortion plot laban kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: XFM News Nationwide.
1: Kuha ng 72% trust rating ang Armed Forces of the Philippines sa Quarter 1 2026 tugon ng Masa Survey ng Okta Research. Ayon sa Okta, 70% naman ng adult Filipinos ang nagsabing satisfied sila sa performance ng AFP. Katumbas ito ng plus 61 net trust rating at plus 56 net performance rating. Sinabi ng Okta na kabilang ang AFP sa mga government institution na may mataas na trust at performance rating sa survey cycle. Isinagawa ang survey mula March 19 hanggang 25 ngayong taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews at 1,200 respondents. May margin of error itong plus minus 3%.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, yung BARM Education Minister si Muhagir Iqbal ay sinibak. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Pinanggat sa pwesto si Education Minister Muhagir Iqbal ng Bagsamorong Autonomous Region ng Muslim Mindanao sa utos si Chief Minister Abdul Rauf Makakuha. Batay sa Special Audit ng Commission on Audit o COA, lumabas ang irregularidad sa pagbili ng mahigit 2.2 bilyong pisong halaga ng education and training materials. Ayon sa ulat, hindi ipinataw ang liquidated damages ng 30.9 bilyong pisong proyekto para sa armchairs kahit natili ito ng 520 araw. Natuklasan din ang 23 kontratang nagkakalaga ng 1.95 bilyong piso na award kahit na may depekto wano. Sa procurement process, bukod pa rito, may 73 disbursement vouchers na umabot sa 2.24 milyong piso ang nabayaran kahit kulang ang kinakailangan dokumento. Dahil dito, naglabas na ang COA ng initial notice of disallowance at inaasang may mga susunod pang hakbang sa ugnay ng kaso. Giitin makakuha na apektuhan ang tiwala ng publiko at pamamahala sa BARM, kaya wala nang dahilan para manatili pa si Iqbal sa pwesto. Para sa nagtakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Bumagsak sa panibagong all-time low ang halaga ng piso sa Pilipinas nitong Lunes matapos itong magsara sa 61.75 pesos kada 1 na US dollars dahil sa patuloy na pressure sa merkado at pangamba ng mga mamumuhunan sa takbo ng lokal at pandaigdigang ekonomiya. Batay sa datos mula sa Bankers Association of the Philippines, lalo pang humina ang lokal na pera ng halos 3 sentabo para kumpara sa naitala nitong nakaraang Biyernes na 61.721 na siyang ikatlong beses na pagbulusok ng piso sa mababang antas ngayong buwan. Ayon sa mga analyst, ang pangunahing dahilan nito ay ang patuloy na paglakas ng dolyar sa buong mundo at ang mataas na presyo ng langis na binibili ng Pilipinas sa ibang bansa. Kaya naman posibleng umabot pa sa 62 pesos ang palitan sa mga susunod na araw.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Labing anim na minuto na makalipas po alas 12 ng pananghalian sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din kami na napapahinggan. Punta lang po kayo sa pamamagitan ng XFM 99.9 Tacloban, XFM 95.9 General Santos City, at XFM 99.5 dyan sa Zamboanga.
2: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa balitang probinsya sa pag-usad po ng impeachment sa Senado, mga katropa. Ani mula sa 10 respondents ng XFM Iloilo Survey, pabor na maabsolto si VP Sara Duterte. Katropa natin sa balita, R. Espinosa ng XFM Iloilo.
2: Live report.
5: Pabor na maabsolto pagsuwelto si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial ang 6 sa 10 respondents ng XFM Iloilo Interview Survey mula sa Harubig Market sa Iloilo City. Isa sa mga sumagot sa survey ay si Alias Inday kung saan gusto niyang maabsuwelto si Vice President Duterte dahil para sa kanya na sayang lang sa pera at oras ang impeachment. Para kay Alias Inday na maraming mga opisyales na mas malaki pa ang ninakaw sa kaban ng bayan ngunit si Duterte talaga ang tinututukan. Samantala, ayon naman kay Alias Richard, pabor siyang makonvict ang Vice Presidente dahil ani niya ay kailang managot ito sa mga aligasyong pinaparatang sa kanya. Samantala, nasa 5-7 respondents na tinanong ng XFM News Team ng kanilang opinion ang nagpahayag ng neutrality o undecided pa hanggang sa ngayon. Napagalamang kahapon ng hapon nang nag-convene na ang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa. XFM!
1: Estudyante patay matapos pagtulungang bugbugin sa Kidapawan City. Katropa natin sa balita, Sam Sally ng XFM Cotabato.
6: Nasawi ang isang binata matapos sa pagtulungang bugbugin sa Quezon Boulevard na Kidapawan City. Kinilalang biktima sa pangalang Christian Jake Librillo, 20 years old, estudyante at residente ng Kidapawan City. Ang grupo ng mga suspek ay pinangunahan ng isang alias Mac Mac at residente ng barangay Ilumavi sa Kidapawan City. Nangyari ang pambubugbog at habulan sa isang bar at tuluyang nawala ng malay ang biktima pagdating sa barangay Mateo. Isinugo sa ospital, subalit idiniklarang dead on arrival ng doktor si Librillo. Agad na pinagkutos sa Kidapawan City Mayor Attorney Jose Paulo Evangelista sa Kidapawan Police Station ang pagtugis sa mga sangkot sa insidente. Hustisya ang sigaw ngayon ng pamilya Librillo sa sinapit ng binata. Katropa mo sa balita mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sally, XFM News.
7: Ito naman, mag-asawa patay matapos masangkot sa banggaan sa pagitan po ng motor at ng truck dyan sa Enrile, Cagayan. Katropa natin sa balita, JP Saking ng XFM Tugigaraw.
8: Tao ang nasuwi habang 3 naman ang nasugatan matapos sumalpok ang 2 motorsiklo at 1 truck sa National Highway Barangay San Roque Enrile, Cagayan nitong gabi ng Mayo 17 ngayong taon. Ayon sa ulat, bandang alas 9:40 ng gabi nang matanggap ng pulisyang ulat na agad namang rumesponde ang mga pulis at investigador upang alamin ang nangyari sa insidente. Sa paunang investigasyon, parehong yuro ang tatak ng 2 motorsiklong bumibiyahe patimog na unang motor na hindi to napansin ang nakaparadang puting truck na may plakang CTG9226 sa gilid ng kalsada malapit sa Double T Cockpit Arena. Dahil dito, bumangga ito sa kaliwang likurang bahagi ng truck. Kasunod nito, hindi na nakaiwas ang 2 motorsiklo tumaba rin sa likod ng unang motor. Dahil dito, nasawi ang mag-asawang residente ng Rizal, Kalinga kung saan idineklara lang silang death to the spot ni Dr. Carvina Abuso ng RHU Enrile. Samantala, dinala naman sa Cagayan Valley Medical Center CVMC sa Baguio City ang 3 sakaya ng 2 motorsiklo para gamutin ang kanilang mga sugat. Lumalabas din sa investigasyon na walang plaka ang 2 motorsiklo at walang lisensya ang mga driver. Dinala na sa Enrile Police Station ang mga nasirang sasakyan para sa karagdagang aksyon. Patuloy pa rin ang paghahanap sa may-ari at driver ng truck na sangkot sa insidente. Paalala naman ang otoridad na maging maingat sa pagmamaneho lalo na sa gabi at sa madidilim na bahagi ng kalsada at iwasan ang pagmamaneho ng nakainom, inaantok at sumunod sa batas trapiko upang maiwasan ang insidente. Mula dito sa Region 2 Regional Center Tuguegaraw City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegaraw. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang JP Saking, XFM.
1: Dalawa kabilang ang isang taga-Isabela na sawi sa aksidente sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
9: Live report.
5: Patay
9: ang dalawang katao sa naganap na aksidente sa bahagi ng Maharlika Highway sa Barangay Tayabo, San Jose City, Nueva Ecija. Kabilang sa mga nasawi ang isang 14 anyos na dalagita na residente ng San Mariano, Isabela at 32 anyos na negosyante na residente ng nabanggit na lugar. Isang 43 anyos naman na truck driver ang umanay nawala ng kontrol sa manibela na dahilan ng aksidente. Batay sa report, bago maganap ang insidente ay nakahinto umano ang naturang bus para mag-stopover ng salpukin ng trailer truck ang likurang bahagi nito. Dahil sa lakas ng impact, kapwa tumilapo ng bus sa trailer truck hanggang sa bumangga pa sa isang bahay at karinderiya na dahilan din ng pagkasugat ng ilang katao at pasahero. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa reckless imprudence resulting in double homicide, multiple physical injury at damage to property ang driver ng trailer na ngayon ay nasa kustodiya na ng San Jose City Police Station. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Altea de la Cruz ng 104.8 XFM, Santiago XFM News.
7: Isa pang balitang aksidente, Katropa. Dalawa kabilang ang isang taga Isabela nasawi sa aksidente sa Nueva Ecija. Katropa natin sa balita. Ito naman ay babae na tagpuan nakahandusay sa kalsada at natutulog po. Hinihinalang nalasing matapos daw matalo sa kasino. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
10: Anyos na babae na tagpo ang nakahandusay sa Barangay B. Rodriguez Street, Barangay Guadalupe, Cebu City, kanina madaling araw na hinihinalaang dahil sa kalasingan. Kinilala ang babae na si alias Easter, residente ng Barangay Candulawan, Talisay City, Cebu. Ayon sa taxi driver na si alias Ron, ang biktima ay nagmula umano sa isang inuman sa Barangay Kasambagan, Cebu, nang sumakay sa kanya patungo sana sa bayanihan, Barangay Quiota, kung saan nakatira ang kanyang kinakasama. Habang nasa biyahe, ibinahagi umano ng babae ang kanyang mga personal na problema at di umano gusto na nitong wakasan ang kanyang buhay. Ayon pa sa driver, pinilit umano siya na babae na ibaba ito sa sasakyan dahil nais daw nitong tumalon sa tulay sa B. Rodriguez Street, Cebu City. Ipinahayag din ng driver na may utang umano ang babae sa casino na aabot sa 64,000 pesos at nangangamba ito na makulong kung hindi mababayaran. Sa takot na may masamang mangyari, iniulat na iniwan umano ng driver ang babae malapit sa tulay upang humingi ng tulong sa mga pulis. Ngunit sa kanyang pagbalik, nadatna na lamang niyang nakahandusay na babae sa gitna ng kalsada at natutulog. Sa kasalukuyan, nasa pagamutan ng biktima matapos umanong makararas ng hyperventilation. Mga katropa, ugalin ng pag-inom ng Sanfo na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almima.

0: popular sa Zamboanga, Soxarga, Davao, sa tindi ng ulan, dala na intertropical convergence zone.
1: Katropang body para naman sa ating mga katropa sa Visayas at ibabang bahagi ng Mindanao, asahan ng malinsang ang panahon dahil sa easterlies. Ngunit, huwag magpakampante dahil sa may chance pa rin ang biglaang buhos ng ulan, lalo na sa hapon o gabi.
0: Dito naman po tayo sa Metro Manila, mga katropa, at iba pang bahagi po ng Luzon. Bagamat mainit sa tanghali talaga, magbawon po tayo ng payong dahil sa biglaan din mga localized thunderstorms na pwedeng magdulot ng flash floods o kaya po yung traffic sa mga mabababang lugar din.
1: Grabe rin ang tindi ng singaw ng init ngayon, mga katropa, dahil aabot sa mapanganib na 45 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point, Cavite. Nasa 44 naman ang mararanasan sa San Jose, Occidental Mindoro, Roa City, Capiz at Dipolog, Zamboanga del Norte. Habang aabot naman sa 40 degrees Celsius hanggang 43 sa Metro Manila, kaya uminom po ng maraming tubig para hindi ma-heatstroke.
0: At sumikat ang araw kanina umaga, 5:28, at mamaya po inaasang lulubog alas 6:18 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International, mga katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold. Pwede nyo pong subukan yan. Mabot na sa magit 100 ang namatay at dandan pa ang pinaginalang may Ebola sa Democratic Republic of Congo at Uganda. Kabilang isang Amerikanong doktor na kailangan dalhin sa Germany para sa pagpapatuloy ng gamutan. Dahil po sa banta na nakakahawa na virus, nagpatupad na ng border screening ang mga kalapit bansa gaya ng

0: kulturang Pilipino at original Filipino music sa buong mundo. Pinungunahan ni House Speaker Faustino Bolli III, House Majority Leader Sandro Marcos at Negros Occidental Representative JB Benitez ang paggawad ng papuri matapos ipasa ang House Resolution No. 1001 na kumikilala sa kanilang mga tagumpay. Gumawa na kasaysayan ng Bini bilang kauna-unahang Filipino pop group na nagtanghal sa sikat na Coachella Valley Music and Arts Festival sa California na itinuturing ng kamara na isang malaking tagumpay para sa talento ng mga Pilipino. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang Sports. Ang balitang sports sa Tetsante ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Laglag na sa unang round pa lamang ng Strasbourg Open ang pambato ng Pinas na si Alex Iyala. Matapos po siyang talunin ng nakatapat na kalabang si Oleksandra Olinikova ng Ukraine. At maganda sana ang simula ng batang Pinay tennis star nang makuha niya ang unang set, pero hindi po niya napanindigan ang bentahe na makabawi ang kalaban sa sumunod na bahagi ng laban. Dahil dito, tuloy nang nagpaalam sa tournament si Ayala at tuloy ang tinapos ang pangarap ng Pinay na makabante sa susunod na yugto sa tropa. Sa NBA, pinatumba na Oklahoma City Thunder ang San Antonio Spurs sa isang kapanapanabik na overtime sa Game 1 po ng Conference Finals. Pagdatapos ng laban sa score na 122-115. Nanguna dyan si Alex Caruso, rumatsada ng Thunder na puntos 31 lang naman, oh. 2 rebounds at 1 assist para bitbitin ang kanyang kupunan sa panalo. Harap po ang dalawa ulit sa Game 2 sa Webes, mga katropa. XFM News Nationwide. Sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayon pa lang halian po ng Tuesday, May 19, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pabalikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipinos sa Pilipinas, kami nyo mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian Lepaz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
3: Mga balitang dapat mong malaman na sangkaman. XFM News. XFM News. Nationwide.
4: Palagasin ang resistensya.

0: Kaibigan, The Secret of Health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating programang The Secret of Health. Ang programa nag-atid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katawan pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, kumpanyang Yes to Health. At ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede nyo pong puntahan at pwede nyo pong mapagpakonsultahan. Sa ano po ni Dr. Emily Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Dr. Michelle Hinas, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner na kasama po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, atin din po mga kapanayam, ang isa sa atin pong mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Dr. Algie Bakla. Dr. Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw sa lahat na ating mga katropa na nakikinig ko, Luzon, Visayas at Mindanao. No? Welcome sa The Secret of Health. Pag-uusapan na naman natin yung mga sikreto, no? Paano tayo magiging healthy araw-araw sa tulong po ng natural medicine at ng mga produkto po ng Yes to Health.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating puntalakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries niyo about your health. Text nyo lang yan sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi po ganyan kamasaya na yung mga katanungan, ha? Huwag po kalimutan na ilagay ang inyong pangalan, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga katropa, kumusta mga kaibigan, we hope and pray na nasa maayos at malusog po tayong kondisyon. Lalo pag nakakainom, ha, ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Nandiyan lagi ang ating pong ultimate trio. Katuwang po natin yan, ha, sa pagkapatatag ng pundasyon ng ating pong kalusugan. Ano? Yung pinakapundasyon ng kalusugan natin ay yung pangangalaga sa basic unit ng ating pong pangangatawan, ng ating mga selula. Pag napanatili po natin na malusog, malakas at function yung mga cells ng ating pong pangangatawan, yung kalusugan natin, Doc, overall health natin ay mapangalagaan natin at may ingatan natin.
1: Kasi ang kalusugan ay mula sa cellular level. Kumbaga, dapat busog sa mga sustansya araw-araw yung ating cells. Kasi yun naman talaga ang pinapakain natin ng mga sustansya mula sa kinakain natin. Hindi lang yung tiyan ang nabubusog.
0: Tama, Doc.
1: Dapat busog din yung cells natin. Eh ngayon, mahalaga yung mabusog yung tiyan, eh. Kahit hindi iniisip ano ba yung nutritional value ng ating mga kinakain. Yun ang problema ngayon. Kaya ang dami nagkakasakit, lalo na yung pinag-uusapan natin kahapon pa, yung hypertension, ano?
0: Oo, Doc.
1: Ay, grabe. Ano, kahit saang lugar ka pumunta, ay hindi talaga napipigilan. Dumarami at dumarami pa rin ang nagkakaroon ng hypertension. Ayan. Kaya mahalaga ang tamang pagpapakain sa ating pong mga cells.
0: Ha? Busog nga yun siya natin. Kaso yung mga cellula, salat na salat sa nutrisyon. Diba, Doc? Yun yung tinatawag na hidden hunger. Busog yun siya mo, pero merong parte ng pangangatawan mo na salat na salat sa nutrisyon. At mahirap yun, ha? Kasi yan ay maaaring pagmulan ng mga simple at mga malalang kondisyon sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya see to it na nabibigyan po natin ang sapat din na nutrisyon at pagkain ng atin pong mga selula. Iminom po tayo araw-araw ng atin pong ultimate trio. Santon Gold Herbal Capsule, na punong-puno yan siya ng mga antioxidants, ha? At ganoon rin ng Santon Vitamin C po natin. At Premium D3, mga katropa, ha? May wili po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin ma-avail yan sa atin pong online shopping store sa Shopee, ha? At ganoon din sa atin pong mga authorized dealers at mga clinics natin, mga wellness center po natin nationwide. Pwede kayo maka-avail ng ating pong mga suplemento po na yan. At lahat ng produkto ng Yes to Health ay available po dyan, ha? Kaya sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin pong mga wellness clinic, eh narito po ang ating mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, kapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF, Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay sa 0962-849-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-042-2005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNet. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Bagong City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Phone Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Honeyload ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Sanzon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
2: Sanzon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sanzon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa alamang ulit.
4: The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin na nag-iisa at very powerful na suplemento, ang Santon Gold Herbal Capsule. Na ito ay napaganda para sa mga problema ng atin pong pangangatawan. Kumbaga parang general supplemento, Dok, eh, no? Kasi pati yung iba, for example, yung iba, iinom lang sila dahil meron silang nararamdaman na ganito. Pero na-observe nila, pati yung ibang mga problema sa pangangatawan nila na hindi naman sana para yung purpose nila, hindi ito, no? Para doon, eh nadadala. Eh natataka na lang sila. Dok, may magic ba tong Santon Gold nyo?
1: Walang magic yun. Ano yun? It's science. Mm-hmm. Kasi alam mo naman na ang katawan, dumidepende lang sa mga kinakain natin, sustansya. Kasi kung may sustansya, actually, malawak naman ang abilidad ng katawan para i-restore.
0: Tama, Dok.
1: I-reset, i-rebuild yung sistema natin.
0: Mm-hmm.
1: So, kaya akala lang natin gamot, pero hindi natin alam yung palang mga sustansyang yan mula sa Santon Plus Gold. Eh, pwedeng makatulong sa halos lahat ng sakit. Mm-hmm. Ano? Kasi, ano to eh, nutrition at sustenance ng mga kailangan nating elemento. Especially, pag may sakit kasi ang isang tao, ang dami niyang kakulangan talaga.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya tumatagal yung pagaling at hindi nagiging simple sa isang tao.
0: Mm-hmm.
1: Oo, kaya pag retake ka ng Santon Plus Gold, whatever your condition, hindi pinag-uusapan yun. Kasi hindi nga siya targeted na medicine.
0: Tama, Dok.
1: Hindi katulad, pag may high blood ka, resetahan ka ng may pinas, high blood lang yung target noon.
0: Tama.
1: Sa supplement, hindi. Malawak yan kasi nutritional ang target sa ating sistema.
0: Yun, ha? Kaya sa mga kababayan natin na merong samusaring mga problema sa kanilang pangangatawan, mga karamdaman ngayon, Dok, hindi lang iisa. Ano, kumbaga, complicated, oh. Pamilya.
1: Minsan, kasama pa si auntie, si uncle, ano.
0: Kaya nga. Kaya sa mga kababayan natin, ito yung mahalaga na meron po tayo, maliban dun sa mga medications na atin pong iniinom, which is, that is targeted for your condition. napakahalaga ng mga suplemento na isabay nila, Doc, dun sa mga medications na ginagamit nila. Kasi yan ay magsisilbing suporta sa pangangatawan ninyo na mas mabilis makarecover yung katawan mo, mas ma-maintain yung lakas ng pangangatawan, at the same time, mag-supply ano, ng kulangan dun sa iyong pong pangangatawan.
1: Kaya hindi sila pwedeng pag-awayin.
0: Mm-hmm.
1: Sinasabi nyo ba, oy, nag-maintenance ka, hindi ka pwedeng mag-take ng herbal o ng supplement.
0: Oo.
1: Hindi po, kasi magkaiba po siya ng purpose.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Pareho siyang mahalaga, kasi nga, pag isa kang tao na tinamaan ka, liban, hypertension, mm-hmm. Kasi hindi maingat sa katawan, mm-hmm. minsan, o kahit pasabing hindi mo sinasadya, pero may mga neglect sometimes, nagka-high blood ka, so, mas kailangan mo na sustansya, kasi, mm-hmm. yung sustansya, like Santon Plus Gold, iniinom mo araw-araw, mas napapagaan yung trabaho ng maintenance mo.
0: Yes.
1: Diba? Yung iba kasi, alam mo, minsan, hindi lang isang gamot ang maintenance nila.
0: Tama do.
1: Minsan, dalawa.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Sabihin na natin, oh, mayroon yung iba nagte-take na ng Losartan, nagte-take pa ng Amlodipine. Di ba?
0: Mayroon pa mga beta blockers.
1: Ibig sabihin, ganun katindi yung need nila para mabalanse yung blood pressure. So, pwede mo siyang isabay sa anumang maintenance mo, yung Santon Plus Gold, para targetin naman nito yung cells natin, yung performance ng mga organs na nanghihina kapag kulang sa sustansya. Kaya ang resulta yan, nagkakaroon ng metabolic problem.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga kaibigan natin, mga kababayan natin dyan, ha, na yung iba nag-aalangan na uminom or sumubok ng Santon Gold Herbal Capsule natin at ibang produkto ng Yester Health, dahil din sa mga maintenance medications nila, nothing to worry, mga katropa, mga kaibigan. Ano? Pwede nyo po yung gamitin na magkasabay yung mga maintenance medication nyo at saka yung mga suplemento, of course, from Yester Health. Okay? Kaya sa mga kababayan natin, kung meron kayong mga katanungan, huwag kong mahiyam mag-text lang sa ating numero at ipo text line 0969

i-ano, mahimay-himay ng husto. Mm-hmm. Ano? Itong patungkol sa hypertension o pagtaas ng blood pressure ng isang tao. So, napag-usapan natin, Doc, kung ano yung mga komplikasyon na pwede maidulot nito pagka hindi naagapan, ano yung mga dapat nating bantayan. Ito naman, Doc, dito sa kumbaga important part din niya.

0: At siyempre, alinsunod pa rin yan doon sa ano, inaalala ngayon ng buong mundo yung ano, global ano, hypertension month. Oh, ano? Oh. Para maging aware yung mga kababayan natin sa buong mundo kung ano yung resulta ng hypertension. Kasi tinuturi nga itong silent killer.
1: Mm-hmm. Kaya kanilang umaga nga, Dok, napa-BP tuloy ako.
0: Oo, siyempre.
1: Na-monitor tuloy ang blood pressure.
0: Pag nakakaramdam ka ng sakit ng bato, ano? Sa ang hypertension, actually, hindi lang yan sa mga bata. Ay, sa mga matatanda.
1: Oo.
0: Ngayon, as young as 25 years old, may hypertension na. May mga ganun. Diba? Yan ang nangyayari. Kaya dapat lahat tayo.
1: Yan yung reality.
0: Oh, yan yung reality ng sakit na ito, ano, nung problema na to. Anyway, pag-usapan naman natin, ano yung mga pamamaraan na pwede nating gawin in case meron tayong hypertension para makatulong sa pag-control, hindi man sa paggamot, kasi nga hindi nga ito nagagamot, sinasabi nila, no? Kasi ang hypertension is a progressive, continuous. Pag nagpabaya tayo, pwedeng tumaas yung BP natin. Kaya ano yung paraan para makontrol na sa safe zone o safe level ang ating blood pressure? Unahin natin yung pagkain, kasi yan naman talaga number one eh.
1: Oo.
0: Kasi yung pagkain din naman ang dahilan bakit tayo nahang high blood.
1: yun yung may pinakamalaking factor.
0: Yes, so pinakamalaking bahagi po yon sa panganib sa development ng hypertension, ano, ng high blood. Una, sa global recommended diet plan na pwede nating masabing scientifically proven ay yung tinatawag na DASH diet.
1: Mm-hmm.
0: Ano ba yung DASH diet? DASH diet. So ibig sabihin itong DASH diet is dietary approaches to stop hypertension. Mm-hmm. It's a designed diet, tawag dito standard para doon sa mga may high blood.
1: So it's special diet to.
0: Oo. Ine-emphasize doon sa DASH diet, una yung fruits, number one sa listahan yan. Eh, yun lang. Kasi, mga kababayan natin, hindi talaga nagpuprutas kalalasan, ano? Minsan, New Year lang. O, pag meron lang special occasion, ano? Prutas. Pangalawa, gulay. Mga vegetables. Whole grain. Bakit whole grain? Kasi yung whole grain ay kumpleto sa mga nutritional element na meron. Hindi refined, ano, yung whole grain. Nuts. Saka yung mga legumes, kasama sa mga legumes, yung mga mani, di ba? Yung mga sitaw, bataw, patani, kasama yan. Lean protein, ibig sabihin, protina na katamtaman lang yung lean protein, ano, ay nire-recommend sa DASH diet. So yan po, pag narinig yung DASH diet, ibig sabihin, limitado yung karne. Kung magkakarne ka man, piliin mo yung parte daw na tinatawag na lean protein, ano. Saka kinakailangan i-reduce yung mga ito. Una, salt. Although hindi ako naniniwala that ang salt ang pinakapangunahing dahilan, ano. Kasi minsan halaga talaga sa katawan ng asin, pero ang iniwasan natin yung mga hidden salt. Yung mga unnatural na nakalagay sa mga preserved food. Pero yung mga ano, table salt. Actually bihira naman
1: na yung gamit natin pangluto.
0: Yun. Okay yun. Kung yan ang ginagamit natin kasi mahalaga yung mineral na nanggagaling doon, ano. Kaya lang yung mga salt galing sa mga noodles, yung mga canned, preserved. Yan talaga ang
1: mga chips.
0: Oh, yan. Maraming salt yan. Kung titignan mo yung sodium content doon sa mga, ano, kung marunong kayong tumingin, ano. Tapos sugar. Alam naman natin na sugar, ang daming mga kind of food na meron talagang sandamakmak na sugar.
1: Amado.
0: Oh, especially yung mga iniinom na matatamis. Nako. Sabi sa DASH diet, ito'y i-reduce. Hindi man sinasabing tanggalin. Imposible kasi tanggalin mo yun eh. I-reduce natin, ano. Sunod is yung mga processed food. Kaya nga alam mo sa Amerika, yung bagong guidelines nila sa food pyramid, hindi nila nire-recommend ang mga processed food. Ang target nila sa Ministry of Health ng Amerika is ibalik doon sa tinatawag na organic and natural food.
1: Yung mga whole foods.
0: Mga whole foods na the less processed, the better. O kaya swerte-swerte nung nasa probinsya na pag magluluto sila ng ulam, pupunta sa likod bahay, eh ma'am, mamamana ng isda, uhuli ng manok. Yung mga ganong mga lifestyle is healthier than being dependent doon sa mga ready-made na, mga instant, ano. So, another is yung mga saturated fat. Ano ba yung mga saturated fat? Mga trans fat. Napakarami yan na klase. Yung mga taba na nanggagaling sa mga highly processed na mga pagkain, laging piniprito ang pagkain, puro na lang ganun yung pagkain natin, yun ang isang malaking panganib. Kaya pinapaiwasan yun sa DASH diet. Kung consistent daw tayo sa ganung diet pattern, eh siguradong-sigurado na ang ating blood pressure ay mamaintain natin sa tamang level. Ganun po yun. Okay? So, aside from that, yung mga matataas ang mga potassium na mga pagkain. So, ano ba yung alam nyo matataas ang potassium? Paki-text nyo sa amin, ha? Kung meron kayong mga gustong ibahagi, i-text nyo po sa aming hotline at babasahin po natin yan. So, ang alam natin, yung mga saging, yan.
1: Kaya nga, yung saging, Doc, parang sinabi nila na fruit for the heart.
0: Yes, kasi ang dominant kasi noon is yung potassium, pati magnesium, mataas ang saging, eh.
1: Oo.
0: Kaya nga si Manny Pacquiao, parang may napanood akong interview sa kanya na pag magpa-practice siya, yung alam mo yung mag-sparring siya, kakain siya ng saging. Ang sabi niya, para hindi mag-cramps, tapos hindi magkaroon ng deficiency sa mga potassium. Kasi very important sa puso natin yun, eh. Ayan, so yung mga saging, sabaw ng buko, ganun din yung mga kamote. Kaya yung mga kumakain ng ubi, kamote, yung mga root crops, mga laman lupa. Kasi pag laman lupa, kasi sa iba, ibang ibig sabihin nun, eh. Mga duwende, ano? Maligno. Pero yung laman lupa, lahat po ng roots, na alam root natin, crops. Root crops, ay napakataas po ng kanyang potassium. Ganun din yung mga avocado, spinach, at take note, malunggay. Ang malunggay, actually, isa sa pinakakompletong gulay na hindi lang potassium, pati magnesium. Magnesium, mahalaga pala yan sa pag-relax ng blood vessels natin. At ito ay inirekomenda, kaya yung pagkain ng mga green leafy vegetable. Basta berde, mataas yung magnesium niyan. Yung mga pumpkin seed, o buto ng kalabasa, buto ng pakwan, yan, ay mayaman sa magnesium. Pati seaweeds, mayaman sa magnesium. Na nakapag-relax ng blood vessel, nakakabawas ito ng presyon na ating katawan. Yung mga fiber foods, alam na natin yon. Yung mga anti-inflammatory foods, ito, emphasize ko lang. Ano yung mga yon? Yung bawang, turmeric, yung mga kamatis, berries, green tea, yan, sinasabi nila na ano yan. Isa pa na anti-inflammatory foods sa prutas ay mangustin. Yan, ang taas-taas ng anti-inflammatory property ng mangustin kasi mataas yung kanyang santon. Yan, yun yung mga pagkain na kontra sa mga inflammation. Kailangan natin itong mga katropa. So, yan yung mga ilan sa standard ng diet na dapat nating i-observe as much as possible kung tayo po ay may hypertension.
1: Karamihan sa mga diet na tulok, baliktad ang nangyayari. Kung ano yung dapat sana na yun yung dadamihan natin ang kain or primary source ng food natin, yun yung scarcely na nakakain natin. At ang dapat sana na kakrampot lang yung intake natin, yun naman yung madalas na atin pong nababakbakan ng kain.
0: Mahilig tayo kasi doon sa masisebo. Alam nyo na yun, pag masisebo, take note what will happen to your blood if ang kinakain mo, hinihigop mo masisebo.
1: Bakit nga ba naman, Doc? Masarap yung mga masisebo na mga pagkain.
0: Alam mo ba na anong natuklasan nila? Bakit marami ngayon mga fast food, mga basta gusto mong mabenta yung produkto mo na pagkain. Ang paglalagay pala ng mantika, fats, nagbibigay ng mas mataas na antas ng flavor. Na-appreciate ng dila.
1: Appetizing, kumbaga.
0: Oo, kaya parang kasi yung mga iba, pag laga-laga lang yung binibigay mo, parang sa tingin pa lang, walang kagana-gana.
1: Walang kabuhay-buhay daw.
0: Pero manood ka ng mga mukbang na nagluluto sila, lalo mga Chinese food, mga Mongolian, Korean, na mamantika, talagang...
1: Mamantika na pulang-pula.
0: Oo, talagang dun pa lang, gaganahan ka na.
1: Sa kaya, tingin pa lang, kumbaga sa tingin pa lang, maglalaway ka na eh.
0: O, kaya hindi natin minsan napipigilan, napaparaming kain natin. Ganun pa man, ang prinsipyo lang naman dyan is moderation.
1: Yeah.
0: Hindi moderetso. Di ba? Kasi masarap eh. Kaya yun ang nangyayari. So, aside from that, bukod doon sa mga diet na yun, may mga herbal medicine din na pwede. Na pwede nating i-prepare sa ating mga tahanan. Una-una, yung bawang. O kaya nga pinili ng Yesterday ang garlic na ilagay sa Santon Plus Gold. Kasi ang garlic talaga, maganda yung reputation niya. Alam mo ba na itong garlic pala ang may pinakamaraming research sa herbal medicine, ha? Pagdating sa issue ng hypertension, based on study yan. So, ang garlic kasi meron siyang mga content like yung allicin, nagre-relax ang blood vessel, ini-improve niya yung nitric oxide. Ano ba yung nitric oxide? Ang nitric oxide, kapag nirelease ito ng ating katawan sa bloodstream, nagiging mas elastic yung ating...

0: mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alauna ipunto na sa kahaponan mga katropang oras sa tud sa inyo ng Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C mga katropa. Pampaligon ba sa immune system ang inyong kipangita? Walay lain pa nga akong mahatag o ma-recommend. Walay na lain akong ginagamit yung pud na ko ni. Personally, Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C mga katropa. Doon naman gustin, soya powder. Di naman gustin og soya powder. Anong mapilong nga soya powder? Ano na yung mangustinog orange? Yes, oo. Di lang oranges kasagara magustin ascorbic acid kamagikan sa oranges. Apa na nga to ang Santone Vitamin C. Di lang alkaline base. Gikan po gama sa mangustin. Nga ginatawag na itong queen of all fruits. Katropa tungod sa daghang benepisyo nga makuha ni ini. Una kung ako sa inyo, katropa, will make sure to choose the right partner on your daily needs. Sabi na sa pagkatabang sa laing-laing hagit sa kinabuhi. Santone Vitamin C produkto sa Yes to Health mapalit sa mga butika nationwide. Labi na sa ato ang physical store ang Aduray Clinic and open tayo every day except Saturday from 9 to 5pm and nagapahigayang tag free consultation and general check up every Sunday mo nang bantay-bantay nyo katropa kung kanus ang pwede nga makabenepisyo mo ani kasi na mga na po adlogod nga close sila diha kay busy po si Doc Bernie apan si Doc Bernie mostly karunay ginang naasya day sa ato ang free consultation every Sunday. Santone Vitamin C produkto sa Yes to Health, mga katropa.
0: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
3: Babae ka! Pasigmarip ka!

0: school. Mas pinalakas, mas pinatibay.
1: Rufa Maranas, naamagod ko UTI niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to kung gitistingan ang Santon Plus Gold. Naulayan ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kog balik. Pasalamat gyud dako sa Santon Plus Gold.
0: Kaya ikaw, subukan mo in ang bisa ng Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo nga kombinasyon. Pag-inom og Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C.
2: Santon Plus

Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus Coffee Mix. Santo Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.

0: sa legs ni misis na sinaw. Mau ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Visionex Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit niya pananaw. Oh, dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Visionex Plus. Premium T3. Ang bago.
1: Hey, si Alvin, biker nga si Gig Kasubawa. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Nako ginasipon o Kasubawa.
2: Premium D3. Mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Yomari, isa ako construction worker. Always bugat ang trabaho, pero bisag kapoy, always hagi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit

0: supplement from
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soup. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soup. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod,

0: Kailangan kita ngayon at kailanman. Asan mo na kong mouse, Noah? Mo na kong mouse? Uy, masaya ko pangita sa mouse.
1: Ay! Ay!
2: Okay, bali na sa biyahan.
0: So naman ni Oy. Elway. May hapon, Subuok. Maayong hapon. Visayas Mindanao. Tibuok XFM Station. Nga maabda ni ining ato ang pagsibya. XFM Zamboanga, Cotabato, Agusan, Jensen, Bukidnon. Nabiyong piyong nagyugwani. Kaya aron yun, namemorize na ko ta na. Agulingan, Kanlaon, Davao, Tago, Mati. Pagadian, kana man lamang. May hapon sa inyo, ha? Hinaon ko nga nakapanihapon na... Ano, parihapon naman, no? Panuto, pagani, DJ. Chinita, eh. Out of focus, si Chinita, ba? Busy mo ganun, Chinita, gano'n. Ay, sabay-sabay akong itang buhat balik. I'm trying to be a multitask person. Ayan, bida-bida kasi. Sa inyo ha din ha, sa taga-Tagol na to na yung mga tigpaminawan dyan sa Tagol, labi na sa Davao de Oro nga side. Mamamalay na din to, uy, sa Mawab. Ayan. Init kang Mawab, Roy. Pero madugan na kung tingog na sa mga taga-Mawab, mas mo init pagid na. Pag dahil mo comment ganong o ganong burot kay Kugnawong na nambok ko, period. Ay, sige, yun ba nga? Namusok lagi. Mura, lagi burot lagi mong nawong DJ. Paglaro, anang dako pa ako ang... Dako sa kong bagtak, huwag ako nga akong bukton. Mura, same-same na. Nakauyan yun ko sa kong vitamins. Una, ayun na mong katingala. If ever man galing. Naman siya, naramang good na good. Giblas lang good ko sa pagkaon, God. Ay na, niya, vitamins na yun, santol, vitamin C. Actually, di lang vitamin C akong ginainom. Pati premium D3 o santol gold, ginainom na ako. Mga tana mo, sa man ako ang pinaghuhugutan. May naghuhugutan na para ba? Of course, ito ang X-rated drama. Pero nga po na, sa pang seaman. Uy! Anong ni mga seaman? Sini man nag-uli? Opo, you heard it right. Usapang seaman tayo. Siyempre, inyo yung permi mabalitaan din eh. May seaman nga kuan. Seaman nga nangilad. Pero lahi karon. Parang may twist si DJ. Of course, may twist tayo dito. May ganun dapat. Para thrill ba? Hindi yung plain lang.
1: Ayaw!
0: Usually, madugog na ito din. Usapang seaman na giilad og seaman.
1: Ayaw!
0: This time, usapang seaman, pero ang seaman ang giilad.
1: Ayaw!
0: Oo, naman sa day. Naman sa day na, nagod niya experience. Di lang good na ito kaayo, good eh. Himoong evil ang mga seaman. Abo nyo kayo, yung chong ikuan nga, mga seaman, ani, ana, uno, ani.
1: Ayaw!
0: Hindi po, uy, nasa mga seaman nga, nasakitan, nagipasakitan, na ana, di ay. Wala day koro, wala day color karon ma'am. Ano mag-color man ta nga, nag-music pa man ta.
1: Ayaw!
0: Kani si Balani. Murag bagsak kani si Balani gapamina sa ito ang istasyon ay. Kaya wala man niya na monitor ang ito ang programming. Mag-music kung manta Balani niya. Taod-taod mag-drama. Tapos unya ang color. Ah, baguhay din ni Gurumi siya. Sakitan sa kumakabaw Balani nga. Bago pa rin ka naka-discover sa amo. Kadugay na namo diri sa radyo ga sabak-saba. Mahiubos man sa taanin niya. Power Afternoon, Wensky, Jordan, Joel Besa, Nympha, okay, Joel Besa, gihapon, okay, Charlene, all the way from Bukidnon. Hello sa inyo, ada may pagpaminaw sa taga Bukidnon, hello po, and di lang sa Bukidnon, no? Sa laing dapit pagin sa Bukidnon, di asya may, syempre, lamang inay Valencia, Malibalay, San Fernando, warm up din ba tadi, tabi, iron din ha? Ana din si Boss D Vlogs. Kailangan kita, DJ Reyna. Guapa, sexy, nag-iisa.
1: Ayaw!
0: Sobrang sip-sip naman ito ni Boss D-Vlogs. Kalain mo, nakita na kasi ako in person. So parang, ano na ito kay Boss D-Vlogs, ito ay isang isang testimony. Shout out sa inyo, the Boss D-Vlogs, nag-jay. Pero may, ano na si Boss D-Vlogs, kanang, kuwar na ba ni siya? Kanang, may sideline. Sideline niya ang pag-taxi driver pero naanda sa iyahang negosyo. Ha? Basta game mo ko chika diri ha. Game mo ko diri o ka ng chismis yung Boss D Vlogs. Sama yun ay sekreto ni mo. So, bora to siya. Bye na, oy. Hello DJ, mayong hapon sa imo hadi ha. Mayong pagpaminaw sa mga kauban ako diri sa may motor shop. O, ibutang sa asa nga motor shop. Ikan kay James. Hello James. Mayong pagpaminaw po daw ko rin diya sa may Toyota Mabolo. Makautang na ba kong sakyanan? Nanabok yung chance makautang sakyanan diya Toyota Mabolo? Eh, ba si Dave pwede na? Baka pwede na. Yes, usapang seaman tayo today. Oo, unsa man. Sa una mang gourd, ang ato nga, dikis sa unahang tagkaroon na nga ito ang ginapoint nga bad person. As always, ilad silang seaman. Actually, wala mo kong ilad ng seaman. Nakagig ng seaman, pero ako na ilad. Wala na kayong nang ilad ko. Uy, madunggan pala niya. Abi pa lang. Bigastuhan na pagkwa ito. Shoutout sa imo, oy salamat sa ano, nagkatikiman tayo, okay lang. At least, diba? At least nagkatikiman tayo, hindi naman masakit sa end mo yun. At saka di din masakit sa end ko. Dalawa tayo masaya. At hanggang ngayon, hindi na tayo magsabi na kung ano. Unsaon manimo? Unsaon manimo kung ang imong sitwasyon? Makapili ka sa higayon. O papilion ka sa higayon kung diin.

ako sa griplayan ng Tagiya sa Kanding. Shout out to Marcos Santillan. Anyways, mga katropa, balik ko na ako ang usapan. Usapan natin ngayon. Ang usapan natin ngayon ay usapang seaman. So, if ever manggali, na ay makarelate din ha. Oh, pag na ay makarelate din ha, ina na sila din ha. Ina sila nga maminaw kay... Ina sila ka maminaw kay magsugo na tataod-taod. Pero before nato nasugdan, papahinaw sa na mag-isa ka tukar din ha. Para naasad mo ikuan ba? Asad mo'y chance to win. Ano na magod na, oy? Ano ragid na siyang ataki, ragid din ha, in town. O mo na, usapang seaman ha. Bantay, magsukod ako tatad. Wala yung replay din he. Tapos may yung ay, wala may kaapas din. Ay, paminaw lang yun. Kaya dili mo magkuhan ako ba? Kaya gidugo ko karon, dali na ko saputon. Pero timan ilang ninyo, bisa pag saputon ko, kay gidugo ko, palangga kita mo tanan. Kung dito mo palanggaon, aki, sana may maminaw na ko rin. Ay! Naluas ko ko rin, napagaw na ko. Munang palanggaon, gita mo. Yeah, sa tamo kadali ha, ka, akong tubagon ang tawag din nga Tagiya sa Kanding, kay importante ni. Sa karon sa, ako sa ning tugtugag to, sa katukar din he. Kuro ba ginigiandam para nini? Yung mga tukar ba nga, lami sa dunggan. Pero, sakit sa dughan. Ah, nagaragana ko mga inana, John. Ano mga inana, gani, na makainomdom ka ba nga sakita, magin ato, uy, o nga nung nasakitan man ko. Ayan ha! Timan eh ha, usapang seaman. Sama na ako nga na-experience sa seaman, pero di na ako mag-uol, kay nga naman, ang importante, nagkatikiman. Ayan, just tell me you love me by England Dan. England Dan. Oh, tama ba kung pa-pronounce the ring? Paminawa sa kadali ha, balik ako sa programang X-Rated!

afternoon. Just tell me you love me. Sabihin mo lang kung mahal mo lang ako o kung mahal mo ko, mamahalin din kita ng sobrang sobra. Katropa X rated na!

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

Dear DJ RC, ano na po ang laing sugilanon sa inyong programang X-Rated. Lain na pong tampos, wa tampo nga itong hatagan sa pagtagad. Karong hapon na, kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa usa ka dapit. Kini maong tampo, aron na itong giuluhan o karon na itong giuluhan nga, seaman.

0: hinaot nga itagyod ang magkadayon sa umabot.
1: Mausap ka lang akong gipangaloy, Ronel. Nga ikaw na ang mamahimong amahan sa kong mga anak.

0: Korea mo sabay. Parison, di mo sila na.
1: Klaro niya, bang.
0: Lagi! Parihagod mo og sinugdanan sa inyong pangangod. Ronel, Rina, aray sinugdanan.
1: Mayon ta may sana. Tamig yun ang angay sa usag-usa?
0: May tambong yun na. Kung padayon mong magmaligon sa inyong relasyon.
1: Basta kung ako'y pangutanon ba'y di nagyod ko mangita paglain. Si Rina nagyod ang

0: bilang. Please. Ayaw ko pakitaan, abe. Sakit ang sabihan ko. Sabihin mo, ipunggan ganin ako ang akong himati. Pero, saan naman? Kinahanglan ko na itong antusun. Okay. Pawagin na akong pangandoy. Klase nga trabaho ang akong isuglan. Ha?
1: Dede!
0: O, pawagin ni Sojay muna-muna. Pari na. Nagkinig akong gibuhat. Usa ka sa akong inspirasyon ini. Magkugi ko mayo. Alang sa umaabot na itong pamilya.
1: Donel!
0: Kilala nga, anaro na lang yun na itong itong pagaling. Tungkol kay, hindi palang gani sa Pilipinas ang sakyan ako nga barko. Kung sa pagkahag, makasakyan ako puhon og sa gawas. Bila katuwing tang di makita. Noong, baka nag-anad na kitaan niya.

0: ko nimo.
1: Ingon sab ko an.

ni gugma ay gidni. Ni Rina DGRC. Na in love na gid ko niya. Sa tinuod lang DGRC dakan kog panghandoy. Nakauban siya. Nahinaot ko nga kung maabot man eh. Siya nga kong kauban. Og isa din ha nga mahimo siyang mahimo na ko siyang asawa. Mahimong inahan sa akong mga anak. Og hangtod DJ RC usa ka adlaw, mao kini.

0: Gapline nga barko para sa gawas?
1: Oday.
0: Og. Og tuig kapin. Tuig kapin nga dito magkita.
1: Oh, Oday.
0: Hanya, mag-unsa naman ang kuan eh. Mag-unsa man ato relasyon.
1: Pa-pa-padayin niya para ato relasyon, Day.
0: Runel. Ay, maayo nga. Magpakasal una ta. Una ka mo sa kayong barko para sa gawas. Aron, aron ba masiguro yun ako? Nato ang usag-usa. Magpakasal lang ta, bisag sa huwis lang. Lodel, gusto ko masiguro kan ako. Kay ba ko unsang tentasyon sa mga siman? Maluoy ka na ako. Magpakasal lang ta daan.
1: May pagsalig ko ni mo. Saligi ko. Nagkabala ka. Wa lagi makagumpa sa itong relasyon. Ha? O, pasaylo alam ko nga di ko makahantag sa imong giingon karon. Day, gusto ko nga pangandaman nato ang atong kasal. Gusto ko nga dili. Magpakasal lang ta, inigbalik na ko. Mas may nang makatigong taong maayo. Una kita magpinyo.
0: Renel.
1: Og.

0: đặt tổ cá ngại cao đoạn sức tắn. Daghan mo may muwag na ko. Daghan mo akong handumon. Ha? Sa sakitan ko magpalayo din he. Sakitan di ako. Ha? Pero ilang lang, ilang lang ko kinibuhaton. Alang sa akong kaugmaon.
1: Brudel.
0: Day, pabuta ko ha. Og sa ako niya pagbalik, tumanon ta ang ato mga saag o panumpa.
1: Odonel, paabutod ko ikaw.

0: balik na po siya ni mo, bay.
1: Bay.
0: Nga, naibaw ko, bay. Safety siya diyan ni mo. Balita ilang niya ko kung siya'y

0: doon sa langit. Wagyo'y nakasalipod bisag panganod. Sa palanggani ko kasi mana din sa barko. Kog, sa kasimana nga nalayo sa amo. Pero, pura na kong mabuang yun. Mabuang sa kamingaw, sa akong pamilya. Akong mga amiga o amigo. Labaw sa tanan ang akong reyna. Mingaw na kay Kunia. Mingaw na kay ko sa akong mahal.
1: Uy, magulaan nun, Malka.
0: Amy, kam nena.
1: Hangtod ka rin mo, pagiday kamaanan ay nalayo ka sa mahal sa kinabuhin ni mo. Ako kani nga babae, na kaya manggani. Ikaw pa

inembarko sa Pilipinas. Wa na ko sa sutihi nga ugma na ko na asa mo. Gusto na ko sa suprisahon. Lagi naghinam na kayo kung magkita sa kong mahal sa

0: Mau lagi? Ni ai. Ha? Dah kontian. Eh, bai. Yuki guna. Gusto ko makakita ni Rina.
1: Aha.
0: Nusa mga. Muram kagatukan. Tala. Kuyugi ko sa ilang Rina. Gusto na ko makita na ko siya pagbalik. Saman.

0: Anong dako ang imong tiyan?
1: Pasilo ako, Ronel. Pero wala ko kapungin akong kaugalingon. Natental ko.
0: Unsa?
1: Nagkabalik misa kong uyab ka niya to. Si Marlon. O hangtad nga,

kayo ang misugat nako. Halos midag-o, midat-og nako ang kalibutan. Wala lang ko nang misulti si mama nako sa dihang didto pa ko sa barko kay. Galibog siya og unsaon niya pagsulti din hinako. Nadlok siya sa mahimong tubag o mahimong response nako nini. Mahimong reaksyon nako kung mahibaw-an nako. Nahitapo. Ngako mga pangutana, gusto kong mukiha sa akong asawa. Pero unsaon man ako nga maluoy man kuniya. Sa pagkakaroon, tuwa siya sa ilaha. Huwag ako naara diri sa amo. Sa may angay na akong buhat, ikiha ba na ako siya? Pwede ragyo kayo na dong ay. Ikaduha, DJ Reyna, angay ba na akong basulo ng akong inahan? Sawa pagsulti nako sa kamatuuran. Ikatulo na akong pangutana. Kinaot ko nga inyong kung matabangan. Angay ba na akong dawato na lang o pasayloon ang akong misis na si Rina?

unsaon sa unang man naimong problema, pero natingala lang ko. Natingala ko. Natingala ko diha Dong Ronel. Ngano nai nahitabo something dito sa bar ko. Kinsa man tong nisulong sa imuha? Wala gito na naputol lagi dito ay may nangyari ba? Para bang sinabi mo may nangyari sa iyo sa bar ko. Pero ewan ko ba di ko guess. Anyway, mao ka tong atong story. Bahin sa

Nagharapag to siya, ayaw, Emmy. May asawa ko, Emmy. Pero giputol naman. Punta na kabawag, naunsa sila, Emmy, ditog si Ronel. Sabihin mo sa atin, Ronel. Anong nangyari?

0: ayan, may tawag tayo sa kabilang linya. Kinsa man ni? Hello, shout out da isa ko anoy. XFM ko tabat. Kay Ma'am Zenaida, mayang hapon. Ito naman si Katropang James all the way from Samal. Alam mo ba? Alam kong ikaw to? Hello, Katropang James. Mabuti naman at mabuti ang lagay mo. Kumusta ka?
1: Ano siguro, Ligasi, kibuti pa rin.
0: Ayan. Magandang balita. Galing sa bayan ko, nais kong ipahiwatig. Ay, nikanta na ko. Okay. O sa may masulti rin mo, ani Ron. Ako, nagdudarab ako kay Ronel. Oo.
1: Hindi na ako nagbuda, ginipot ko kay ako na kapatid. Masab ko sa mga drama mismo dyan.
0: Alam mo siya ito. Emi, ayaw, may asawa ko, pergi Katman. So, what the kay bag? Ayaw or ayaw dugaya? No, bitaw, no? So, usa may ikaingon ni mo kay Ronel din hinga part. Anong masasabi mo?
1: Matay. Pero magnaglibog bang kuta na ko, ane? Naglibog ang higil akong kuta, gina nino kay...
0: Balik na lang, ugma! Advice! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!
1: Eh kung ang angat mo ba siyang mo pailog kiha, ani, di ba? O sa matal siya ang ingon to, siya ang ipakota na.
0: Oo, oh, pwede ba daw siya makakiha, ani?
1: Hmm. Ito na
0: ako. Ako?
1: Depende na namin mo. Depende na namin mo kung sa iyong desisyon. Sa ginasada na lang ako na sa tulad mo kapang mata na nag-depende na namin mo kung mahal kitin mo siya. Di, dawatan, hindi mo kunong sa'yo mga pangita ko niya. Kaya kung mahal mag-ito mo siya.
0: Bitaw sad.
1: Kaya naman mga God, ikinapod na rason, pero magdudag ko at pagkid ba nga, naagito na ito.
0: Oh, nakasala, reason lang to'y kalilo, nga nakasagid ni si Ronel. Ikaw Ronel, no, baka kung kinain mo mga imong suwat. Saroga ko, Ronel!
1: Murag, ipangatangit po pagi sa Ginoo, siguro di ba, sing, makuha dito, ma-inter dito, kung wato na-inter to, wato yung mga pagdoda nga.
0: O, ganahan ko, ani, baka ka na ganyan, palibog-libogon ta. Shout out kay, sa ato ang mga kuan, Lasser Marvin, nindot inyong drama ron, kay inyong yung itagaag kalibugan. At nalilibog na din ako.
1: Mana, di ba, si, kung nalina mga rambrad, dipindi na nalim mo. Ang tulungan lang ang pakotahan namin akong gitabag sa tarangin mo mga pakotahan. At tulungan namin akong gitabag. Lahat na sa'yo mga kung sa'yo mga pagdamin mo lang yung mga asawa nga si...
0: Si Rina. Si Rina. O, hindi, Reina ha? Kay Reina. Ako man na Reina. Rina lang.
1: Kasi nga ako na... Magbitin mo na lang mo kung nawatan ba ba siya o sila.
0: Ikaw, naragin na ni mo dong. Kay, nakadungog na ba ni Sir James nga na kay Imi-Imi. Ay! Kabawa na ba mi?
1: Naalaman.
0: Hingway. Oo, mga... Ayaw, Imi. May asawa ko. Yan, nakat na yun.
1: Ayaw!
0: Naglaro, mami, ha? Bitapod, kung mayong kag ako, kasabot ra yung ko kay kasado mo. Kung mayong kag gusto kag pakasuhan siya, makasabot ra ko ni mo. Kung ako pod, ako'y bana. Makaunaw na naging kong pakasuhan kayo, kaya magdusan mo ka niya, makasado tayo na, ana ba? Lahat manamim mo yun.
1: Nara po na niya, nara po na niya, Ronald. Hindi na na niya kung... Hindi na na niya kung iapag yun ang pahala ng kasa ko ng mga asawa, kaya ako maging ibigin siya ka na puntis, kaya ito ka na balik na pati ang ex, pati Marlon na ba na, Marlon?
0: Yes, Marlon. Ano?

0: si Erga na nalang kay ipabot ang katong nakakuha akong number. Pasensya na gina mga dinig gina ko may pwede kaya ako na magod naga si Pram ko kayo. Bandista magod ko adi dyan si Monang dahil ako matubago sa hay.
1: Bandista ka?
0: Nagabanda ko.
1: Kantahe dami be, kantahe may kaisa. Kantahe may isang buli may kaisa. Pakitahe may sa imo. Oo, ang samang nganindot. Kuan ho.
0: Buksan mo, papasukin ko.
1: Agay!
0: Atlas para sa'yo.
1: Ito niya! Thank you, kaaya, Sir James. All the way from Samal Island.
0: Mag-greet ako.
1: Go!
0: Okay, dulitin na pitista dahil sa barangay Kugo na Babak District sa Samal. Ibigay kayo din sa inyong makapista na May 16, nasa nanubing huwag kadiyot.
1: May 16, may tag makalaag na kong balik na Samal, uy.
0: Punta, makasuloy ka na balik ko. Gani. Kaya mga beach piano.
1: Bitaw,
0: okay. Taga din nga magigas Mindanao.
1: Oo, anak, last na kung anak, din ha, 2000, dugay naman kayo ito, uy, 2013, anak.
0: Nagsugod ka na din na pagkama. Labi na gid karon kay dapat taga na gid ang mga beaches na gid.
1: Lagi, sige lang po hon. Basig na yung magpalibre na kuya ag sulod sa ilang resort. Ayaw! Kisa ba i-shout out ni mo diha, katropang James?
0: Okay. Wala na.
1: Okay, thank you. Salamat kay katropang James, katropa mo!
0: Excited!
1: Kana! Grabe, abot ni buok Samal ay ang tingong.
2: Excited!
1: 2:36 in the afternoon. Itong oras natin sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health. Nagunadya ang Santhone Gold Coffee Mix. At doon ay glutathione and collagen. Isa sa kong mga giniinom. Bago lang ganyan, niinom ko ganiha. Of course, niinom ko sa mga produkto. Ngayon dyan ako nag-inom para makita ninyo kung ana in ani ato ana. Hello, may hapon sa itong caller nga nasa Pigazlinia. Unsay pangalan o taga-asa?
3: Hello, DJ. May hapon. DJ Tinita.
1: Oo.
3: Ako na Jordan.
1: Kana. Jordan! Ha, oh, Jordan! Ay, kumusta naman ka, Jordan, oy?
3: Okay, ra.
1: Since nananawag. Nami-miss kita. Kantahan ta ka na yun. Ya, karon na, nanawag ka mang gidinhi. Wakay laing tumong ko ni tagaan taong kung ayan. Tagaan ni mong suhisyon o unsa man di opinion kining ato ang letter sender. Bundaki na yun.
3: Ang tambag ko ni Ronald DJ is, kasuhan gini ang asawa kay nibalik mo sa yung ex.
1: Niya kay nasakpan, nakadungog atong part nga nahitabo kay Ronald to sa barko?
3: No, sir. Kuwasa, tabla sila, DJ.
1: It's a tie.
3: Tabla sila. May gugma siya sa babae, yan lang daw ato, DJ.
1: Lahit naman yung tono sa iyang advice noon. Kung naigugma, gin siya, no? Betaw, sir. Unsa man yun ni. Kaya kung ako pa, kasabot na po ko ni Ronald kung maingon siya nga, sakit yung doon na naon yun, uli ka nga na, mabdusan ang imong asawa niya, di ikaw ang nakapamabdus. Murag mag-regorgat po ng imong hunahuna sa daana, sad, sad na to na malika yan. Pero ang pangutana din hikaron, unsa may buhaton niya nga murag nakasamang pod siya pod. Kaya sabta na asya sa barko, kaya murag na may Emmy dito, si Emmy. Muramang siya kikamang ni Emmy.
3: Ako ni Jerry. Kung ako sa kumbahin, buwagan yun ako. Magbuwag yun eh.
1: Magbuwag na lang yun mo?
3: Salvador del Mundo na talang tabuwa. Kailaing tao mo ay kapamabdos.
1: Oo niya, murag nahigugma man ang kuan. Murag ano nahigugma ba? Ang tawag ani. Muramag nahigugma ning si tawag ano eh. Ugma na lang na eh. Assignment na lang. Nakalimot ko. Oy, shout out na diya sa Samal di ay kay katropang Bong Alvarez. Hello po sa inyo, di katropa! Sa may Samal! Langoy well! Oo, padahin di sa imong himaya o pagmaya di Jordan B. Sa ito yung chika? Jordan! No, what's Jordan?
3: Ako ni Jerry.
1: Putol-putol daw ka. Asa naman ni si Jordan ay. Pangitay signal daan, Jordan. Na. lamig yun nimo.
3: Paong DJ.
1: Ayan, ka na. Hello.
3: Napa?
1: O, ka na.
3: Hello, DJ. Napaong yun.
1: O, ka na.
3: Ano kayo?
1: O, sige, go. Ipadayon timong tambag.
3: DJ?
1: Ipadayon timong tambag ba?
3: Oo. Ang kato, mag-itagi siya o kalinaw, DJ. Yan, lang ginbogan siya ikuan, niya asawa.
1: O, mawala na ginay pinakadali, no?
3: Yes, DJ.
1: O, sige. Maumang ka. Ay, wak mo na isasamal ni si katropang Bong Alvarez o si Pataka. Ah, sige. Salamat, Jordan! Grabe gini ako. Kaya abi ni mo Jordan no, nalipay jud ko Jordan nga mas nagdugay pa imong profile pic nga ako ang profile pic kaysa sa siman nga ako na uyab. Oh, shout out ni katropang Philip Jordan.
3: Sulti
1: ko dayon na karon dayon.
3: Ako lagi buhat si kay first time gyud sa tibuok ko kinabuhi ikaw gyud ang nakita ni Jing. Kamo diya tanan.
1: Sunod ha, i-profile pic si Doc JJ. Ibalans-balans po mi diri para dili po special treatment. Grabe po ka, Jordan. Samantang kay?
3: Stress yun tamo, DJ. Basta magtrabaho ko rin. Malipayin kay ko.
1: Malipayin kay ka? Oo. Mayra po dahi. Uy, nga na. Usahay, no? Pakaingon sa kuba ko, nakahatag kong kalipay. May na lang. Salamat niya, Jordan.
3: Okay, salamat. Oo.
1: Amping ka ha.
3: Okay, salamat.
1: Hinay! Shout out, Lady K. Exciting! Salamat! Abi na kung nasa sama si katropang Bong Alvarez. Naadi siya sa transmitter. Abi na kung pa-shout out siya sama. Alam mo na kung nasa sama. Abi kung nilangoy na kadiha katropang Bong. Uy, katropang Bong. Nga naman, ipahimo. Manday ko sa imo hang jingle, katropang Bong. Ako ading intro di ay. Huwag manday ko sa script. Alas 2:41 na katropa. Mudawat ako isa ka caller, ako ang pasudlon. Tambagi pa niyo ni si Ronel B kaya ako pikpusan ko ni si Ronel. Kani si Ronel gipalibog-libog ra ba ko ni imo hang suwat sugilanon dini ha. Kadungog ra ba kong nakagikamang ka, rikamang ka ni Amy. Shout out sa inyo ha, diha katropang Bong sa Solid FM Davao. Hello po sa inyo ha din na. Shout out na lang po sa laing-laing istasyon nato, no? Sa mga napahukup karon diha sa may XFM, Zamboanga, Cotabato. Asa pagani ito eh, liliyon sana ako din. Namo'y kopya ko diri good na nawa naman diri sa ako ang kuan. Kay daghan kay ni 98.5 kan laon 92.9 gihulngan 107.1 XFM Bukidnon madunggan na sa Valencia, San Fernando, Malaybalay, Kabanglasan. Napunta karon diya madunggan sa 107.1 Tagum XFM. Ayay, talaga ba? Sobrang salamat naman at naririnig niyo pa rin kami hanggang ngayon. Dahil dyan, isang ago. Ramag ka ng bagulang ni Utong. 95.9 General Santos City, 97.9 Davao Katropo Digital, 89.5 XFM Pagadian, 99.1 XFM Mati. Doon nindot kayo nga mga dagat ang Mati. Promise! Kumato gani kong somewhere na akong Mindanao no, kung ako yung kong nindot nga dagat ang Mati, gud ako alam na sa GovGen, Governor Generoso, nindot siya nagdagat din. XFM, Cotabato 102.1, 99.5 XFM, Zamboanga, 91.3 XFM, San Francisco, Agusan del Sur, o sa mga nakasimulcast, karong hapuna, may hapon. Hello, may hapon, kinsa ni?
2: Good morning, DJ.
1: Kinsa ni?
2: Ang Mawab.
1: Mawab, oy, kanigad ang taga Mawab. Nabang ko'y pagdumot ba sa taga Davao de Oro?
2: Ay, maklaro yung day yung DJ, Jesus ka daw.
1: Na ako'y pagdumot ba sa taga Davao de Oro? Kabaw kag nga, kabaw naman kag nga, no, basta na ako'y pagdumot diya, kahiubos, kasakit, o nakatilaw po ko diya, o kalami. Na ako, diya po na ako natilawan ang unang kalami.
2: Tambag na totoo, you know?
1: Uy, tambagi na siya, Bik, ako ba? Hapit na mo itong oras.
2: Kan ba, no? Sa, kan ba? Sa, hindi ba?
1: Oh, dali ida yun. Kinahanglan ni Ron, Ron.
2: Kani, okay naman, no, ang tao,
1: seryoso kay siya, oy. Namura yung dilipot ang bagunon.
3: lama sa kita buwing wala lang tumo sagol sa barko kita po
1: yung saon man na ron
3: saon man na ron soro nil kini kibo sagol ko
1: dita na do nalibog dyan ka pong apil noon saon man eh.
3: O, oh, dili kita may iwasan daw, kita na may iwasan eh. Sa, naman po yung mga amigo nga si Man ba?
1: Ah, so, eh kung ina nga, normal lang gid ni siya?
3: Ha?
1: Normal lang gid na siya sa mga si Man?
3: Oo, oh, naagyo rin mo, gabi na, huwag ka nang mudunggo, nag-lang nasun. Ganang, kagasa nga lang nasun, parang magbapa kayo ng mga babae, naagyo rin mo saka.
1: Ay, naagyo rin mo saka? Ingon to ako ang nakauyag kong siman sa una, oy. Pero okay naman sa to.
3: Ah, lagi. Eh, bantay ka. Dili na ko itanan niya.
1: Oo, dili na to itanan. Kaya base niya, mga suko ni mga siman nga naminaw karon.
3: Pero okay na po kung yung mga nito sa mga siman nga. Kwasimit nga na ba?
1: Oo. Yung sa may chismis nila.
3: Lagi daw. Guro, ito na. Hindi ko rin na yung sarili. Yung potential ka.
1: Ana, ragyod. Ana, di na to kuan. Depends on the kuan naman na.
3: Yan eh, sito. Kaya nga yung sitwasyon, guliwin niya yung sitlog na.
1: Oo, oh, iburot naman, good.
3: Ang nakasitlog po yun, ang iyang, kwan po yun, ang iyang extra yun, di ba?
1: Oo, oh, kay, samtang wala day si Ronel, nibalik din siya sa iyang ex, oh. Kay nagtikiman.
4: Ay!
1: Oo.
3: Pero na kay Garo galing yung extra, o nga nung namapos magiging niya, yung sitlog po yun.
1: Gabi, wala na lang sa... Wala mang gigipapisik na lang sa dingding.
4: Ay!
1: Okay, wala na naman iingon nga. Wala na naman iingon ba nga? Asang trapo, bi? Kaya rin di may mong bata ba? Para may mong ok-ok o toko.
4: Ay! Ay! Ay!
3: Hindi naman datang bata magigipapisik. Huwagin mo dinas.
1: Huwagin na... Sa muka.
4: Ay!
1: Bisa gi...
3: Ito ay, ano na lang. Wala ko yung Ronel. Lalo ko nga... Di ba kasado na sa ano?
1: Kasado man sila. Ang sama mahingon ni Moani.
3: Kasado ba sa wis?
1: O, basta kasado sila duha.
3: Pawalang visa na lang sa kanya. Ano lang?
1: Ano, pawalang visa na lang daw. O, sa may last message ni Moani.
3: Ay, na lang yun sila. Ano yung itabo?
1: Ano na lang yun. Sige. Bye. Salamat kay Jagikan sa Mawab, ha? May painit kay Jaron?
3: Eh, sa init. Yung kay init, sinulan na rin.
1: Ay, ulan na. Ay, tama naman ni Bagyo, no? Sa inyo, ha, Jaron? Sa mga mga diri init kayong panahon? Diri si Cebu? Sige lang, kay kung diri mangod sa Cebu po na mag-ulan sa, di po basta-basta dinig. Na. Mga anod, masabitanan. Oo, lain diri sa sibug mo ulan kay gamayng baha, himo mang swimming pool ang mga kadalanan. Thank you kaayo diya sa Mawab. Alas 2:47 na. Nawa na siya kay hindi man matingog na. Thank you kaayo ha sa pagpanawag o gwa na tay din ako mo dawat sirado na kay wa na hurot akong oras maabtantan ka tropa Eric Manait dili ron makapiso na pug ko. Oh, sabot ba gidaan ni duha. Nga digid maabtag ka ng dugay akong pag sa tabian na sa pugugod. Saapod na ako ni. Isa ko kaunang story yan. O, talabay nakabutang diri o 10 minutes. Sa tanang angkor ata ako gididi mutuman o ginani ba? Magkasabaan dito. Sa imuha, Day. Day, sa banan ay sa kay Rina. Rina, tago-tago sa aron kay pakasuhan beka ni Ronel. Pero Ronel, di na ko mag-gets. O nga nung unsay nahitabo ni mo dito sa barko, nga murag nakasama sa ka dito sa barko. Ang lamang lang yun ni mo, wani mo na ba mabdusan to? Pero kung basihan na tong balaod, makapakasog yun ka niya kay kasado man mo. O, kung mangutana kag pwede na mo siya kasuhan, naara sa imo ang desisyon. Actually na, pwede. Pwede niyo siya makasuhan kay kasado mo again. Legally married man mo. Pero kung imo ang pagkaso kay tungod kay... na isahan ka no ano yung pagdumot ni mo niya murag nangisa masagka isod kay kapanalipdan din nga part di yung pagkani daw nila kasagaran gido sa siman naagi din yung ma-encounter nga susama ana pero naaragi daw na sa inyo ha kung musukol mo niya murag base sa imong drama dito murag disukol ka man depende man to sa to ayaw o ayaw dugaya ini angay ba na akong basulo ng akong inahan sa wala pa pagsulo di niyo pwede basulo mong inahan kay buhatar niya unsay paminaw niyang tama Basta tinuod lang siya po, naglibog po na siya unsay angay niyang buhaton. Sa pagkatong higayon na mo, ito yung paminong nga tama. O ganong basulon man ni mo ang tao. Nasugod pa lang daan, nagunaw na raman sa imong kaayuhan. O basig mo ang bak pa lang kato sa barko. Diba? Ang imong inahan, nagunaw na rato sa imong kaayuhan, Dong Ronel, ha? Ayaw, naglabda imong o. Ay, nagkasuko sa imong inahan. Be rational and be logical when it comes to your decision pag abot sa mga kisay dumtan ni mo, no? Ana, ana, nakit na ba kung nakit na akong luas diri, Dong? Basta kung mo yung kagusto ba kamukiha, naara sa imo ha ang desisyon. Naaragid na ni mo. Huna-una ha, saan nagkapila? Pero kung paminaw ni mo, gusto ka gustisya, yung ginapaminaw, I know, gusto ka nga matagagusti siya ang imong ibati, kaya nasakitan man yun ka, ikaw ba naman daw imong asawa, pag uli ni mo, ni burot na. Wala pa gani ka ni ka, wala pag bago pa gani ka ni uli. Dako pa sa, ang lingin sa tiyan sa imong asawa, mas dako pa sa pulmon. O naroon na, muragin akong maingon sa imo ha. I-backread ra ni tanan. I-review ra ni tanan ang ato ang programa din eh. Aroon, aduna kay Kuan. Aduna kay guidance ba o aduna kay sumbanan. Wa naman ko'y igong oras. Wa naman igong oras. Agang salamat sa pagpaminaw mga katropa. Alas 2:51 na sa kahapon sa programang X-Rated. Sa mga listeners, ganaadigi pang comment. O manan ako ni basahon. Assignment lang saan ni ha? Kaya wala ko'y oras. Importante din na sum up na ito ang problema. Shoutout sa mga seaman ha. Salamat sa kanunay niyong pagservisyo sa inyong mga taxes. At sa mga seaman nga faithful at loyal sa ilang mga asawa, mabuhay ang inyong mga lagay karon kung asa man mo. I mean, kung nasa ano man ang inyong kalagayan. Ano? Sa akong partner sa Bigas Lawa Katropang Doc JJ o ato ang station manager John Lemon Chavez by King. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, ako ang inyong katropa, DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated. Ugma po, magdunganay ito same hour, same station. Sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo, exciting!
4: Exciting!

0: Akong gitubuntos ang pag-take duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Subtle Plus Gold.
1: Subtle Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Subtle Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Mikey, usar ang usasyon worker. Tumod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilig na ko makagahin o panahon para sa akong mga anak. Pero pasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Gold.
3: Pasimilisa nga taga-Bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangihindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o mini normal. Daghang salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
4: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugngan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
1: The Secret of Health.
4: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, batasana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na alisin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
1: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
5: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
6: The Secret of Health.
4: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mga nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
1: The Secret of Health. Yung mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Mga katrupa, exciting!
8: Boss Abo, magpakilo ko sa hubaybe.
9: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bukata ba ni? Naani ba to?

0: fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi naugahimsog sa mga tipas eh.
2: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, ug sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinakong abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga otanon. Produkto sa Suiko Enterprises, ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katropa, kung nangita mo og legalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise yun! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
4: XFM time, it's 3 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
5: Mga katropa.

0: XFM.
1: Uy, Maring, Maring. Nakuratira ko lang yung bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Kung gwapo gani magpatato, o siya tawag?
1: Cool!
0: Kung pangit gani magpatato, o siya tawag?
1: Adik! Exciting? Exciting!
2: Y2H Broadcasting Network Incorporated.

0: sub sa ligniya.
1: Ang buto na ni mo, gahi ka yung o. Pero sige, talaonan bitaw na tungkol sa padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din nalang good-good. Kalipay mo na ako ni.
1: Ahay, ang buto rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo na. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, saka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na ang 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos bagyo, daga na kong tambal na pistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premio D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
7: Kung pag inom og Premium D3, ragida na kapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kapukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
8: Mapalit sa mga butika.
9: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
10: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kamalaw naman ka, dakang kaayo trabaho sa opisina.
9: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton ka ron, mahal.
10: Sure ka?
9: Oo.
10: Exciting!
9: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.

0: Foods na naka-turbo.
1: Food supplement from Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakingan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
2: Selsun Plus Herbal

0: sa gikan sa pag pugas na ko ni apply ko kisi kadlaw di na ko spray oh yang ko pulo kadlaw ni spray na ko ko
1: imo na pamatudaan karon nga ako gi gayo improvement sa imong pagpangama
0: dapat gi kayo
1: pila gi increase
0: sa una malipay nga mabot sa gatos ka puso pero karon dapat na yung kalipay nga mabot ang 130
1: so kasi mo si pagtanong mo pais karon pa na yabot na yan ako to sa may imong itaad ni sa imong mga kaupan nga mga magupa din sa imong lugar.
0: Sa akong mga kauban o kasidinganan rin sa pangatukan sa wala pa ganit gamit o crop gold, gamit na mo kay the best. Apa na si Jerniel Bantay rin sa pangatukan kay Manahit. Bugin na.
1: Okay, nagkakayo salamat, boss. Kung maminaw ka sa
2: XFM. Uy, ako natira mo na yung manager nga. Kalang kinig big time ganin mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha!
3: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum.

0: ceva.
1: Așa mă la.
0: Anumana e să bău să bălut.
1: Ai, arce, n-a gând n-ai să bău am bălut. Cum te cău că ha e să lăd să e mung mama să șel. Așa mă de că mă ngehe.
0: Exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Huy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound ga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical solo sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibani gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
2: The Secret of Health Santon plus Coffee Mix.
4: Ang kondisyon sa ka-tricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Duya kayo akong pamahal.

0: Mix.
1: Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salto Plus Coffee Mix.
2: Ako si Carding, taga Cebu. Nanakoy diabetes, taas kayo ako sugar 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo ka kapsul sa usakan. Bulan lang, 100 na lang ako sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santone Plus Gold o Santone Vitamin C. The secret of health.
3: Sa mga hilig mag-inom o kape, pilia, mga higala ang pag-inom o healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni o pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya o makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog na may inumog kape, nga hilig ka may inumog kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay, og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klase ng mga sakit.
1: The secret of health.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasa. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangustin, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang saan namang uri ng sakit.
5: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butik.
6: Boss, amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
7: O sige lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba to?
6: Bato gud tawon. Maunay resulta og epekto. Tung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
7: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og himsog sa mga tipasi.
8: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Suiko Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
1: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha, basta quality garments. Sunrise yun!
0: Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
9: XFM time is 4 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa,

0: XFM.
1: Mar, Alima, makuratera mo lang yung mga asawa nga wala lang kayo makuha sa yung mga sweldo kay nahurota sa online sabong.
2: Exciting!

0: Oi, Metra!
1: Libog ko ba?
0: Ano naglibog man ka?
1: Unsa ko bilion kanang papa o panet.
0: Ay, naara na siya imuha.

0: Exciting!
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugon doa kabuhang murag na kogoko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, wala, ninahinay na siya, maghinahinay na siya, nagkawala siya, nagkawala, doon, nawala na yun. Mga yun ay pinakadidibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, usalag ko kumutis ng muna ninyo, alanga, nindot yun.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: 2023 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna po'y daghang health benefits. Santol Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santol Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpukong aron dili taptan o mga virus sa palibot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay yung relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santol Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan o dili makatulog sa gabi. Santol Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to na yun ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Celton Plus Herbal Oil. Mahit mo lang.

0: nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumalang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
2: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist all the time.
4: Sa mga butika. Noon, hindi uso sa akin ng kape. Nang masubukan ko ang Santon Gold Coffee Mix, napakape na ako. Dagasangkap nito ng mangosteen, turmeric at moringa para protektahan ang mga selula ng ating katawan. Dinagdagan pa ng glutathione at collagen na para pagandahin ang ating mga balat. Kaya ano pa ang hinihintay mo, kaibigan? Subukan na para mapatunayan. Ako nga pala si Rufin, Santon Gold Coffee Mix user.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Lodi.
1: Oh, may ito ah.
0: Ano ah, putot lang ka?
1: Ingon ay magod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama o papa.

0: yang ngantut garon putut gapun ko.
1: Mga katupa, exciting!
2: Atingi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ania na ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas. Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound ga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical solution sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na gyud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
2: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibanigayod ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga Vitamin C.
2: The Secret of Health, Santon plus Coffee Mix.
4: Ang kundi dyan, sa patricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom ang Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o pamuna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Nanakoy diabetes, taas kayo akong sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak og Santon Plus Gold, tulo ka kapsul sa sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
2: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Sundown Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Sundown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. The Secret of Health.
3: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya, og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog na may inumog kape, nga hilig ka may inumog kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay, o soybeans nga ma-maintain o malikayan ang klase-klaseng mga sakit.
2: The Secret of Health.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit.
7: Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw.
6: Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santo Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butik. Kahalagang paalala ang Santo Plus Coffee Mix. Ay hindi gamot at hindi dapat may pagkamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Nag-aanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Boss Amo, magpakilo ko sa Hubaybe.
11: O sige lo, ibutang asin ako sa timbangan.
10: Uy, sa mo ni imo sinakulo? Mag-ata ba ni? Nani ba to?
12: Batugod tawon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
11: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
13: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayod ang tipasi ini. Makamilos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
2: XFM time, it's 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
14: Mga katropa,

0: Mino Car sa XFM.
1: Mau na di Ahmadi, magsige yung diet. Unya, magsige rapunog kahon. Exciting!

0: Cek. Cek.
1: Kapitan Ludi.
0: Tanawa guna mga hulmigas, oh. Tanawa.
1: Ha?
0: Tanawa mga hulmigas, oh. Sige lag trabaho. Way lakwat siya.
1: Bot-bot, malay.

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong-sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminawon ang nakainom sa premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na ako sa radyo na kaning premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako usa ka ni kalami. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako silminti alerto. Pag premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Claire Skin Beauty

0: Antisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginawang pakiramdam, mag-Sansong Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sansong Plus Herbal Oil.
1: At ako, iskunta.
2: Ay, yung bawal ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
1: Opo, papa. Putang nga mesa.
2: Uy, ayaw mo vitamins. Nakainom na ka.
1: Saton, pati na siya. Hala, himot.
2: Saha, yan ko, okay? Yan o. Kanya, nagdala sa kanyang tubig daan. Hindi na, ay mo wait a mess, isunod na tubig, okay?
1: Miss! Manakuhinom!
2: Next time, ayaw yun kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
4: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kinia na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa among bagong location, located at Door 8 M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Abre gikan alas 9 sa bundag hangtod alas 5 sa hapon, gikan Sunday hangtod Friday. So anytime you need care, we are here. Good news! Aduna gyapon kita yung free check-up o consultation every Wednesday, Thursday, Friday o Sunday. Oo! Free yun! Walay bayad! Because your health matters! Plus, mas baratong mga Yes to Health products available po diri. Safe, trusted, and budget-friendly para sa imong daily wellness. So ayaw na pagdugay-dugay, visit us now at Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy, your excellent choice in healthcare. Door number 8, M Central Building, Ganti Road, Magugpo West, Tagum City. Yes to health. Say yes to health. Yes to life.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin. Pero ang sweldo, hagbay rang nilayas.
1: Exciting!
4: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Kureng.
1: Kap! Kap!
0: Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka na nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok na askalasangan, na abay higayon nga mag-abot sila.
1: Taka, ramang ka! Lakap, uy! Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
2: Kakap, kap! Balog ko! Baka, balog, unta, na aoy!
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
2: Kita!
0: Kuyay.
2: Exciting!
3: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks kaon og parat. Sakit tayo mangihi o regular pa ng akong menstruation. Ipatay ko sa kumpanaw, Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na pa ng akong menstruation. Ipiktimog yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
3: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo nung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
6: The Secret of Health.
7: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unsa sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan ug malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
3: The Secret of Health.
7: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato gyud pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magka sakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
3: The Secret of Health.
7: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
8: Ako si Aileen. Usa ka sa Sclerc. Tibok, adlaw nga tindo. Sa kaya kong tiil. Samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan na ako ang ka-epektibo ni ini.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
9: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit. XFM time at 6 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
10: Mga katropa,

naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadoon na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap dili, kayo siya makakita sa gihariyan sa Diyos. Higala, buot sa Diyos ng tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya ng tao mabaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao magpangaliya kaniya na wala man niya tuwi. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayod niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali sa tumong o tuyo na kami makaalaga diha kaninyo, imug na kining

Okay. Mayong gabi eh, sa tanan mga kaigsunan. Huwag mga kaigalaan, ani anusab ang inyong alagad. Brother Marlon Bohol, mag-imbita no sab. Ako kaninyo sa pagpadayon sa pagsubaybay sa ato ang programa. Ang tingog sa reformasyon. Magahisugot no sab kita og mga importanteng mga butang alang sa ato nga kinabuhi. Apan sa dili pa natuisgutan ang tanang mga butang alang sa ato nga kinabuhi. Ato sa nga pasalamatan mga kaigsoonan, mga kaigalaan. Una ang Dios. O ginusab sa ato ang naghatag o kinabuhi sa ato ang programa sa tingog sa reformasyon. Ang ato ang CEO, Brother Doc Remilito Oy. Ginusab ang iyahang Vice President, Ma'am Ulibain Oy. Nusab nga to ang General Manager, Sir Edwin Garing. Nusab nga to ang Station Manager, Dennis Tagong, Arnel Cortis. Salamat, no, Sir. Maging nusab, no, labaw na kay ato ang Technician, Sir Kenneth G. Batukan. O, salamat usab, no, sa tanan ng mga station, mga naka-hook up usab na ining programa sa tingog sa reformasyon. Sama sa Dabaw, nasab sa Jinsan, nasab sa Mati, sa Bukidnon, o sa uban pang mga dapit nga diin naka-hook up na ining programa sa tingog sa reformasyon. So ako mag-aingon, mayong gabi eh, no, sa inyong tanan mga kaigsoonan. Huwag ato sa mga pasalamatan, no, ang mga kaigsoonan, mga kaigalaan nga nag-subaybay, no, usab sa ito ang mga itong programa, no, sa tingog sa reformasyon. So doon natay pag-ahisgutan karon mga kaigsoonan alang sa ato ang gitawag og kaluwasan. Apan sa dili pa ang tanan, maminaw sa ta og manindot nga awit.

0: Exciting!
1: Si auntie nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store na yung trabahoan.
2: Oh, sige ma.
1: Hinaot na makasabot ka, Rox.

0: Sama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina, xanthol plus gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong kapit.
1: Xanthol Plus Coffee Mix.
2: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung unsa akong kapag-niw.

0: sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
3: Agad ay si

0: problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan nga makabato og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Ay, kinusin ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dakong tabas sa ko ang Premium D3 kay sukad nga naga-maintain ko ani, na matikda na ako ang moral lagsik pero ako pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Bilin lagi.
4: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man naman ang atong sabot. Nausap man ka.
5: Sa muka, oy.
4: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung.
5: Usa man ka?
4: Nako'y Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani. Arong ganado ka? Sige na.
5: Turbo?

0: DIY.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho. Kaya sinubukan kong uminom ng Santhan Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Santhan Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen.
3: Santhan Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Sister Pace.
5: Diyan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sesta Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sesta Pain lang ang mag-isa.
4: Sesta Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sesta Pain, symptoms persist all the time. Mabibili sa mga butika.
6: Mayong adlaw Tagum City. Ready na ba mo for a healthier, happier you? Kinian na ang Yes to Health Incorporated Wellness and Pharmacy. Your excellent choice in healthcare. Ang Yes to Health Clinic Tagum City mag-abre na sa

0: kumpulan. Exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako di ay si Robert, kamumulog Bio, Santalisay, Cebu. Nainitubo nga na kong bukulo, ubag sa kong

0: Kasi sa usag kadlaw, sa sulod sa usag kabuan, niuyos ang dakong bukol sa kong likod.
1: Sampung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kay balo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatihan o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
1: The Secret of Health.
2: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
1: The Secret of Health.
2: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinakaepektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remelito Hoy.
1: The Secret of Health.
3: Ishira, taga Bohol. Kahuto nga akong tiil o akong kamot. Sakit kayo ilihok. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuntos ang pagtake. Duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ina-sure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo Santon Plus Coffee Mix. Gawas na damit na, healthy pa.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.

0: pagayon yung sulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Ang po si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ito.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: An po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
4: Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
5: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City, at ang kanilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: XFM time, it's 8 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa,

0: Master, ayo sa maltap. Laroho na to niya. Ingon man kuno ka nga, naong kong unggoy.
1: Dili ka, oy. Ang akong ingon pa nga, ang unggoy, pariyang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha. Exciting?
2: Exciting!
3: Ako si Jubilin, na ako'y greater, unya,

0: matag umbruha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og gawala na jud ako gweter. Tako jud ko kaayo pasalamat sa Santong Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
1: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santong Plus Custom Mix User, atong paminawon.
3: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, huwag na nang malpadyod ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tapak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Lex, daghan ang atubangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag din balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga ula ra bigud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas og tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, play ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika. Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok kung basig na ay dala nga virus ba. Kung tabigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Istinip ko din.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
6: Ako si Tolit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kaayoy, di yun dalim. Mataka sa'yo sa kadlaon, aron maka pangasayrog sa'yo, aron maka-boundary. Kung saon na lang ang balon sa akong mga anak, kung sumo pa sa balay, sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si misis ba? Grabing kumbati, si misis sa'yos buntag, ako kay misis. Isa pa na, kundisun kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasayro. Pag uli na ko sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Gulat ninyo, pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Tolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
1: Samsung Plus Herbal

0: kung gwapo gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Hot.
0: Kung pangit gani ang gipaningot, unsay tawag?
1: Nuod. Exciting. Exciting!
2: Ato ni ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, doctor of alternative medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako di ay si Robert Kamubulog Pio, Santa Lisa, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukulo ubag sa akong likod. Daghan ang doktor o galbularyo na ang akong natuhan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santol Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
5: Sa secret ito para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
4: The Secret of Health.
5: Ang polyphenols usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
4: The Secret of Health.
5: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remy Lito Uy.
4: The

0: 7 puntos ang pag-take, 2 sa gabi ug 2 sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo sa Sutton Plus Gold.
1: Sutton Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Sutton Plus Coffee Mix.
2: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sutton Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pag pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Sutton Plus Coffee Mix. Gawas sa damit na, healthy pa.
1: Sutton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Sutton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sutton Plus Coffee Mix.

0: pagaling gisulayan ng Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Po si Sam, jeepney driver. Kailangan lagi alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa. Dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy po.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Delicious dahil sa mangustin, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag sa anumang uri ng sakit.
1: XFM time. It's 9 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
6: Mga katropa,

0: Oy, parig lodi. Grabiyas damgon ako, parig lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgon ay pare?
0: Parig lodi, nagtingam ko na ko bao niya. Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Hubog juga, yung kukay. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa kang sige na magkakahubog. Oh, hubog mangaka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usa may problema.
0: Pag mata na ko pare, hulot ang sulo sa anirula. Pagkapaita.
1: Usa ila siya.
0: Pastuyo paita pare.

0: Cancer ni mo ning taon na.
1: Nah, ma'am, di yun mo ka-answer, sir. Magsige rin yun siyang totoy. Wala lang sagi pa totoy, ma'am.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambo to rin mo, dahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ko ni.
4: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timblahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon

0: Plus na.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pag inom og Premium D3, ragyud ana kapalagsik na ko balik. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman ako Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
5: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
4: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
5: Sure ka?
4: Oo.
5: Exciting!
4: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
5: Ay, nunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
4: Like yun. Basta naka-turbo.
2: Turbo food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
4: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
6: Samsung Plus Herbal C.

0: Para din ni taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Pero may kugi na migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sista Pain. Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sista Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain. Symptoms persist. Call your doctor. Bili sa mga butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sa una, naagoy 20 pesos, magagrocery na ko! Oh! So, karga na may ko sa X, wala ko kagrocery, oy! Alakala nga, nakala may CCTV! Ha! Exciting?
4: Mga katupa, excited!

0: Hoy, Madi, kumang laki ganik ta. Bayadan, bago chula. Exciting?
1: Mga katupa, exciting!

0: FM Mati City 99.1 Exciting.
1: Ora, Kapitan.
2: Unsay kalahian sa una ug karon?
1: Ani ni siya, Kapitan. Kung guwapa gani, panguyaban ta yun.
2: Oh! Unya karon.
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayon. Exciting. Exciting!
3: Alam niyo ba na lahat ng tumutulong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutulong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: nationwide. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malugay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Yaka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni Muni Ana. Remember, ahimti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisto ko pa sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyan. Gisto ko na po nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si Punon. Immune booster mag-uning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C,

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Haroldan Nakabaker. Kapasalamat kay ko dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katay ko da yun. O Sis the Pain. Ay kung uban pang painkiller, walay epekto. Mahirajin kayo ang Sis the Pain.
1: Sis the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Ah, grabe po niyo mamadiyoy. Bawa pagaling pa.

0: 99.1. Exciting. Usa ka gabi, nag-uban ang duha ka ubo o dinhi.
1: Pare,
2: exciting!
3: Mga katrupa, exciting!
4: Mahal ako siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Ambot rin nimo, dahi kagyog o. Tanawanan bitaw na itong unse padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, ambot rin nimo. Bitaas ang presyo sa akong dugo ni Moda. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Kuday si Bal, 40 anyos na, kagadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Tagahan akong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3, regyud ana kapalagsik ta kog balik. Kung naging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumanda og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
13: Inunit na mahal. Later ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas ang laka.

0: Ako si Ricky.
1: And I'm proud.
0: Sis the pain user.
1: Kay one time,
0: a sore throat ko.
1: Kung wala yung line,
0: makapawala
1: sa sore throat na ko.
0: Sis the pain reviewed.
1: Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sis the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibigay sa mabuti ka.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Sauna! Sugarol kayo ko! Oh! Sukad so, kilawin ako sa X, di na ko sugarol! Ah! Alangan nga! Root naman akong kwarta! Ah, kanagubungot ito'y! Exciting!
5: Exciting!

0: que ça ferme.
1: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?

0: turne.
1: Oy, kanong na magaling sa ko ang law office.
0: Turne kanang mag-ilis unta kong apelido.
1: Kamara ba na? Gawas kong balihon.
0: Balihon? Di lang ko atorni ay samot magkamaot.
1: Usa ba din mong abilido na ikap?
0: Lubot.
1: Okay. Pero kung bungod sa ito ay exciting.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Tia, Sakel, Mamawan, 53. Kaning akong council, 1976, panisya, nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa una, hindi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba. Salamat po ko sa Lord Jesus nga iya.

0: Coffee Mix.
1: Ako diay si Annabel, nagabatanggi niyo village sa Pina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lalimag, tinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan, Kapoy Kayo. Sakit imo, lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o kami kay siya imnon. Lahi sa uban na kape. Sukad na kay lumpuanin kape. Wala akong sakit sa akong lawas. Wala akong

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Clear Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Scented Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Scented Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong pagkaan. Scented Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskun pa.
3: Ay, yung bawal ng kwarta. Itagar ka ni mamay mo?
2: Upo, papa. Putang ng mesa.
3: Uy! Ayun mo, vitamins. Nagkainan na ka.
2: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yan o. Kunya, nagdala sa kanong tubig daan. Him na, ayun mo, vitamins. Isa yung tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw yung kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, sa kasensor ka. Nakasulay ko 1 week, galisod o tindog. Kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Victibo kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call the doctor. Ibilis sa mga butika.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Par, makurapin ako ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
2: Exciting!

0: dog ab man, usay sud an nimo master.
1: Ako ang kanang bronze green Livy BG with a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Ah, lami, anoy. Unsa man na?
1: Ay, kanang ulod sa kamuti, unya na ginamos. Anay, pinislat nga kamatis ba? Unya niyo hakap?
0: Fish fillet di El Nino con todo salsa di hulga.
1: Ako sana?
0: Kwangod? Bulad? Nga tuslo sa sukang pinakurat.
1: Exciting!
2: Exciting!
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sa ikong biyahe, nagpanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kanin driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan, nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard, unya, Permi Mabilar. Kay ang gabi man na duty. Ako nga batiyon ako, ang magsakit sa akong mata. Unya, mangmular ba? Ako nga nabalaka ko kay Bastion at mabuta na inoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya, akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati, ngisama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa inyong gipamatay sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabato og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa

0: Lindrahon.
1: Kuya, sukad nga gatumbar na ko.
0: Premium D3.
1: Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan.
0: Di na kayo nagasakit-sakit.
1: Lami sa pirmi itong tulog. Gilbert Ellison, tagamatanaw.
2: Premium D3. Ang vitamin D3 nga ipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
3: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
4: Para sa dynamis?
3: Para sa turn nyo ni Mrs.
4: Tour?
3: Oo, sir. Tour nyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
4: Sure ka, miss? Dalong ko nimo sa langit.
5: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
4: Sige, sulayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Okay, Aida Cordero. Nagaputiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kung Santon Plus Herbal Soap. Tura ang atin. Itong sa mga
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Manami gin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
2: Sister Pain.

0: Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga butika.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pagkuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo, adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par!
3: Exciting!

0: Kiss FM.
1: Uy, ang pagani, mura lang yuk, asawa o ginastahan. Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
2: Exciting!

0: XFM Mati City 99.1 Exciting.
1: Kapitan Ludi.
2: Oy, RK. Unsa man?
1: Nakunguta na ba?
2: Unsa man na?
1: Ano man na ay sabaw sa balut?
2: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha, isulod sa imong mama sa sel. Asa man day ka mangihi.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Luma na binig na tuwid na din ito makatulog dahil yung baw niya. Mayo na kong tulog. Magdanggo na gudbo. Kaya ito gilid man. Masama din ko sa Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium B3 Coffee Mix. Kamera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dining nga kopi dahil ng Premium B3 Coffee Mix. Sa mga kauban akong trabahante sa Water District, na nasa field na sign na ang atong lawas kapoy muntay paguli istingin.

0: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Tigamit ang mangguguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, pa. Maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion ng heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha, kay Kalimtano, nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
1: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na po ang Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man po kini sa mood.
0: Ah, sige na, pagpalit og gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Si Arlene ng Davao City, isa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa ka mo-inom o kaduha or katulog.
2: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibigay sa mga butika.
3: Kung mamino ka sa XFM.
4: Uy, Maki, kalang uban niya. Gamay lang alika yung away. Nagpulang dayon. Excited?

0: City 99.1. Exciting!
1: Usagadlaw sa sayong kabuntagon. Dinhi!
2: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
3: Kap!
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Uchin ano ba nga? Alas 7 na bangon na, kimalate na ka! Hoy, ay bangon na!
3: Exciting!
4: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
5: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
6: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Na may pa akong matiyag, distingibla.
5: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Ubi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubangan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firme ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay na matikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubangan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
9: Dili na lagi.
8: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausab man ka.
9: Sangu ka, oy.
8: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong.
9: Usa man gid.
8: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di awa, inani, arong ganado ka. Sige na.
9: Turbo.

0: Medica Nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako si Haroldan Nakabaker. Pasalamat kay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko dayon. Sister Pain. Kung uban pang painkiller, walay epekto. Hey, Rajin Kai.

0: Galaxy FM.
1: Saya mga tirada lang to, Diapar. Pakurati rin ko lang yung kapitan, Diapar, nga. Mudagan sa kapagkakapitan?
2: Mga katrupa, exciting!

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Janine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
3: Iya, Sakel, Mamawan. Kaming akong council, 1976, kami siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Kasi yun ako, kanang sa una, hindi ko sa tulungan. Dili mo nga na akong baba.
1: Kamusad? Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
5: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
4: Nganong man?
5: Nah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kutu-kutu.
4: Mali na nga ka

0: regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits. Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Dunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Sample Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sample Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sample Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
4: Santon Vitamin C, the alkali

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C, Sistapain.
1: Ako si Roldan Nakabaker. Kapasalamat ka ko dako sa Sistapain. Kaya kada magtukar ang sakit sa akong gout, katay ko na yun, ang Sistapain. At kung uban pang painkiller, wala epekto. Kahira dyan kayo ang Sistapain.
0: Sistapain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sistapain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Uyan pagani, mura lang giyok, asawa o ginastahan. Daga kayong mga bawal, bawal rin, bawal dito. Nya nga no, anxiety?
4: Exciting!

0: XFM Makati City 99.1 Exciting.
1: Ikaw yung bataaga, tapulan yun gayo ka.
2: So, ay?
1: Layas dire kung di ka masugo.
2: Usa?
1: Unsa ka garon? Ayaw na kong tawagag lola, ha?
2: Okay, sir. Bye-bye.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Zato Plus Gold User, atong paminawon.
5: Apo si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Ako'y gidato nga pagpanakit sa akong tangko. Ay blood na ko, sahay pagyot, matabato ko gusong lipon. Ito nga, makadingot ko sa radyo ang mga ngantag. Ngayon nga, sa kumakabaan na akong lula. Ito ni Palit ko, akong gitistingan, akong giminto, nakaharap yung buhat ang stop. Akong nabantaya na nawala naman doon sa pakit sa akong tangko. Go, lipong lipong. Bagong salamat sa Tantan Plus Gold. Mga pareha o gidato sa ako. Gusting nyo ninyo ng Tantan Plus Gold. Basin pareha na ako. Baangay sa buwan eh. Ako daw si

0: Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
2: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyod magsakit nga akong mata ug magluha-luha. Bisa ko patra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit nga akong mata. Magkalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na ko balik. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo Dietary Supplement for Men.
5: Pre, purma daw. Hindi ka makadto.
6: Purma da gani, pre. Pero may problema.
5: Ay, ano na aw?
6: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
5: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
6: Turbo?
5: Oo,
6: turbo.
5: Tumara. 30 minutos, antes ang dulutog sinyo ni Mrs. Moon.
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi turbo.
1: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
9: Sister Pain.
10: Ako si Ricky.
11: And I'm proud Sister Pain user.
10: Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Reguid. Bas-bas kayo mawala ang pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ibilis sa mga butika.
13: Kung mamino ka sa XFM.
14: Hoy! Ano sa mangka nga sige yung kagtungo? Galuya, mangka! Abtig, uy! Exciting!
15: Exciting!

exciting dito. XFM, katropa mo.

0: ça c'est un ferme.
1: Uy, maring, maring. Ako na tira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!

natin sa pagpadala sa inyo mga mensahe, mga pangunta na may tungod gayud sa ato ang panglawas o katong paningkamutan. Atugad kining hatagan o katubagan, ganit agandaghan na o nagpadala sa ilang mga mensahe. So stay tuned mga katropa, kung kaya ato ka ng hatagan o katubagan. Unya, huwag ganit sa so, walay mga pang-text, ayaw ka problema. Tungod kay aduna usab kita'y mga Facebook Live na. Huwag nagtuo ko nga halos tanan karon nagagamit na gayud og Facebook apps. Pwede ninyo na i-search mga katropa sa inyo ang mga Facebook. Ang atuaga yung mga XFM pages. Ayan, i-search lamang ang XFM 100.7 Tagum City. Ayan ha, aron tungod niya na updated ka mo. And then syempre, labi na ang atuaga yung programa karon. Live usap kita mga katropa. Nadiin na makita o madunggan sa atuaga yung mga Facebook page. Huwag ka, pwede ninyo usap, search ninyo mga Facebook ang XFM Bukidnon News Entertainment and XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Tungod kay Matag Adlaw, dili lamang kini atong programa The Secret of Health. Ang tanang programa din sa XFM, labi na sa mga balita. Live gayod kini mga katropa sa atuaga yung mga Facebook page. And happy viewings tanan nagatanaw sa atong live karon, especially sa atuang katropang Jake Itang. Ayan, good morning doc. Good morning Sir Jake. And then to Jing Pigarido. Good morning, morning doc. CJ Neduda. Sa tanang tigpaminaw watching from Matina Applaya, Davao City. God is good all the time mga katropa. Yes, ayan na happy morning to si, Ma'am Jing Pigarido. Indeed, Ma'am Jing, no? God is good all the time. And happy listening, kauban ng imong family, Ma'am Jing Pigarido. Sa tanan nagatanaw karon ha? And happy morning, mga katropa. Madungagan ako sa mga itong mga kaibalo, may tungod sa pag-amping sa ato ang mga panglawas. Huwag kining orasa, hatod ka ninyo. Huwag ayod sa ato ang gitawag nga lamian nga kapis, no? Nga di na maghatod ka na ito. Huwag kahimsog o kapis kayo sa panglawas. Nagkape ka na, naggamot ka pa. Sutton Plus Coffee Mix ang kape. Nadiin mo pahimsog sa ato ang lawas.

0: Daghan ang nang utana mga katropa kung pwede ba ang ato ang Santon Plus Coffee Mix no, sa mga adunay gitawag nga problema no sa asukal sa ilang dugo mga katropa. No, pwede gayud no kini ato ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa tungod kay ato ang gamit nini is natural sugar. And then especially kung di pa naman talaga totally severe no condition or seryoso or tawag nini taas na kayo level of your sugar, I can say na safe kini ato ang gitawag na Santon Plus Coffee Mix. So safe kini, labi na sa mga kabayan na to nga din hilig o kape. May ang uban na ba pag ato na ay sugar problem? Ang ilang ingon na lang doc, kini lang man ako ang ginagamit kining stick. Di lang ko magamit o butang ko asukal. Problema sa gihapon ha, isagway asukal mga katropa, labi na sa mga hilig mo inom o kape, apan aduna na ay gitawag na itong diabetes. Nasayod ba ka mo nga diin dili lang ang asukal maoy makadungag sa problema sa pagtaas sa asukal sa tuwang dugo? Samalang sa pagtuon, any caffeinated drinks or caffeinated foods kiniusab makadaot gayud sa atuang pancreas o hilabi na sa matag selula ni ini. Kaya nga naman, adunay dakong koneksyon mga katropahan o kining caffeine nga diin mo'y modaot sa pancreas o kung mga daot ang atong pancreas, syempre dili na makaproduce o insulin. So, unsaon na lang, no? Pag-abri sa matag selula para makaproduce og energy. Huwag dili mo daghan ang asukal sa dugo, no? Nanausag, kinahanglan atong hibaluan. Dili lamang ang asukal, hilabi na kining caffeinated drinks or caffeinated food. So, bisan pag stick-stick, no? For us, nga din nagatun sa natural, diligit siya maayo mga katropa. So, Santon Plus Coffee Mix, available kini sa tanang butika nga dool sa inyong lugar. And also available sa kini sa ato ang Yes to Health Clinic. O gani, mabasa man ninyo atong signage. Ha? So, abri ka na matag Domingo, hangtod Bernes, alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then, ang atong schedule sa check-up and consultation, dini gayod sa Tagum, is Wednesday, Thursday, Friday, and Sunday. No? Usbon ko ha, ang atong schedule sa check-up, dini gayod sa Tagum, Merkulens, Huwebes, Bernes, o adlaw Domingo. Na? Alas 8:30 sa buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon. And then sa Davao, ato ang clinic address, anak kita at bang sa Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Ganito nga, dito ta na schedule ni aging simana. Tagbag taong pangita, na? Tagbag pangita ang atong pasyente, asa daw ang clinic, nasaag daw sila. Pila na kaoras na tinutuyok, may ngayon, nasa sila service, na? Medyo lisod-lisod, makita ang atong pwesto din, ha? Kung naanam mo mismo sa Matina Crossing, dili mangit siya actually at bang sa Kawayan Drive, pero nasa sa pikas nga bahin, no? So, pag dayon kurbada ninyo mga katropa din, ha? Hatagan ta mo para mas masabta, mas madali malocate. Dayon kurbada, palugso man, ha? Ubus rata sa Tagum, Cooperative, binihinay na mo, kaya naarata sa right side mga katropa. Inyo na yung mabasa dahil ng ato ang signage na Yes to Health Clinic. And then abri ka na Domingo hangtod Bernes, alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. And then ang schedule sa atong check-up and consultation di na gayon sa Davao is Monday and Tuesday, no? Lunes o Martes mga katropa, inyong makauban personal, ang inyong health consultant si Jane Druda. Subon ko ha, Lunes o Martes, di na gayon kita sa Davao City. Sa Matina, I mean sa Mati, no? O, na Matina naman noon. Mati mga katropa, is everyday ang ato ang check-up and consultation. Through phone patch lang po mga katropa. No, kung din kamo mo ato sa atong klinika. And then ang atong assigned secretary, mao gayoy mag-accommodate nga na kaninyo. Huwag mo yung mutawag mismo nga ni kanako. Huwag ako makigistorya nga na kaninyo para mahatod kaninyo ang free check-up up and a consultation. Yes, well, clinic mga katropa, your excellent choice in natural health care. Ayaw kalimot magbisita, pagbisita. Aron tungod niya na magadungan kita nga matuldukan ang ato ang mga problema sa panglawas.
1: Secret of Health Trivia.
0: kining orasa hatod gyapon kaninyo sa Yes to Health Naturopathic Clinic, your excellent choice if ik natog hatag og advice kung unsay angay buhaton. But most of the time, pag inana gani, graduate ang pain, then mo appeal no sa paginhawa mga katropa, basig ka na nag-indicate sa imuhang kidney area, no? And then kung dili normal ang imong bowel movement, no, sa atong texter, basig sa imuhan ng gitawag nga appendix, no? Kaya kung dili mang good normal ang bowel movement, then magsakit na dayon ang right side, basig aduna na appendicitis ang usa ka tao, or barado ang iyahang ascending colon. So, kanda nga mga symptoms, inahalan maatiman day na to. O din na to padugayon. Ay kung padugayon ta, ay basig mo abot pa noon sila kung problema. Ano? So kinahanglan, take a general cleansing or detoxification. No? So ang tuwagay yung texter. Kasi nagasakit ang tuong bahin sa iyahang chan. Mas maayo mahatagan day na o pagtagad. O kung dol ka man sa atong klinika, natuwi ang Yes Health Clinic. So, kung dol ka sa Davao, Lunes o Martes ang atong schedule. O kung sa Matika, everyday, no? Tawag lang mga katropa. And then kung dinikas tagom, Merkules, Huwebes, Bernis, o adlang Domingo, maugay na atong schedule sa check-up and consultation din higayod sa Tagom City. Aron to din na makita na to kung sa mga pinaka-problema o hinungdan, ganong gasakit man ang imong kilid sa chan, no? And then mahatagan ka o cleansing. Okay, doon na tayo natural cleansing o sab nga gina pa-avail, no? Sa tuwang Yes to Health Clinic para sa mga kababayan nga din adunay problema sa ilahang pagpagawas og hugaw, no? And then, syempre, makainom pagka og mga juices, and then, naturopathic modalities. For the meantime, habang napakadin na sa inyong balay, ay suggest, ayaw sa pagsobra og kaon. Basig-sigi po kag heavy meal, labi na paggabi eh. So, kadalasan na ba sa tuwang mga Pinoy, labi nagkapoy ang trabaho, tibuok adlaw. Pag abot sa kagabion, dito lami kayo i-kaon, no? Daghan kay gikaon, labi nag business tibok adlaw. Pag kagabi, dito na magbawi-bawi kay buntag udto, say malapasan man. Pero ginagmayrag kaon tuon kay gadalis trabaho. Wala pag kagabi, dito na magbawi og kaon. Ako po mga problema, no? Akong problema mga katropa tungkol kay loaded ang ato ang digestive system, and then ang mahitabo pag abot na eh di na kayo mapagawas tungod kay wa kayo natarong og usap, wa kayo natarong og tunaw, no? Nahitabo constipation. Kinahanglan mga katropa ha, hinabi na kung aduna na pagsakit sa inyong right side, kinahanglan light meal radyod tas kagabion. And then every morning warm water, mas maayo na, and then magjuice dayon og pure pipino juice and celery. Alam mo celery, kining kinchay, no? Daghan na spalengke, pangutana ra mo, unsay yung kinchay, kaya ura po na siyag malunggay, doon na po ipaklang or palwa-palwa. And then dahon dayon. O lima kapalwa sa kinchay, ubani sa usa ka pipino, i-blend ninyo na. And then puga ang pure nga juice, inuma alas 9 sa buntag o alas 3 sa hapon. And then pag inom, ang Santon Plus Gold, hilabi na kung adunan na joy, gitawag na itong paghubag. No, kung imong gunitan, murag na anak ay magunitan, nga murag naghubag. So I suggest inumi og Sanson Plus Gold Herbal Capsule. Duha kapsula buntag ala 30 minutos human ikaw mukaon, and then duha kapsula sa gabi 30 minutos human ikaw manihapon. Rama 520, aslang ko po pilay bayad magpa-check up. Ayan ha, sa atuang check-up and consultation sa Yes to Health mga katropa. Pilmin ako na ginaingon, libre ang atuang check-up and consultation. Atay gipiling inid, basta doon ay problema sa panglawas. Welcome na welcome ka mo nga mo ato gayon sa atuang klinika. Mo na gingon, may pera man o wala, basta doon ay problema sa panglawas. Welcome ka mo nga mo ato sa atuang klinika. No? Apan kung doon ay budget mo ato klinika, mas maayon ha, para makasuway usab sa atuang mga pagpanambal. Tungod kay aduna kita yung mga specific and complete combination of herbal medicine, kuhaba ng atong Santon Plus Gold Herbal Capsule para gayon, no, sa inyo gayong mga balatian. Manang mga madungog ninyo nga mga testimonya mga katropa, nga di naayo sa ilang balatian, sulod lamang sa tulo ka adlaw, usa ka semana o dunay duha ka semana. Og ang pinakadugay na ito is upat ka semana. Tungod ka na sa ito ang mga complete combination and specific combination of herbal medicine. Ang diin ato gayong gi-apply sa atong mga kababayan din adunay problema sa panglawas. Ha? Apan luyo niya ng tanan, ang ato ang check-up and consultation, and then ato ang gayong mga free naturopathic modalities, mga advices and health counseling. Libre ka na mga katropa. Na? And then kanindot ka, doon na patay dietary guidelines. Ang saman yung dietary guidelines, mo kaning usa ka papel nga din niya nang papel ha, nakasulatanan kung unsay angay ninyong buhaton, especially unsay angay likayan ng mga pagkaon, and then unsay ang mga juices, mga fruits and vegetables juices nga pwede ninyong himuon during medication. And then pagulit ninyo, no, kanang nga papel, your dietary guidelines, libre ka nang ipadala sa inyo ha. Aron to niya na dili mo makalimot kung unsay angay buhaton, di ba? Mo nang sa mga pasyente na kato sa atong klinika, makaingod yun nindot daw kaayon no, ang serbisyo nga atong ginahaton. Asa ka na, gitudluan na ka, o gipadalaan pa kag kudigo, no? Para di yun makalimot, especially sa mga kabayan na itong alimtanon. Ano mga katropa, ayaw kabala ka sa nag-text, no, kung free ba ang atong check-up? Yes po, free ang atong check-up and consultation. Basta tag-usa na lang siguro, no? Usa ka texter. Kaya itong programa, mga katropa. From 056, no? Good AM, ask ko unsay maayo sa hubag na left leg in spite sa pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang pangutana, unsay angay imnon or unsay angay buhaton, no, sa naghubag na walang tiil, no? Or paa ba to, no? Paa may leg manangingon. Bisan pag-inom og Santon Plus Gold. So, ang iyang pangutana, unsay pwede i-partner? Yes, good question, no? Kaya nga naman, ang uban, musalig na rabadayon pag hilabi na adunan ay gainom na siya og Santon Plus Gold. Para nis kay balustanan ha, ang atong Santon Plus Gold mga katropa, yes, very effective and very powerful pinas atong mga problema sa panglawas. Apan kung lack of knowledge ang usa ka tao nga di nagahinom ni ini, but pasabot kulang og kahibalo, no? Ang tao nga di nagahinom ni ini, dili gihapon or less effective ang gitawag na itong Santon Plus Gold. Kaya ano man, ang bawa, gainom pag Santon Plus Gold, o yan, sige gihapon kagkaog bawal, no? Wa gihapon, mo na higingon, wa japoy dyan mo. Inahanglan, nagainom kag Santon Plus Gold, hilabi na kung dako na kayong problema sa panglawas, ubani sa paglikay sa bawal, no? And then, ubani pa dyan, og naturopathic modalities, mo na ipangutana, no, sa atong texter. Kung sa pay angay imnumon or angay buhaton, maliban sa pag-inom sa Santon Plus Gold sa paa nga di nagahubag, no? Unang-una, sa paa nga nagahubag, especially pag left side, better to check up. Basig dili na normal nga paghubag, basig ng hupong na dyan na, basig adunay problema sa kasing-kasing, no? So, muna mas maayo, i-check na ito na ma'am or sir, no? Sa atong texter. Basig adunay na kayo problema sa imong heart. Mas maayo, mag-juice ka o pure carrots and pipino juice. Ang carrots, high in potassium, and ang pipino, siyempre, the best cleanser. So, tawag nini, perfect combination sa mga kabayan na itong adin adunay problema sa kasing-kasing. And then, a pure turmeric juice, no? Especially sa naghupong, naghubag, dako-dako na. Pag-juice o pure turmeric. Sa maning turmeric, luyang dilaw or dulaw, mo na itawag sa uban, no? Ang inyong himuon, banggurun ninyo na mismong unod. Pag humagbanggod, kuwag hinlong atela po ka, ang pure nga duga, makainong kag lima kakutsara, pure ha, ayobutang ikasukal or tubig, pure inuma kada alauna imidya sa hapon. Unya, ubani pag-inom o duha kapsula sa Santon Plus Gold, buntag, 30 minutos human ikaw mikaon, o 30 minutos usab, duha kapsula human ikaw manihapon. Masig mo inom po kag Santon Plus Gold, o sarap po kapsula sa buntag. Unya, matinga lang, ano nga ba ni kuyo sang hubag? Ako na, no? Kagitipid man ang Santon Plus Gold, no? Gusto kag dali nga kayuhan, itaas ang dosage, no? Tungod kay natural man ni atong mga supplement, mga produkto, way problema mga katropah na. And then sunda ka to akong advices. Nanawa dako kay na og kausaban for just 1 week na. And then i-observe na 1 month I suggest. 1 month ipadayon. Kaya nga din sunda to akong gipang tudlo. Kunya pag-inom high dosage ang Santon Plus Gold. Kunya likay jud kas bawal na. Kung nang hubag na bawal na jud na ang parat. Okay, bisan pagbuino kag Santon Plus Gold, tumanon nimo ako mga advices. So, sige kag inom or kaon og mga parat, awa gihapoy. Tawag nini kaayuhan, no? Kay kung hilig ta og parat, sige tag kaon og mga taas sa asin, especially bulad, ginamos. O, sa pa bang mga parat, no? O, mga noodles, mga Maggi, o, kataas ka na siya sodium. O, sumala sa pagtuon, o, kining sodium in or high in salt, it invites sa water, no? Subot pasabot, mas musamot ang pagmanas or paghupong sa usa ka tawo sa dihang kung kinihilig mo kaon or mapagkaon nga taas o asin. So, kinahanglan, ikayan dyan na automatic, no? Sa mga kabayan na ito nga din ng hupong or naghubag ang ilang mga paa. So, wala man ka na mga katropa, dagan salamat na tungod kay wa naman taigong oras. Uma, mao sa gapong oras ha, ang programan The Secret of Health. O inyo sa gapong makawaban ang inyong health consultant na si Jane Druda. Aga, wa na taigong oras, dagan salamat mga katropa. Aga, ako kanunay magaingon o magapahinomdom. Ang pingi ang imong lawas, o ang imong lawas mag

0: oras lo que trabaja XFM de Aborigen a las 5, a las 4:33 na sa Kabuntagon.
1: Nya de kagaron sa gawas atron ato kining kwaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagtadugo ang gagway sa usa ka 26 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.

0: sa Philippines. Na balls ay ko sila mga katropa hain nako. Bitaw kumusta pag kumusta ning live adlaw sa karon sa atong pagparaguban mga katropa. Mapahinaw din ng adlaw ang kita nas kabasko kapis kay nga panglawas. Bonus kadasig mga katropa nining adlaw na sab karon mga katropa nga unsa adlaw ron? Adlaw no dayron mga katropa nga kuan dai kanang Miyerkules na mapud ayron. Bantog na mga tropa nga wa ko ila ing nasuot yelo akong nakitaan mga katropa kay Miyerkules diay sa una mo ni mo ginasuot Miyerkules mga katropa yelo. Yelo daw mga katropa yelo yelohan tarong adlaw. Kita kumusta mga katropa Uncle Dar, kumusta mga Uncle Dar sa Surigao, hinatuan. Alam yung buntag ni mo din Uncle Dar, good morning. Good morning sa tanan mga katropa.
1: Good morning.
0: Live na live na sa Bitagaro mga katropa, ganyan makita mga kaigsunan din sa itong pagparaguban. Madungog mga katropa sa XFM 107.1 Tagum City o XFM 99.1 Makis City. Karinyong hurot mga katropa.
1: Good morning.
0: All over the world.
1: Good morning.
0: Nakakapi na babo, ako wala pa. Sayo no, kaya sayo kahit ang mata mga tropa no, maglangay-langay ito no. Malangay kita mga kaigsunan, magsigi patag, kwan, malangay-langay gino. Mata kakapi, na langay-langay. Live na live kita sa inyo makita mga tropa sa katropang Arnel Cortez sa Facebook page. Og ingon man mga katropa dinhi sa ato ka Facebook page sa XFM 107.1 Tagum City. Og siyempre mga katropa dinhi usab sa XFM 99.1 Makis City. Makita og madungog usab kita mga katropa nining panahona og sa atong YouTube. Atong YouTube mga katropa din sa XFM Tagum City inyong makita mga katropa, paki-like share lang. Sa atong YouTube mga kaigsoonan aron sab nga daghan na ta mga katropa onya, siyempre parehong Wilma Di Soyo. Wilma Di Soyo mga katropa niya karon sa ato ang YouTube nagtanaw, nagli-li, gikan niya sa Kuwait. Good morning sa tanan, matod pala good morning sir.
1: Good morning.
0: Bitaw lang adlaw mga katropa karon nga Huwebes sa atong pagparaguban. It's 20 na gyud. Agoy gano ko dali ara sa adlaw no. 20 naman dai karon mga katropa kay nahinayon magyud kagahapon adlaw ang pizza 19. Kag wala madayon ang 19 kagahapon bay. Murag di pud madayon ang birthday ni Juan, birthday ni Kenneth pero nahinayon mang 19 nakatilaw mi sa birth. Nakatilaw mi sa birthdayhan kagahapon. Libre na pong paniunto na mo kagahapon mga tropa tungod ni Kenneth. Tapos kami nag-birthday ran. Libre na pong paniunto ng adlawan ta ba? Baga kaig naong mga tropa no. Nag-apas lang huwag ng adunay birthday mga tropa, adunay fiesta. Rumalibre po mga tropa, kadugayan mga tropa, mahiluan.

Sikidong, wak naman magkatropa magparamdam si Kidong? Naginhawa pa ba kanya Kidong? Ginawa! Oo, wak pa kamata din ha. Ay, pagtuon niya, matang sa'yo ay pagtuon. Magtuon ka rin ka na, maalas yung buhay tanong. Exciting Pilipinas, magmata na sa... Alam, mata na mo mga tropa, ay mo palabi din na mga tropa. Ayaw kalimot mga tropa, magamit mo kapi, karong buntaga, mag-iksunan ka ng kapi, mga tropa, magkahat ng kalikon sa itong lawas, magkahat ng gabaskong sa itong lawas, ang Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Plus Gold, o Santon Plus Coffee Mix, mga tropa, mo ka na inindot. Magampo sa tabay, harong ganahan ta mga tropa.

0: Sangalan sa man sa anak sa Dios at Espiritu Santo, amin. Dalay ko na makagahong nga mahan niya sa Lord, mayang buntag ka ni mo Lord God, ang ngayon lamang ikaw mong pagadaigon, pasalamatan, yung laing adlaw na sab sa among kinabuhi. Dalay gon ko ikaw, gumikan kay imo kami gibantayan sa tibok gabi sa among pagkatulog. Ug sa tibok adlaw kagahapon nga din nagbalampuson ang among mga misyon, maging buhaton nga din imong gisangon kanamo na nakahatag kinig kalig-on usab, naghatag kadasig nga na kanimo. Diling adlaw na sa Lord God, ikaw maga uban na sab kanamo. Salit kami Lord. Wa kami mahimo, wa kami kusog kun wala ikaw. Busa ikaw ang magilauman ining laing adlaw na sab sa mong kinabuhi, nga ikaw ang magapahiluna nining tanan Lord God. Ayon sab namo ang imong panalangin. Bendisyon para usab sa amo karong panahuna. Sabi na sa mga nagkinhanglan. Aming tanan nagkinhanglan man sa mga butang, mga material. Labas na ng Lord God ang mga butang para sa espiritual. Naotpanta nga kini makasilyo sa among alimpatakan. Makasilyo sa among kasingkas. Aron kining tanan magapuyo ug amo kini pagapuyan. Gawas nga among pagapuyan ug amo kini mapakita ngadto sa uban. Mga masakiton karon nga naastag sa tagsa kabaga panimalay. Naastag sa tagsa nila ka mga Pinoyanan nga na madala sa balay-tambalanan. Gumikan sa kawad-on, pinautom ta Lord God, ikaw magagiya, mag-aalim kanila sa ilang mga gipangbati nining orasa. Kami lang mahimo, Lord God, kung wala ikaw, busabok ni Dangop niyang nakalimutan. Kining tanan, Lord God, diha kanimo mga kaigsunan, nagalaom, nagasalig kami, na ikaw magahatag ka namo nining kaluwasan. Iwan usap ko ni Lord God sa mga daotan. Karong adlaw usap para sa among gimbuhaton. Inaot pang ta Lord God, ikaw mag-uban ka na mo para ang mga gimbuhaton magwalang puson nga walay mga kakulian. Kining tanan, among gipangayog, gipasalamat. Pinagi sa imong bugtong anak, among Ginoong Jesucristo. Diyos nga usah hangtod sa kangturan. Amen og amen. Alan samahan sa anak sa Diyos, si Espiritu Santo. Amen. Yon, exciting Pilipinas na mga katropa. Buntag na gid kayo magkakaigsunan. Gumikan kay alas 4.46 na. Na, alas 4.46 na gid, boy! Bago na mo, nakaibot na ba ang tanan, mga katropa? Ala, kung nakaibot na mo, hatag na mga mensahe karon. Sama mga katropa ni Dong Toling. Mga katropa ni Dong Toling. Good morning, katropang Bong! Watching from Compostela, Davao de Oro.
1: Good morning!
0: Nataga Davao de Oro, Compostela, Davao de Oro. Good morning. Good morning, Eduardo Feliciano. Uy, di basta-basta ni. Eduardo Feliciano Sagaya. Ay, gibali man yung middle name. Ah, di ba? Eduardo Feliciano, mangka Eduardo Sagaya Feliciano, mangka Edward. Yan, gibali. Ang kauban sa buhat, mga katropa, unya karon. Gwapo naman yung trabaho, kay supervisor naman sa department.

0: part sa kuan usa ka mga dakong department store, di ba? Mayong buntag di ba na Edward Feliciano diha karon sa Valencia City Bukidnon. Nakay mga parente diri sila si Ma'am Feliciano diri karon sa Mawab Davao de Oro. Mayong buntag di kang Ma'am Feliciano, mga Feliciano families Davao de Oro. Si Bro Milan Ulog, mga katropa. Nato pang Bro Milan Ulog, mayo gabuntag, katropang Bong Algabre. Happy Wednesday morning! Happy Wednesday morning, sabi mo dia, Bro Milan Ulog. Dari karon sa Asuncion, Davao del Norte. Eduardo Feliciano, matropa, katawa man ka, Eduard. Ginood ba na? Ang ako lagi paabot ni mo, successful ka man sa imong life karon, kaya doon na kay trabaho. Diba? Successful man ka. Ang akong kuhan, di ba ka successful kaya wap pa kay asawa. Wap pa kay asawa. Di ba ni successful si Edward kaya wap pa kay asawa. Eduardo, na ako digos. Ako sa kagdigos ka tropang Edward. Ako sa kagdigos city karon. Ako sa kanya sa digos ka tropang Edward. Nada si Digos. Unsa na ka na-assign niya or na naglagoy-lagoy lang kaniya. Ma'am Lorna, good morning Ma'am Lorna. Ubang tibok members pamilya ni Ma'am Lorna karon diri sa akoan mga tropa, naa karon siya sa Capitol. Nagtrabaho ba tropa isip ka kaubas sa buhat. Na may buntag di Ma'am Lorna. Unsa balita Ma'am Lorna? Pasapasa po kung sa mga balita Ma'am Lorna aron sa mga masayod pud ni. Shout out sa tanan namong labor lawyer Attorney Riafe Cagas Fernandez. Ay, di basta-basta na ikas si Riafe na imuhang kuanday labor diha. Diri sa Digos. Naaka, nagtrabaho ka. Asa magtrabaho, Dord? Ano naman ka sa kuan ni attorney, lawyer, mga kaninyo sa attorney? Nag-labor ka? Anong labor lawyer? Nag-labor ka ni Dangop, nag-labor? Murag magtiba-tiba ka ana. Magtiba-tiba ka kung nidangop kag libor sa kadugay pagpanorbaho. Attorney diay mga katropa, Ria Fricagas Fernandez. Good morning, attorney. Maunin suod kayo ni mga katropa nga abogado ni kuan sa una. Kani si attorney Ria Fricagas, suod kayo ni mga katropa higala ni Anhing KTL, Kintabay Lasya mga katropa. No, diya sa Digos, mga kaiksona. Una diya ang Radyo Astig, katropang Edward. Sa Digos, sa Playa. Una din na, yung anak na gadumala karon si Rizel. Sa Rizel nga, kung Rizel Lasya, ay Enriquez. Una nagdumala karon din na sa iyang station sa Digos. Alright, padayon yung punta mga katropa. Kaya wak manguta mangundang mga kaiksonan. Good no, nagpadayon yung ta mga katropa. Basta dito mangundang, padayon ta.
1: Mapriso! Pinong!
0: Mapriso! Oy, happy birthday to the birthday karon. Happy birthday to the birthday. Happy birthday. Oh, happy birthday din ha. Happy birthday mga katropa. Come on, let's be happy and gay. Barno, happy birthday Barno.
2: Salah Marto.
0: Jadi pala happy birthday, wow ka ni. Yan. Wala na.

0: ba mo yung wala pa. Morang ginyo mundang, wala ko pa. Why plano mundang ay? Undangon talintanan be, wala kayo kaming imbitan niya. Mo sige pagkakanta diha ay nakuhay undangay ng birthday nako. Bitaw matupang Eduardo Feliciano na ako sa Houston Marketing. Ah, baba! Na ako sa Houston Marketing. Siya ang among labor lawyer sa company. Ah, okay, okay. Laka sa Digos, nagkatrabaho rin, Lord? Lagi ba? Wala naman si KTL. Di ay, oh, wala na. Pwede ka mag-part-time sa tingog-tingog, Lord. Ang ganahan ka, Lord. Daga ng D-off na mo. Pwede ka mo anahan na kang kuan, kang Ma'am Rachel. Resell nga Lasse Enriquez na sa Aplaya. Cinco. Siya belated happy birthday di ay ni Attorney Ria F. Cagas Fernandez diri sa Digo City. Ilang guard kay basig maka adto kog sulop hapit-hapit ug Digos. O pwede man di guard but gimingaw kag tingog-tingog radyo guard. Niya di off ni mo, ay pwede kayo din na. Muhangyo lang ka ni Ma'am kuan diha. Ina, pailalang good. Pwede ka na diha. Kung sa imong gustong programa. Lagi na may mga bakanting oras diha karon. Ako, di amang kong kuan good. Di amang kong sa XFA. Manang wa taong ko kupadayon po din ha sa kuan. Wa pa ko ka sa XFA. Murag na agi ko diha na pita. Sa may buntag niyo tanan diha sa Digo City, Davao del Sur, mga katropa. Good morning, kaninyong hurot diha. Good morning! Alright, parenta mga katropa sa atong pagpanagupan ng atong programa at inyong tulumanon, mga katropa. Exciting Filipinas! Madungo kininyo atong pagpanagupan, mga katropa, gikan sa Adlaw, mga kaigsuunan nga Lunes hanto sa Adlaw, nga Biyernes, mga katropa. Pag-Adlaw, Sabado, manay pingting pahulay, mga katropa na mo. Di off sa tanan, mga katropa, ang XFM Luzon, Visayas, Mindanao, 53 Station. Manay di off na mo tanan, mga katropa, dungag may di off. Ay, siyempre, SDA mapun mga tropa, nga muang kuan, muang busing. Mana nga Domingo mong trabaho, so good, hantod sa Biyernes. Domingo pun mga katropa, madugog tanin nyo sa programang Bullseye sa alas 6 nga to sa alas 8 sa buntag, matag-adlaw Domingo. Ang programang Bullseye mga tropa, matag-adlaw Lunes nga to sa Biyernes, hindi makauban mga tropa, mong station manager, si katropang Arnel Cortez mga katropa. Yon. Alright, panahin ka po ito mga katropa sa atong pagpanag-uban ng atong headlines sa atong mag-isigutanan mga balita. Karoon mga katropa din sa atong pagpanag-uban sa programa mga katropa inyong tulumanon. Exciting Filipinas! Depression gitudlo karoon nga hinungdan mga katropa sa pagpanigbas sa lalaki sa Tagum City gamit mga katropa ang lagaraw! Marami ito itong lagaraw gigamit mga katropa. Taya-taya para magamay ito. Samtang open water swimming competition sa Samal Island 2026 nagmalampuso. Kapikas bahin pagpaimbestiga mga tropa sa flood control project sa Davao City. Gi-question ni Representative Duterte. Isang Representative Duterte ni kay duha man sila mga tropa karon din na o tulo man ni mga representante nga mga Duterte mga katropa. Samtang sa laing bahin bag-o mga katropang computer set gikan mga katropa sa gobernador nadawat kini mga katropa o nakadawat man nadawat kini sa barangay sa San Roque Nabunturan Davao de Oro. Samtang SSSA Wells team nagapahigayong kini og serbisyo sa Santo Tomas Davao del Norte. Sa pikas bahin motorista patay angkas o gabata mga katropa angol kini sa panagbangga sa multicab o sa motorsiklo sa Santo Tomas Davao del Norte. Samtang Municipal Treasurer's Office nanguna sa revenue stay estimates para kini sa 2027 sa lungsod sa Santo Tomas. Most wanted person mga katropa sa Igacos o Island Garden City of Samal nasdakpan kini human sa 22 tuig na nagtago-tago. Human sa 22 tuig na gipangitas balaod mga katropa na hulog ng iskamot. Samtang Duhali PNP, midayo mga katropa sa Himuog City, tungod mga katropa sa most wanted sa kaso sa illegal nga droga. Driver mga katropa arestado sa bypass operation. Samtang ato po mga katropa ang liliyon kini mga balita gikan sa XFM Mindanao Report. Diri mga katropa sa pagadian, patay mga katropa ng lawas sa gituuhaga gipusil na palgan sa Dinas Surigao del Sur. Samtang duha usa mga tropa kabaga motorsiklo nagbangga kini usa ka patay dinhi sa Bukidnon. Samtang kanhi mga tropang kagawad ug duha ka mga job order workers sikop sa bypass operation. Rag din mga tropa sa mainit Surigao del Sur del Norte napuhak. Samtang motorista mga tropa gibaba magakaigsunan og gipusil. Sa ni ay gibaba og pusil mga tropa dai gibaba. Gibaba pag pusil. Sa wala mailhi mga tropa suspect sa Jinsan. Dear Santo City mga tropa. Ang adunay duha ka mga house bill nga gidusok karon ni Congressman Roque. Hola Arnie Roque, amiga mga tropa ni katropang Edward Feliciano. Sa kamara mga sunan pasado na karon sa Sican Reading. Report ni mga tropa gikan ni Prince Ubrah. Samtang adunay 55 anyos mga tropa nga babae nga wanted mga tropa sa kasong estafa sikop karon sa Barihatag Surigao del Sur. Samtang nga fruits vendor mga tropa patay. Samtang bata samdan human napasok mga tropa ang pick up una pasok magin napasok. Human napasok mga tropa ang pick up nga gisakyan sa fruit stand mga tropa sa Tupi South Cotabato. Ini mga tropa bukalan tudling kini mga igsunan sa mga detalye ato ni Siron karon diri mga tropa sa atong pagparago balik atong programa. Ako pagi apo nga lalay galas kanginan katropang Bong Umakyal Gabri mga kaigsunan nagikuban kaninyo hangtod taga to salasay sa buntag kini nga bahin mga katropa hatod kadato gadto sa Premium D3 para sa instant energy. Premium D3 ang maski pakusog ug maski paepektibo. Premium D3 ang soft gel capsule nga muhatag kini og instant nga energy tungod mga tropa sa VCO nga adunay taas nga MCT o medium chain triglyceride nga nakita kini sa pagtuon sa mga eksperto nga muhatag kini mga katropa og instant nga kusog. Mao nga kung pirme mga katropa nagaluya ang lawas mag Premium D3 mapalit kini sa mga butika nationwide mga katropa. Padayon ta mga tropa sa atong pagparaguban mga kaigsoonan sa atong program. Alas 4:58 na mga tropa riga pon sa atong pagparaguban kini atong pagparaguban hatusul kanato mga tropa gato sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer mga tropa kung kining pagpanguma na ay inantigo ba. Nasayon lang kita mga tropa ng kining pagpanguma. Inantigo og bay kaigmat mga tropa diha sa pagapili mga kaigsunan sa angay og haom mga tropa nga gamiton aron lamang makabot ang tingus bawan. Isip usa ka bayaning mag-uma sa yutang saad. Tungod mga tropa sa magmahal karon sa abono o pinaagi usab sa pagduki-duki sa mga eksperto. Namugna kini mga tropa usa ka produkto ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Aron na hiniusang mga sangkap sa kumpleto nga nutrients nga maoy kanunon mga katropa aron ang tanom himsog hormone alang kini sa busok bugat og daghan nga bunga og siyempre spreader sticker aron mga katropa nga dali makaon sa tanom. Ang Crop Gold api epektibo garantisado og affordable kayo. Crop Gold epektibo mga katropa ug ang Crop Gold maayo kini mga katropa gamiton para sa humay mais gulay prutas saging mangga bulak ug uban pa. Magtimpla lang kag 100 gato sa 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede kini himuon mga tropang one day treatment sa mais o humay aron madali ang paggitib sa binhi. Sa Crop Gold ang iyong kinabukasan maging gold. Ang Crop Gold mga tropa mapalit kini sa nagkadaiyang mga nagkadaiyang agri store sa inyo mga dapit mga katropa. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer basta 3-in-1 foliar fertilizer Crop Gold the buy. Mga tao, mga tropa, nga adunay mga problema sa panglawas ay kalimot mga tropa, adunay libreng check-up matag-adlaw nga Miyerkules. Sugod karong adlaw nga to sa Huwebes, Biyernes. Diri mga tropa kana ipahigayon mga kaigsoonan sa Y2H Clinic and Pharmacy. Nanimutan diri mga tropa sa Door 8 First Floor M Central Building. Dool kini sa may Mr. DIY, paliko kini sa may merkado, palingki mga tropa sa may Ganti Road. Barangay Mag-Ugpo West, Tagum City, mga katropa. Libreng check-up, mga katropa, Wednesday to Friday. Wednesday, Thursday, and Friday. Inyo makauban si Doc C.J. Nidroda, mga katropa. Y2H, mga katropa, Yes to Health, mga kaigsoonan. Maukin ang tigama sa mga produkto, mga katropa. Sama na lamang mga katropa sa Premium D3, Sanson Plus Gold, Sanson Plus Coffee Mix, Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione Collagen, Premium D3, o na siyempre mga katropa ang atong Ascorbic Acid Sanson Vitamin C. Apila po mga katropa ang Turbo para sa kalakinan nga di na makabarog mga katropa mag-turbo para kanunay mo barog. Exciting Pilipinas! Mga tropa ang nindot mga kaigsunan. Turbo lang, baka turbo gani ka, delikado. Wa na pahulayay ni mga kaigsunan. Oy, Jeho, Ajeho, Albete, Hisoro. Mayong buntag, ug Ma'am Nita Valderosa. Good morning, Ma'am Nita. Kita na ko, Tris, Ma'am Nita Valderosa, sa nagatanaw mga tropa karon sa atong live mga kaigsunan. Ug ang ako po mga tropa ang igagaw mga kaigsunan. Si Kuha, nagtanaw karon. Dari mga tropa si Eliakim. Eliakim Banati. Ang buntag naman Eliakim. Niya karon rin mga tropa sa Asuncion. Paki-shout out ko kuya. Mau gani, gi-shout out talaga ita ka. Gi-shout out talaga ita ka. Yan, good morning mo din ha. Dari po sa mga tropa sa uban pa mga tropa nga kuan. Dari sa 99.1 Mati City na adres ang Kuldar Onits mga tropa Gatanaw. Good morning, watching live from Hinatuan, Surigao del Sur. Yan, good morning dyan kanimo katropang ang Kuldar Onits o si Ramon Mangitngit. Nakaroon sa 99.1 Mati City nagtanaw si Ramon Mangitngit. Nakaroon sa Mako Gaw o Mabini ba na Mako? Yan, ay buntag ni mong tanan, ninyong tanan diha. Kumusta mo karon diri mga katropa? Alright, padayon tayo mga katropa sa atong pagparaguban. Ning atong tulumanong mga katropa, kaya wak mangunta mangundang. Wak ta mangundang mga kaigsunan. So ang mga detalyes, mabalita karong taon-taon mga katropa, atong kinibadungog mga kaigsunan. Mabati na to din hi mga katropa sa atong pagparaguban. Mga katropa ning atong tulumanon, o inyo mga kaigsunan, ang programa, ang Exciting Pilipinas mga katropa. Alat, hatag na po din ang mga mensahe mga tropa kaya ito sa hatagan po tagan while di pa tayo mga tropa mabulyada sa mga balita dari mga kaigsunan sa ato mga XFM reporters gani akaroon mga tropa sa nagkadaiyang mga lugar kung asa sila karoon magdapita mga katropa. Ato sa mga tropa ang hinihinayon kiniinyo mga message sinigi padangat atong hatagan po tagan atong tanahon kung napa ba mga tropa guwa na okay na kayo mga tropa kay okay ra. Aron unya na po sa sikan bas mga tropa sa atong pagbasan ini mga kaigsunan. Naapod rin mga tropa dahil si Kuan, si akong classmate si Junicio Canillo. Marag naman si tagom si Junicio Canillo. Diba, Nes, naman ka si tagom, Nes, no? Junicio Canillo, marag nakaroon rin si tagom. Tagom City, Davao del Norte, may buntag rin mo din na. Uban si Tibok Membros Pamilya karon Junicio Canillo. Ako ni mga tropa, ako ni mga batchmate na ako ni mga tropa sa batch 94 din ni sa Banay-Banay, Davao Oriental. Mga di, basta-basta. Diha sa Barangay Gatungan, Bunawan District, Davao City. Masa good morning, Anap si Ramon. Shout out. Okay sa mani, Ramon Mangitngit. Good morning, Katropang Bong Algabre. Shout out ko diha nila ni Las Cunha Family, Amagan Family, Pilones Family, og Martorillas Family. Watching from Upper Licanan, Panabo City. Oy, mula ako diha sa Upper Licanan. Pag andam diha manok Bisaya gaw, kay diha tarapita gaw magsugba-sugba. Anong Sabado, kay wami trabaho. Diha sa may barangay Gatungan, karon maimbuntag barangay Gatungan, Bunawan District, Davao City. Katong hinganla ni Agaw, Agaw Ramon Mangitngit. Morning Mangitngit mga tropa nga hayag kay kagmaon mga kaigsuunan si Ramon Mangitngit. Morning Ramon Mangitngit lagi nga hayag kay kagmaon mga katropa. Alright, padayon ka po tayo mga tropa sa atong pagpanag-uban mga katropa sa atong tulumanon. O pagpanag-uban mga katropa. Ako sa Lilion mga tropa while napakuyong hulat mga katropa karon dere aron masugdan ato mga tropa ang ato mga gimbuhaton. Ato mga balita mga tropa ato sa Lilion kini mga kaigsoon ng mga update sa national unsa bay update sa national mga tropa kay PNP kuno PNP gi-confirma mga tropa nga may lakaw si De La Rosa sa Senado sakay kuno mga tropa sa sakyanan ni Robin Padilla mga katropa. Exciting Pilipinas. Sakay kuno mga tropa sakyanan ni Robin Padilla unsa bay kuan mga tropa wa makay warrant o arrest di ba. Wa ba kay waran to baris mga tropa si kuan mga tropa si Bato De La Rosa nganong bawalan mga muhawa din na sa Senado. Ano unsa? Kung na may waran to baris mga tropa gikan sa ICC, not allowed mga katropa ga iservisyo kinigikan sa mga tropa sa atong tropa, mga katropa sa Philippine National Police o sa NBI diri mga katropa. Nga wala mga tropa ay tawag na to ga wala sa jurisdiction mga katropa di ana. Kumbaga, di ba? Di man tabugado. Pero, nga nga warrant of arrest gani mga katropa, mukuha po na sa lari mga katropa, warrant of arrest siguro mga ka-exona, hindi na sa korte mga katropa sa Pilipinas. Kana siguro, allow na siya mga ka-exona. Diba? Ato ng tanaw ni mga tropa kay Senador Robin Padilla, mga tropa, wala pa'y nadawat ko nung sumon kalambigitan sa paglakaw mga tropa ni La Rosa, mga kaigsunan. Matod pang Robin Padilla, mga tropa, gibutyag ni Senador Robin Padilla nga wala pa siya nadawat mga tropa nga sumon kalambigitan kini sa investigasyon sa paglakaw mga tropa ni Senador Ronald Bato de La Rosa gikan mga tropa sa Senado kaniadtong kadlawon mga tropa sa Mayo 14. Matod pa ni Robin Padilla, nagpaabot pa siya karon mga katropa o mga maimbitahan aron kuno nga mapasabot ang iyahang side mga igsuna kalambigitan kini sa mga gikataho nga kauban niya mga tropa si De La Rosa sa dihang may kagayo kini mga tropa sa Senate premises mga kaigsunan. Samtang gibutyag usab mga tropa sa National Bureau of Investigation kun NBI Director nga si Melvin Matibag nga usay marag maglagot ang mga tropa ni Matibag marag yabag nga angay kun mga tropa nga matod pang magpasabot ipasabot ni Padilla kabahin mga tropa sa nahimong papel ni ini sa paglakaw kun mga tropa hawa mga tropa ni La Rosa sa Senado gikan sa protective custody sa Senado mga tropa sa taliwala mga eksonan sa arrest warrant nga gipagawas sa International Criminal Court. Kanun sa kanan nahimong ahente ni mga tropa ang ato mga pipila ka mga government agency mga tropa din sa ato ang nasod Pilipinas. Kanun sa kanan nahimong ahente mga tropa sa international mga kaigsunan aron ipagkalulo mga kaigsunan ang ato mga kababayan. Makaingon ta mga tropa, bang, wala naman hinungga mga tropa. Muragwa na ko, wala na kasabot sa gobyerno sa Pilipinas karong panahon na kamo na kasabot, pabamuwa na. Wala naman kasabot hala. Makiusa mga tropa, aron padaogon mga tropa sa posisyon kanyang mga tawhana mga tropa, huwag mga hinungdag. Gusto na magulit kanon na mga tropa ang posisyon mga katropa, aron makahimo sa lang angay paghimo ang mga tropa, huwag babag. Huwag pala lagi mga eksonan, di palang paan ako po. Lami kayo mga tropa ang pang wabantan ni mga tawhana rin mga tropa, huwag pa na ito pambutari ba? Wa pun unta ni mangi gipang apuin mga katropa nga mura gi gaungan mga katropa nga sunod-sunod lang mga igsuna. Wala na unta ni sila mga katropa pero saon ta man naa man mga katropa ni ato mangi pambutaran kini mga katropa katropang atong tungod ni Vice President Sara Duterte gibutaran ato mga katropa si kuan mga katropa si PBB mao ni resulta karo na traitor gyapon ta mga katropa. Nako, bahimo man tang bias mga tropa pero mabuni ka matuuran ko mga igsona nga nakita na ito karoon kaya ako nagbutar mo ka PBB mga igsona kana mga tropa gika tungod sa mga Duterte wa ko mabutar mga tropa tungod sa mga Marcos mga kaigsonan tungod ni Duterte nga nadala ta sig ingon ba adunay kausaban ang amahan lahi to og kinaiya ang anak lahi kuno og kinaiya mo mas tama ka mas lahi yung kinaiya ang anak kaysa amahan. Kakog di pirin siya mga tropa. Ay nako, mao na igingon ta mga tropa nga mag-antos ta mga tropa ni pipila ka tuig. Kay ilang ipaimpis mga tropa si Vice President Sara Duterte mga igisodan karong panahon na ilang ipaningkamuta mga tropa maimpis o giimpis sa mga tropa dito sa decision mga tropa sa House of Congress mga kaigsunan House of Representatives giimpis sa mga tropa dito si Vice President Sara Duterte majority mga tropa dito mipirma ng mga senador mga kaigsunan. Tama man na mga tropa para nako kaya ron sa mga makatubagin mga tropa si Kwan makatubagin mga tropa si Vice President Sara Duterte Carpio. Diba? Uy, kumusta na yung pare Manuel Obiso Cabales pre? Sorry gid kay pre, wag yun ko kaduaw ni mo niya pre sa Balay Tambalanan pre. Wag yun ko kaduaw pre tungod sa kaipit sa panahon pre. Grabe yun kay di sa mong trabaho ko pre, ay absent na yun dari pre, kay lisod kayo absent ka pre. Nya, kuan kay kanang wa man po'y mutingog lain pre kung ma-absent ka pre. So masawang sinuman pre sa, di kini bawal sa mga absent dari pre. Sabado po pre na yung mga schedule ba? Mauna nga mas naunang mga schedule Kumusta mga kadya pre? Manuel Obeso Cabales, gantaon na ang magkaroon na ano kini karon sa SPMC. Ay, nagpahibalo na ko na ini mga tropa si Kuan, si Jake. Ano na ba? Kapila na kanas Jake nila pre. Josephine Sibunga Salveron Palconete. Good morning ma'am, Jerry Kapalong. O kang Delia Valdeviso Baliroso Duran. Good morning. Yon. Matupan Josephine, good morning ko no. Good morning ma'am. Alright, padayon ka po ito mga tropa sa atong pagbalag-uban. Ning atong tulumanon mga kaigson, gumikan kay alas 5:11 na bay. Dariyo ta mga tropa karon sa mga balita, mga katropa nga nakuha karon sa atong mga kaigsoonan. Atong mga uban mga tropa sa gawas. Na mga tropa naka-plaster mga tropa si Katropa Larsanyol na nakaroon sa linya mga tropa kay kagahapon gadlawa bangon. While naami sa field mga kaigsoonan. Na ay nagpahibalo nga adunay nagtinig adunay gitigbas mga tropa dito sa May Lacon, La Filipina. Rock 6 sa Lacon, La Filipina mga tropa. Tagum City. So toy din patrol dito mga tropa. Amo pyo na abtan dito mga igsoonan nga ang kuan, ang biktima wala na dito mga tropa kay gidala na mga tropa sa Balay Tambalanan di sa Davao Regional Hospital, Tagum. Gidala na mga kaigsoonan. So naa dito mga tropa ang katong silingan nga sporty man sa ura din nila mga anak para tong biktima mga tropa nga giilar man ang murag ka ng di sama ni kita ba nga maghinatagay ba unsay naa niya hatag daan na ba anda din mga kaigsoonan ka suod ng pamilya wa mag kuan mga tropa nga mahimo to mga kaigsoonan kagapon gumikan sa depress. Depress gani ang tao mga tropa di na makanauna mga tropa unsay kuan pa mga kaigsoonan mahimo mga tropa nag niaturto dito mga tropa ang biktima sa ilang balay naghatagag sigarilyo mga tropa katong suspect no naminado gisa mga tropa nga wa gisa masayot siyang nahimo mga tropa nga mahitabo to kay kagahapon na amato dito apan to posasis pulis pag abot namo ako'y una nakikisto istorya dito mga tropa gipalingkod ko sa bangko lingkod ko sa istorya may mga tropa sa tangan duha ka pulis na dito mga tropa sa unahan mga tropa gatarutan pa kay awa pa man to mga kuan sa hingtungdan kung sa desisyon ni life usap pa posasan usap padakpon kung na desisyon so pag ingon mga tropa tawag sa inahan nga sa asawa at biktima nga tuwa sa gawas daso nga ipadakop ito na mga tropa gipusasan hilak sa antong bata sa biktima mga tropa gigakos niya ang suspect no ang nahimo manimo ni ang anak lagi wa daw siya masimbalo gisa nahimo ano hilak mga tropa ako ba dito mga tropa mga hinahina po kaya dalik yung moto po na itong luha di akala mga tropa unsa hinungda mga tropa na ini kaya depression ko nung itodlong hinungda mga tropa sa pag panigbas sa lalaki mga tropa sa Tagum City gamit mga tropa ang lagaraw katropa sa balita katropa ang Larsanyol
1: gituuhan sa kabanay sa suspitsado na nigbas og silingan sa may Purok 6, La Concepcion, La Filipina, Tagum City. Nga depresyon ang hinugdan, nga nabuhat ang krimen. Alas 7 kapin ang takna sa buntag, Mayo 19, 2026. Nahitabo ang insidente sa panimalay sa sospek. Nga nailang si Alias Bitoy, 63 anyos, Minyo. Kundi galit niyang gitigbas tunong sa tangkugo, gamit ang lagaraw. Ang biktima nga nailang si Alias Ipin, 52 anyos, residente sa nasangpit ng lugar. Nakadagan pa ang biktima o nakapangayog tabang o dali usap ang gidala sa ospital. Samtang sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang Alias Tonya, asawa sa suspek, dugay ra nag-anto sa depresyon ang iyang bana, o wala kini bangi tali sa biktima.
2: Dati mo guna siyang depresyon, sir, kaya nga no, kaduha naman ni hitabo rong sir, yung sarili, gisa ka na itong agi.
1: Samtang sa interview sa suspek, nakumatod pa ang iyang pagbasol, nga nabuhat ang krimen, o andam siyang magpapriso.
2: Nagbasol doon ta, nga kay. Nabuhat mo.
3: Asa man naigo ang biktima, sir?
2: Hindi rin.
3: Sa mong imong tanaw na po nga sama diyon?
2: Amo, kaya hindi agad na siya.
3: Kanagan pa, saan may gigamit yung mga...
2: Ito na, nagaraw. Nagbasol yung kuron, kaya nanagay, dali na ko ba? Huwag ko ito. At huwag mo ako, tali, preso lang dito.
1: Mato sa sawa, pipila katuig na nakalabay. Misulay usap guno sa iyang kinabuhi. Ang iyang bana, pinaagi sa pagluba sa kagalingon. Butang nga gikompirma ni Prok Chairman, Marlon Guno. Nga gigaw na kasinati o depresyon, ang suspitsado. Samtang si Gunitin niyang Bernaldez, anak sa biktima, nasubo kini sa hitabo. Sanglit dol sa ilang pamilya ang suspek o giyahan na kining, giisip nga pamilya.
4: Dili ko doon sa niya. Dool na mga na siya sa mama rin na paglulo na ako ba? Niya, karoon lang yun nga na tugnan niya si Papa ang nada ay mapod ang iyahan nga igbasan po dyan.
1: Bugat man alang kaniya, apang may desisyon kini, nga ipadakop ang suspek aron hatagan ng justisya ang ginangatan sa iyang amahan. Sa pagkakaroon, gikusundi ang suspitsado sa Tagum City Police Station. Samtang giandam ang tukmang kaso, nga ipasaka batok kaniya. Samtang ang biktima, parayan pa nagpaalim sa ospital. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw pirmente ato ang vision. Mag-Visionix Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Lars Anyol, XFM News.
0: Ikisama sa katropang Lars Anyol sa detalye sa mga report samtang sa Pikas Bahin, mga katropa. Open water swimming competition sa Samal Island 2026 nagmalampuson, katropas balita, katropang Gab Alas.
5: Nagmalampuson nga gipaygayon ang open water swimming competition sa Almeja Azul LYR Beach Resort niadtong milabayng adlaw nga giorganisar sa Philippine Aquatics Incorporated Region 11 kauban ang Mud Wave Philippines ug ang local government of Island Garden City of Samal pinaagi sa City Mayor's Office Sports Division. Nagdungan sa maong one-day tournament ang mga elite og amateur swimmers gikan sa nagkalain-laing bahin sa Pilipinas. Tumong niini nga kalihukan ang pagpakita sa kusog og potensyal sa mga Filipino swimmers og pagpasiugda sa Island Garden City of Samal isip usa ka paspas nga nag-uswag nga sports tourism destination. Gihatagan usab og higayon sa mga Samalino swimmers nga makigkompetensya sa mga batikan nga atleta gikan sa ubang rehiyon nga nakatabang sa pagpalambo sa ilang abilidad og kompetitibong kasinatian sa open water swimming. Gipadayag sa LGU Samal nga pinaagi sa maong mga programa padayon nilang paligunon ang sports development og ipromote ang isla alang sa mas dagkong national og international sporting events sa umaabot. Katropa, kaping healthy og dunay glutathione ang collagen imong gipakita mag Santon Gold Coffee Mix na. Katropa mo sa Tagum City alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, Gab Alas, XFM News.
0: Thank you so much, katropa Gab Alas, mga katropa sa nasigot na balita samtang alas 5:17 na bay. Katugod na gabahin, mga katropa sa mga balita, mga kaigsunan, hatog ka nato sa Santon Plus Gold. Sige ka na ba, mga katropa, og ihi sa gabi eh, o pagbata sa buntag? Naa mga katropa ay murag dagom nga matusok-tusok sa lapa-lapa. Sintomas ka na igsoon sa hinahina na sa pagsaka o pagtaas sa asukal sa slawas. Kung ako nimo, mag-Sanson Plus Gold ka. Ang kapsula mga katropa nga adunay extract nga ampalaya o adunay polypeptide properties na nakita kinis pagtoon sa mga eksperto mga katropa nga dakuog sa ikatabang sa hinahina sa pagsaka o pagtaas sa asukal sa lawas. Sanson Plus Gold ang maski pagkusog o maski pa-epektibo, ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Sanson Plus Gold o siyempre mga katropa Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C o apili ka na sa pag-inom o healthy nga kape ang Sanson Plus Coffee Mix mga katropa. Napalit ka na sa nagkanya mga butika nationwide mga katropa. Exciting! Alas 5:18 na samtang sa laimbahin pa sa itong mga balita. Nakadawat mga tropa o bag-o karong computer set ang Barangay San Roque sa lungsod sa Nabunturan, Davao de Oro. Human nga personal matod pang gidungog ni Davao de Oro Gobernador Raul Mabanglo ang hangyo karon ni Barangay Captain Ray Daanoy na hitabo kini atul sa pagbisita sa kapitan uban usab sa ubaga opisyales sa barangay sa opisina mga tropa sa gobernador ni atoga Mayo 18 sumala kang Kapitan Daanoy nga dako bato pa kayo ang iyang dako kay mato pang tabang ang bag-o nga computer set ilabi na kay naguba matud pa ang karaan nga gamit sa ilaga barangay nga maoy ginagamit sa mga dokumento ug uban pang mga serbisyo publiko. Gikan mismo matod pa sa personal nga panudlanan ni Gobernador Mabanglo ang maong computer set isip tubag kini sa panginahanglan sa barangay. Nagapasalamat usab ang mga opisyales sa Barangay San Roque sa dali usab matod pang responde sa gobernador samtang gipasalig nini nga andam kanunay ang provincial nga panggamhanan sa paghatag og mga suporta og tabang sa mga kabarangayan kutob matod pa sa makaya mga katropa. Alas 5:19 na bayad rigapon sa atong pagpadaguban samtang sa laing bahin. Nagpahigayon kaghapong adlaw ang Social Security System o ESSSE Wales Team o Services Outreach o sa Municipal Covered Court Martin Center sa Santo Tomas, Davao del Norte, Mayo 19 to 2026, tubong sa maong aktibidad na mapaduol sa katauhan ang mga serbisyo sa SSS, lakip na usap ang pagtubag sa mga pagutana assistance sa membership concerns, contributions, benefit o uban pang mga social security services. Inaawhag mga tudpa sa mga ang mga residente sa lungsod sa Santo Tomas na kuwad to dayon nga sanisgutan nga lugar sa Team Center aron lamang nga mapahimuslan ang libre usab og sayon nga serbisyo sa SSS Ewell Team. Giingon usab sa SSS na andam sila sa pagserbisyo aron nga mas mapadali ang transaksyon sa mga miyembro o sa publiko nga adunay paginhanglan sa ilahang ahensya. Alas sa 5.21 na bahay, samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita, patay ang usa ka 52 anyos na motorista. Samtang ang iyang asawa o 4 anyos ng anak, naangol kinihuman usab nga masangit ang ilang motorsiklo sa usa ka multicab nga sa National Highway sa Puroca, Fatima, Barangay New Katipunan, Santo Tomas, Davao del Norte, alas 11:01 sa buntag. Giila sa Philippine National Police aga namatay na si Jordan Jerry Argelies, mag-uma og residente kini sa Villafas, Agusan del Sur. Ang iyahang matupang mga angkas nga si Mary Jane Moring, 48 anyos, og ang ilang anak nga si Jordan Winjar, 4 anyos, nakaangkon usab kini sa mga samad ug gidala dayon kini sa Santo Tomas Municipal Health Center alang kini sa pagpagtambal. Ang duha ka back rider sa ulahi gibalhin na sab ngadto sa Carmen District Hospital alang kini sa dugang pagpagatiman. Base kini sa investigasyon sa Santo Tomas Municipal Police Station, ang usa ka puting Toyota Light S multicab nga gimaneho sab kini ni Bernardino Jabakid, 69 anyos, nagpundo matupa sa daplin sa dalan samtang nagkarga og mga container sa tubig. Humani ini, misulay kini mga tropa og U-turn aron nga mo biyahe pa sa lugar mga katropa o mo biya sa lugar samtang nag U-turn mga tropa og multicab. Biagi usab aga motorsiklo nga Bajaj 110cc mga tropa gagikan kini sa kapalong padulong kini sa Barangay New Katipunan. Pag-abot ni ini sa dapit sa insidente, giingon mga tropa ang nakabsan kini og control. Nawa ang prino sa motorsiklo og nibangga kini mga tropa sa multicab sa tunga-tunga sa highway. Gideklara mga tropang dead on arrival si Argelies sa attending physician nga si Dr. Nikki Marie Etolie, samtang ang duha ka sakay ni ini mga tropa karon mga tropa padayon pang giimbestigahan ug padayon pang gitambalan sa balay tambalanan sa Carmen, Davao del Norte. Alas 5.23 na samtang sa lain pang bahin sa atong mga balita. Naghibo og revenue state estimates mga katropa para sa calendar year 2027 ang Municipal Treasurer's Office sa Santo Tomas ni adto mga katropa ga Mayo 19, 2025 nga gipahigayon kini sa KST Multipurpose Hall. Gipangunahan mga katropa ang maong kalihukan ni acting Municipal Treasurer's JCJ Lyon CPE isip kini kabahin sa preparasyon sa lokal nga gobyerno alang kini sa mas epektibo og organisado ga financial plan planning sa umabot usab nga tuig. Ikapakita mo sa mga katropa nga bag-og nga suporta nila ni Mayor Roland S. Dihisika, bugos nga suporta og Vice Mayor Maria Los Inday Dihisika sa maong inisyatibo nga ila matupang ila isip usa ka importante nga lakang sa pagasalig o pagpalig-on sa transparency, accountability o responsableng nga pagdumala sa pundo sa lokal nga gobyerno. Sumala sa MTO o MTO ang revenue state estimates, usa kini ka critical nga proseso na magsilbi kini nga basihan sa budget preparasyon o sa pag-ila sa potential nga kita sa munisipyo sa alang kini sa tuig 2027. Giila sa LGU Santo Tomas na pinaagi nini nga aktibidad mas mapalig-on pa ang financial planning o serbisyo publiko nga nakapunting kini sa kaayuhan sa mga lumulupyo mga katropa. Samtang sa katapusang bahin sa atong mga balita sa Davao Region, nasikop sa kapulisan ang usa ka most wanted person atol kini sa gilusad usab nga Manhunt Charlie operation sa mga operatiba sa Island Garden City of Samal Police Station og pasado alas 4:40 sa hapon. sa Sitio Bukaran, Barangay Turil, Babak District, Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Ang nadakpan giila lamang sa alias Bin, 50 anyos ulitao og mag-uma nga lumulupyo usab sa Tayapok, Barangay Andanao, Samal District, Island Garden City of Samal. Gidakop siya pinaagi usab sa warrant of arrest nga gipagawas ni Honorable Jesus Grajida, Presiding Judge kini sa Regional Trial Court sa Branch 4 sa Panabo City niadtong Agosto 15, 2006. Kalabot sa kaso nga murder ubos kini sa criminal case number CRC 351-2006. Walay piyansa gikirubinda, rekomenda alang sa baong nga kaso mga katropa. Sa kasamtangan, tingkagol na karon sa presuan ang suod sa 20 anyos na na nagtago-tago mga katropa na suspitsado sa murder mga katropa. Oras mga katropa, alas 5.26 na.
6: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa. Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, justisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

0: special coverage. Breaking developments. Live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Vivi Sara Duterte, Absuelto o Kundiktado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Punta ganda na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mo ikasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo, sinaong-taong tingkas ang bunga.
1: Niya, unsa may mo ikasturiya sa uban nga wapagkagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar, magamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya dagan nga, salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungod sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungod sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanong. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.

0: Secret of Health o Garun. Ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Don sa Kamaestra, maka-ulcer ko. Nag-research ko sa maayo o pinagawas niya ang Santon Plus Food. Ako gisula yan, nagawa ka si Mana. Ako nagigayang kausmanan, hindi na masakit ang akong puto-puto.
0: Santon Plus Food, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutokoto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutokoto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya ng sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
3: Vision X Plus user atong paminawon.
4: Ako si Martin sa kawilde. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong tasulod sa 5 katuig na ko pagwilde. Medyo na ako'y problema sa kumulong. Hindi na ko kaklaro ang mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang kong mata. Di na pareha sa una. Isang karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro o tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukat ang kahaum o kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna na'y problema o hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa ato mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata firme klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
3: Zafa Plus Coffee Mix user.
5: Kaya ito, sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, na ako'y ginabati nga acid reflux, inatawag nila nga GERD. Upusa ang kape nga mo inundan hini. Sa kadagang kape nga ako nga tilawan, Santon Plus Coffee Mix Radyod ko niya. Hindi lang acid reflux iyang natambala, mati akong arthritis, Santon Karo. Wala na ko gakiang kiya. Archie D.I. ni, nagapanabo, office worker.
3: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pertigyod kahilig mainom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mainom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp pugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subukan. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Santon Plus Coffee Mix user. Atong paminawan.
6: Ako si JR, taga-Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dugan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Ha, may pa akong matiyag, distingibla.
3: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Buti ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubangan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubangan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
9: Bili na lagi.
8: Kalit malang nausap ang imo nauna, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausa man ka.
9: Sa muka, oy.
8: Yung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
9: I'm tired. Stress.
8: Dong. Nagod Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, kinani, arong ganado ka, sige na.

0: mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Yes, Tos!
3: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kalakuan ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Please, sumabot ka.
5: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
8: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
9: Uy, saan mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?

0: Adi ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
1: Ang Latin Gas G Foliar Fertilizer. Kompleto sa tanang elemento. Nga mapabugat sa humay. O sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% to 50% sa sinakong abono. Busag gamay ang gasto. Dako ang abot. Ang Latin Gas G Foliar Fertilizer. Pwede usang gamitin sa umang tanong. Sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises. O mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latin Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
2: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

0: XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, par! Alisa ba? Pakuratira ko lang driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe.
3: Exciting!
4: Exciting! Pilipinas!
5: Alright, palito mga tropa sa atong pagpanaguban. Alas 5.41 na goodbye. Dari sa atong tulungan nung pagpanaguban, mga katropa. Hatong pag-iapon ka nato, gatos mga produkto, mga tabang ka nato, mga kaisunan. Aratong lawas, kanunay mga tropa, mga baskog, mga katropa. Ayaw kalimot! Ang mga produkto, mga tropa, nga angay, haong mga katropa sa atong panglawas, mga katropa, sama sa premium D3, mga kaiksunan, your premium food supplement against viruses and bacteria. Sansom Plus Gold, food supplement for healthy body and stronger immunity. O siyempre, mga tropa, atong ascorbic acid, Sansom Vitamin C, boost your immune system. Aron layo kita sa mga balatian, mga katropa.

0: Hassan, Katropang Ivan.
1: XFM Mindanao Reports.
2: Nagpabilin sa Balay Tambalanan alang sa dugang medikasyon ang usa ka motorista human nga gipusil sa wala mailing suspect ning nakalabayng adlaw alas 4:51 sa hapon sa Purok San Roque, Barangay Labangal, Jansan. Giila sa mga otoridad ang biktima nga si Ken Balmores, 44 anyos, nga taga Zone 3 sa nasampit nga lugar. Subay sa inisyal nga impormasyon nga samtang anaasulod sa shop ang biktima aron nga ipa-charge ang baterya sa iyang motorsiklo, usa matud pa ka wala mailing lalaki nga dunay sulob nga helmet, sweatshirt og pantalon ang miduol sa biktima og nangutana sa diyang wala pa katubag ang biktima kalit kining gipusil sa suspect sa pool sa baba nga nilapos sa likod sa liog. Dali nga nakasibat sa wala matinong direksyon ang suspect sakay sa motorsiklo samtang ang biktima gitabangan sa mga residente nga dadon sa labing duol nga Balay Tambalanan. Pag-abot sa kapulisan sa Naitabuan, naabta na lamang nga mikatag ang dugo sa dalan. Luyo sa kahimtang sa biktima, anaana kini sa conscious nga kahimtang og migawa sa findings nga duna kini mandibular lateral area, right point entry revised wrong sublingual region right. Sa pagkakaroon, padayon ang investigasyon sa kapulisan, ingon man, pagsubay sa background sa mga nalambigit. Mga katropa, sa panahon karon, dili ka kumpiyansahan ang palibot. Kinahanglan, alerto kanunay. Ang ayan lamang uptick ang atong panguna-una, magkapita og Sunphone Plus Coffee Mix. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
0: Ikasama sa katropang Ivan Polonan, samtang sa lambahin duha, kabaga House Bill, mga katropang kagidoso ni Congressman Roque sa Kamara Magaigsunan. Pasado na kini sa second reading. Katropas balita, gikan sa XFM Bukidnon, katropaga Prince Obra.
1: XFM Mindanao Reports.
3: Ipahibalo ni Bukidnon 4th District Representative La Arne Lavin Roque nga napasar na second reading sa House of Representatives ang duha ka House Bill nga gituso nini sa kamara. Sumala ni Kong Roque isip Chairperson Committee on Civil Service and Professional Regulation na ipasar ang duha kay importanteng balaod nun, House Bill 8869, Libreng Professional Examination para sa mga kwalipikadong indigent o membro sa Indigenous People, CONIPIS. House Bill 8876, paglugway sa validity sa PRC ID gikan sa kasamtangang 3 katuig ngadto sa 5 katuig. Dugang ni Kong Roque nga ang kakulang sa budget dili na babag sa pagkuha og board exam sa mga qualified indigent o gamembro sa IPIS. Bawas pila, bawas gastos o gipasayon na alang sa mga licensed professionals ang paglugway sa validity sa PRC ID. Kilauman, maipasar ang maong duha ka bill sa ikatulong pagbasa sa kamara aron hingpit ng mahimong balaod o makabenepisyo ang mga indigents o IPIS members, ingon man ang mga licensed professionals sa nasod. Na problema na wakasubukol-bukol sa mong panglawas, isang tumplas gold mo na yan. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Prince Obra X FM News.
0: Thank you so much, katropa ka friends. Sobra mga katropa, samtang katapusan ng report, mga katropa, doon ay 55 anyos nga babae, mga katropa, wanted kini sa kasong estafa, sikop kini sa Marihatag, Surigao del Sur. Ali Vicente, mga katropa, gikan sa XFM San Fran, sa kompleto ang detalye.
1: XFM Mindanao Reports.
4: Karon sa silda sa kapulisan ang usa ka 55 anyos nga housewife human kini nadakpan sa mga awtoridad sa gihimong operasyon batok sa mga wanted person sa Purok Pagbahanan 2, Barangay Poblasyon, Marihatag, Surigao del Sur sa miaging hapon. Giila sa kapulisan ang dinakpan nga si alias Perla Minyo og residente sa Maong Dapit. Ang malampusong pagdakop gipahigayon sa hiniusang puwersa sa 2nd Surigao del Sur Provincial Mobile Force Company ubos sa pagdumala ni Police Lieutenant Colonel Nelson C. Nelmida, kauban ang Marihatag Municipal Police Station nga gidumala ni Police Captain Emel S. Baro, Acting Chief of Police. Giserve sa mga otoridad ang warrant of arrest batok sa sospetsado ubos sa criminal case number 7136 alang sa kasong stafa under Article 315 paragraph 1B of the Revised Penal Code nga giusab ubos sa Republic Act 10591. Ang maong warrant gipagawas niya tong Abril 30,026 din adunay girekomendang piyansa nga nagkantidad og 18,000 pesos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Human pagdakop, dalinggi paibalo si alias Perla sa iyang mga katungod sumala sa batakang balaod o constitutional rights. Sa pagkakaron, ang suspitsado anaana sa kustudiya sa Marihatag Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon o disposasyon sa iyang kaso. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa kahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
0: Kisama sa katropag Ali Vicente sa detalye sa Bogar Report.
1: Exciting Pilipinas! FM Weather Update. Weather Update.
0: O karon mga tropa, sa atong weather update ning adlaw mga kaigsoonan, adlaw mga katropa ng Miyerkules. Siyempre mga tropa, pizza 20 na gyud bulan mga kaigsoonan sa Mayo. Naguna mga tropa kahimtang karon sa panahon sa Davao Region, bahin kini mga tropa sa padayon usab nga mainiton og medyo mga tropa nga mapanganuron nga kahimtang sa kawanangan. Apan adunay posibilidad mga tropa sa pagulan ug thunderstorms sa hapon mga tropa, hangtod kini sa gabi tungod kini sa epekto sa intertropical convergence zone kon ITCG. Temperatura mga tropa gikan sa mga 34 degrees Celsius sa pinakaubos, mga tropa 25 degrees Celsius. Samtrang ang pagsubang sa adlaw, misubang kini alas 5:20 sa buntag, musalo po sa mga tropa alas 5:47 sa kahaponon. Ang atong bulan sa mga tropa, musubang kini unyang alas 7:21 mga tropa sa buntag, musalo po sa mga tropa alas 8:14 sa gabi. Mahimang na mga tropa, adunay flood advisory sa pipila sa kabahin sa Davao Region. Labi na mga tropa sa mga lugar nga dool sa sapa o ubos mga tropa ng mga lugar. Gidasig ang publiko nga magmatngon sa kusog mga tropa nga ulan o nga posible usab nga pagbaha. Gumikan ini mga tropa ang baha nga naangkon po sa Davao City. Naka-collapse kini mga tropa sa tulay usab sa may kaliyawa mga katropa karoga panahuna mga igsoon.
1: XFM Weather Update. Weather Update. Exciting Pilipinas.
0: Para tayong oras mga tropa, pagpanahon po tayo sa unahan ng tabil sa itong pagpanag-uban. Sa ngalan ka mga tropa, sakit natin ang pwersa sa XFM Network Philippines. Sa pagpanguna mga tropa sa among CEO President o Vice President, at siyempre mga tropa sa among General Manager si Sir Edwin Garing. O ka siyempre mga tropa, gitimon kami sa among Station Manager, katropang Arnel Cortez. Kaabang na ito mga tropa, this Master Control sa Mati City, mga kaigsona sa 99.1, nga musunod sa Express Balita, si katropang Kenz Acevedo. O ka siyempre mga tropa, itong kauban sa Blini sa XFM 107.1. Tagom City katropang Gab Alas. Alang sa kiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Bong Umakyal. Gabriel Bosonoda, ang Express Balita ni katropang Lars Aniol. Nagkasalamat, may buntag, dalaygon ang Diyos.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabong, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masalod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Eksaktong oras, alas 6:02.

0: sa mga headlines at mga balita karong adlaw.
1: Headlines.
0: Opladhan ay gipatuman sa CTMO sa siyudad sa Mati.
1: Headlines.
0: DOPPO OIC nagpahigayon og talk to men sa Mati City Police Station.
1: Headlines.
0: Bagong OIC sa DOPPO, Police Colonel Fajardo Jr. giklaro nga walay nagpaluyog isyo sa pagkambyo sa liderato sa kapulisan sa probinsya.
1: Headlines.
0: Sa mga balitang regional,
1: headlines.
0: Mga delegado sa palarong pambansa na angol human nagbangga ang multi-cab ug van.
1: Headlines.
0: Fruit vendor patay samtang bata samdan human napasok ang pick-up sa fruit stand sa Tupi, South Cotabato.
1: Headlines.
0: Sa balitang national,
1: headlines.
0: Senador Estrada nasigmuyo sa desisyon sa DOJ nga kasuhan siya.
1: Headlines.
0: Sa balitang international,
1: headlines.
0: WHO giniklara ang international health emergency human sa Ebola outbreak sa Democratic Republic of Congo.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports,
1: headlines.
0: Carlos Yulo nagpabiling hari sa gymnastics laing Bulawan na sungkit sa France.
1: Headlines.
0: Sa balitang showbiz,
1: headlines.
0: Bini formal lang nagipasidunggan sa House of Representatives of the Philippines human sa ilang international nga kalampusan sa Coachella Valley Music Arts and Festival.
1: Headlines.
0: Pagkatropa mga katumang headlines sa mga balita karong adlaw.
1: Express Balita.

0: all exciting Mati City. Ini ada mga balita suruh di kawas senasud. Megatropa ado kita karun nga Miyerkules Mayo 20 na sa tuig 2000 size. Welcome sa tong talumano ng Express Balita sa Muntag.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pangalan sa tinuray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines, ako yung tigbalita karong adlawa. Ako kinisika tropang Ken Acevedo.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga tropa, live kita karong madunggan sa tong higanting sibihanan sa radio, ang 99.1 XFM Mati City. Ex-standby, ex-standby! Kaya mo, sunod na mga detalye sa itong mga balita, karong adlawa.

0: Balitang Lokal.
1: Balitang Lokal, Balita sa Lokal.
0: Ngayon ka na ito sa Santon Plus Gold o sa Regis Direct Katropa ang Ampalaya nga makatabang sa pagpubos sa fat o cholesterol sa atong lawas. Aron nga malikayan nga ang stroke o heart attack. Katropa, kalimot pag Santon Plus Gold mabalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Kung tanong ipatuman ng plan hanay nga nagtumong sa hustong pagdumala o paghanay sa mga lugar nga giparkingan sa mga sakyanan, imo kining operasyon sa Madang Public Market o terminal tungod kay nagkagubot ang mga lugar o wala na pwesto sa mga parking area. Halos malukop na sa mga sakyanan ang dalan. Ug usa sa sinungdan ini nga wala na yagian ang mga nagdagan ng masakinan sa maong dapit. Tungod ini na himong grabing kasagaran sa trapiko ang mga lugar nga nakapalisod sa paglihok sa mga katawhan ug mga driver. Kining operasyon mulungtad sa tibuok lima kaadlaw aron masiguro nga ang tanang driver musunod sa husto para yun ang makanunayon o ang hingpit nga pagpatuman ug pagbantay sa mga lagda. Ang Oplan Hanay, gipasugdan kini sa mga kawani sa City Traffic Management Office sa siyudad sa Makati.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pingas bahin, ipaygayon ang talk to men sa Makati City Police Station. Inubanan sa DOPPO kagahapong adawa, bandang alas 8 sa buntag, Mayo 19, 2026. Among kalihukan, gitambungan ni Police Colonel Joseph A. Pardo Jr., Officer in Charge sa Davao Oriental Police Provincial Office ng DOPPO, uban sa may personay sa Makati City Police Station, ubos sa pagpanguna ni Police Lieutenant Colonel Frederick C. Sao, Acting Chief of Police. Atun sa mga kalihukan, isgutan ang operational accomplishment sa istasyon, labi na ang police operation o pagpatuman sa regional simultaneous anti-criminality and law enforcement operation kung sakleyo aron mas mapalig-on ang pagbintinar sa kalinaw o kahapsay sa komunidad. Ipasiugdan ni Police Colonel Fajardo Jr. Ang kabinong danon sa padayon nga lig-on o legal nga police operation, hustong dokumentasyon o pagsunod sa standard operating procedures sa tanang operasyon sa kapulisan. Giyahog usab niya ang mga personnel nga magparayon sa matinud-anon o dedikadong pagservisyo aron pagserbar ang kalinaw o kahapsay sa ilang taksa-taksa kalugar nga responsibilidad. Dugang paniini, gipahinumduman niya ang tanang personnel sa importansya sa tamang bihis pinagi sa pagbintinar sa mayong paglimpyo sa kaugalingon o pagsulob sa uniforme sa kabulisan na dunay garbo, dungog o profesionalismo. Ginaasig usab niya ang matag personnel nga matinud anong tumanon ang ilang katungdanan o responsibilidad sa tanang higayon. Among kalihukan, nagpakita sa lig-on nga pagpaningkamot sa liderato sa DOPPO sa pagbalig-on sa disiplina, profesionalismo o operational efficiency sa kabulisan alang sa mga epesyente na serbisyo publiko, labi na din sa siyudad sa Makati.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dugang hanay sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Bagong OIC sa DOPPO, Police Colonel Fajardo Jr. giklaro nga walay dagpalayog isyo sa pagkambyo sa liderato sa kabulisan sa probinsya. Sa kompletong detalye, nanukad mismo din sa XFM Makati City, katropang Vicente Pichon IV.
1: XFM Live Report.
2: Iklaro karon ni Police Colonel Joseph Alingasa Fajardo Jr. ang bagong talaga nga officer in charge sa Davao Oriental Police Provincial Office o Kondopo nga walay nagpaluyo nga tensyon o kumbisan unsang isyo kabahin sa kalit nga pagkambyo sa liderato sa Dopo tungod kay gisunod lamang niini ang kamanduan gikan sa mas nakataas kaniya. Gidugang pa ni Colonel Fajardo Jr. nga ang hanay sa kapulisan usa ka propesyonal nga organisasyon og dali lamang kini makadawat sa mga kabag-uhan sa ilang ahensya. Sa iyang walo ka adlaw nga paglingkod isip officer in charge sa kapulisan sa probinsya, gitutukan ni Police Colonel Fajardo Jr. ang pagkikibaman o hinabi sa iyang mga nasakupan o gipahinumduman usab niini ang mga kini sa ilang responsibilidad ngadto sa komunidad, lagip na ang aspetong pagpanalipod sa imahe o integridad sa ilang gisumpaang buluhaton o sa sagradong tsapa nga gibitbit sa mga kini. Gidugan pa sa naasoy nga opisyal nga iyang gibitbit ang iyang leadership framework nga mao ang guiding principles nga nakaangkla sa acronym nga ALERT nga nagpasabot sa disiplina, profesionalismo, epektibong pagpatuman sa balaod, pagrespeto sa tawhanong katungod og lig-on nga pagigtambayayong sa komunidad, mga katapo sa media og sa Ginoo nga mao'y sumbanan sa maayong pagpanerbisyo sa kapulisan sa tibuok probinsya. Gidugan pa sa naasoy nga opisyal nga iyang gibitbit sa iyang leadership framework ang guiding principles nga nakaangkla sa acronym nga ALERT nga nagpasabot sa disiplina, profesionalismo, epektibong pagpatuman sa balaod, pagrespeto sa tawhanong katungod og lig-on nga pagigtambayayong sa komunidad, mga katapo sa media og sa Ginoo. Kahinom dumang gihuli pa ni Police Colonel Fardo Jr. si Police Colonel Richie Siong Bukol nga milingkod usab isip provincial director sa Dopo sunod sa napulo ka bulan kaniadtong milabayng Mayo 11 sa kasamtangang tuig. Para kanunang healthy ang atong pamilya, mag-premium D3 na kita. Katropa niyo sa balita, gikan sa City of Mati. Para sa naghihiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kini, si Katropang Vicente, Pitch on the Board, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat Katropang Vicente, Pitch on the Board, sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Driver arestado sa bypass operation sa Samal Island, sa kompletong detalye. Ikatropang Bong Algabre.
1: XFM Live Report.
3: Nasikop sa kapulisan ang usa ka driver atol sa bypass operasyon nga gihimo sa mga operatiba sa Island Garden City of Samal Police Station sa Purok 3 Barangay Mambagubi, Babak District, Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Pasado alas 2:20 antak na sa hapon, ngadtong nakalabay nga adlaw, gilang nadakpan nga si alias Ed, 39 anyos, Minyo, residente sa Purok 5, Barangay Santo Niño, Babak District, San Isgutan, usab nga siyudad. Ang operasyon gihimo ubos sa kasayuran sa PIDIA, Davao del Norte. Na-recover gikan sa suspect ang usa ka hitsel transfer rin sa si, ladunay sunod sa gidudahang siya bu na mo'y gibaligya, ngadto sa pusir buyer nakuha usab ang bypass mark money uban pang drug para pernalia. Sumala sa kapulisan ang naisgutan nga responsable taud-taud ng gimanmanan sa kapulisan sa naasoy nga lugar, hangtod nga ila kining nadakpan ang suspect uban ang mga ebidensya ana nakaroon sa buhatan sa kapulisan ug padayon pang investigahan ug ang kasong kalapasan sa 9165 ang andam na ipasaka batok ngadto sa dinakpan. Katropa, ayaw pasagdi nga luya ang imong kalawasan pagtumar og Santon Plus Gold Cup Sul, alang sa Regyosang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat Katropang Bong Algabri sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Depresyon gitudlog hinungdan sa pagpanigba sa lalaki sa Tagum City. Sa report ni Katropang Larsan Yul.
1: XFM Live Report.
4: Gituuhan sa kabanay sa suspetsado na nigbas og silingan sa may Purok 6, La Concepcion, La Pilipina, Tagum City. Nga depresyon ang hinugdan, nga nabuhat ang krimen. Alas 7 kapin ang takna sa buntag, Mayo 19, 2026. Nga itabo ang insidente sa panimalay sa suspek. Nga nailang si alias Bitoy, 63 anyos, Minyo. Kundi kalit niyang gitigbas tunong sa tangkugo, gamit ang nagaraw. Ang biktima nga nailang si alias Ipin, 52 anyos, residente sa nasangpit ng lugar. Nakaragan pa ang biktima o nakapangayog tabang o dali usap ng gidala sa ospital. Samtang sa eksklusibong interview sa XFM Tagum News Team, kang alias Tonya, asawa sa suspek, dugay ra nag-anto sa depresyon ang iyang bana. Pag wala kinibangi, tali sa biktima.
5: Dating maguna siyang depresyon, sir, kay nga no. Kaduhan naman yung nahitabo rin siya sa iyang sarili, gisa ka na itong agi.
4: Samtang sa interview sa suspek, nakumatod pa ang iyang pagbasol, nga nabuhat ang krimen, o andam siyang magpapriso.
5: Nagbasol doon ta, nga pa buhat mo.
6: Asa man naigo ang biktima, sir?
5: Hindi rin.
6: Sa imong tanaw, dako nga sama diyon?
5: Amo, tindagan mo siya.
6: Kanagan taon, saan nagigamit yung mga...
5: Ito na nagaraw. Nagbaso lagi ko rin, eh. Nanagay, dali na pabakuha ang kulita. At ubang ako, tali, priso lang dito.
4: Mato sa sawa, pipila katuig na nakalabay. Miso lang usap hunos ay ang kinabuhi. Ang iyang bana, pinaagi sa pagluba sa kagalingon. Butang nga gikompirma ni Prok Chairman Marlon Guno. Nga gigaw na kasi natin o depresyon ang suspetsado. Samtang si Gunitin niyang Bernaldez, anak sa biktima, nasubo kini sa hitabo. Sanglit dol sa ilang pamilya ang suspek o giyahan na kining giisip nga pamilya.
7: Dili ko doon taon niya. Doon lang ako na siya sa mama na paglulo na ako ba? Kaya karoon lang yun nga na tuhanan niya si papa ang naga mapod ang iyahan nga igbasan po yun.
4: Bugat man alang kaniya apang may desisyon kini nga ipadakop ang suspek aron hatagan ang justisya ang ginangatan sa iyang amahan. Sa pagkakaroon, gikusudiya ang suspetsado sa Tagum City Police Station. Samtang giandaman tukmang kaso nga ipasaka batok kaniya. Samtang ang biktima, padayon pa nagpaalim sa ospital. Para makita og maabot ang ambisyon, dapat tinaw pyramid ato ang vision. Mag-Vision X Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw, katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Larsa Nyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Larsa Nyol sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapusang hanay sa itong mga balitang lokal. Kapin 130,000 nga gituhang droga na sakmit gikan sa motoristang malampusong o malapason sa balaod at trapiko sa Tagum City. Sa report ni katropang Darwin Dolatre.
1: XFM Live Report.
8: Mukabat sa 136,000 kantirad sa kinudang shabu ang nasakmit sa mga personahe sa Tagum City Police Station gikan sa usa ka motoristang malapason sa balaod. Alas 2:00 ang takna sa kadlawon, Mayo 19, 2026. Sumala sa report, nagpatuman sa Anti-Criminality o Republic Act 4136 pinaagi sa checkpoint sa Purok Size, Barangay Apukon, Tagum City. Diin gipara ang suspect nga si alias Ras, 30 anyos. Sangit, wala kini standard helmet na nakalapas sa RA 10054. Apan, nagdumili kini og aksyon og sibat. Hinungdan nga giharang kini og naaresto tungod sa paglapas sa Article 151 sa Revised Penal Code, resistance og disobedience sa person in authority. Nadiskubrihan sa kapulisan nga adunay gilabay ang suspitsado og nasayran nga aduna kini sulod nga upat ka pakete sa droga nga mitimbang og 20 gramos. Dugang pa nga walay driver's license og dokumento sa iyang gimayong Suzuki Raider 150 nga motor. Ang dinakpan nga hinungdan nagisyuhan og temporary effectus permit kon TOP. Ikustudiyan ang suspect sa Tagum City Police Station o makatabang sa kasong paglapas sa Section 11, Article 2 sa RA 9165, Article 151 sa RPC, RA 10054 o RA 4136. Aron muligon ang tuhod, makasugakod, bisag magluhod, magturbo, mail in answer, matagdulog. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, Darwin Dulatri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Darwin Dulatri sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:20 na itong oras, mga katropa, sa itong dugang hanay sa itong mga balita, sa itong mga balitang regional.
1: Balitang regional, Manila sa regional.
0: Ay hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Mutabang nato sa pagpalambo sa itong immune system. Aron pamilya dili dali magkasakit o magbalipayon, katropa. Inuman na og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga delegado sa palarong pambansa na angol umanagbangga ang multikabugban sa prosperidad. Sa kumpletong detalye na nukad sa XFM San Francisco, Agusan del Sur, katropang Ray Alinton.
1: XFM Live Report.
9: Usa ka makasusubo o makatroma nga vehicular accident ang nahitabo sa Purok 7 Barangay Poblasyon, Prosperidad Agusan del Sur, kagahapong adlaw, bandang alas 11 buntaga, Mayo 19, 2026. Gikaingong sakay sa usa ka color blue nga multicab ang pipila ka mga atleta o mga coach sa palarong pambansa. Kinsa gika nagpractice o pauli-unta sa ilang gisak ang billeting quarter dinhi sa Prosperidad. Sa inisyal nga report o sa kavan nga gikan sa airport, paingon unta sa provincial capital ang kasugat sa maong multicab nga kalit matod pa nga nawad-an og kontrol ang driver sa multicab. Human kini ginudahang nakatulog samtang nagmaniho, hinungdan nga nidiretso kinig mibangga sa kasugat nga van tungod sa kakusog sa impact. Bisan pa man sa kakusog sa impact sa maong panagbangga, milagro nga luwas og walay natala nga naman tay sa maong insidente nga diin sakay ang mga atleta o coach sa maong multicab. Ang mga biktima nga nakaangkon og mga samad og pangos dali nga gidala sa Demokrito o Plaza Memorial Hospital alang sa dinalian nga pagpanambal og saktong pag-atiman sa mga doktor. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong laom nga investigasyon sa lokal nga kapulisan sa Prosperidad aron sa taon ang kinatibok ang detalye og tinuod nga hinungdan sa maong insidente.
10: Ano nga, Pander? Ako, nagsunod kong pinwiler.
11: Oo.
10: Tapos, ang siya, diri lapit.
11: Oo.
10: Diri siya lapit. Tapos, pag-ana niya dito sa paslin, imbis mo sood siya sa paslin, ni kuhan siya. Wala naman niya nagibawi niya rin paingon. So, di kapi kung ito paingon kayo para di lang yun yung magkadunggol. Di, ana magigyan. Kung sa mga siya, imbis mo tapin din sa paslin, i-straight on niya, mong ilus ko.
11: Siya ang wala sa linya.
10: Oo. Oh, kaya ni, i-straight naman, ikawat naman siya, i-straight naman ko niya, mong gikabig na kung katupan yun. Mm. Pasalamat po ko sir, nga, dili siya na igo, wala siya na igo sa wheelers.
11: So na po ito yung 10 wheelers.
10: Okay, nagsunod mag-10 wheelers. May gano'y naka, kung yun, naka, ilagid siya sa 10 wheelers. Mm. Pagkahuman, pagkaigo, inaobring ko, noon sa mga, sa naka-iglip ko, bus, ano niya, naka-iglip ko.
12: Mga katropa, aron makabatuntag kahimsog og kabaskog sa panglawas, pinaagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom og Santon Gold Herbal Tea. Alang sa Dekusang Pilipino para sa Pilipinas, inis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Ray Alinton sa detalye sa mga balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Fruit vendor patay samtang bata samdan. Umanapasok ang pick-up sa fruit stand sa Tupi, South Cotabato. Nanukad sa XFM, Jensen Katropang Cherries League Head.
1: XFM Live Report.
13: Patay ang usa ka 50 anyos nga tindera samtang ang ulang usa ka 11 anyos nga bata humanadasmagan sa pick-up ang fruit stand sa National Highway Barangay Poblasyon sa Tupi, South Cotabato pasado alauna sa hapon. Matud ni MDRMO Emil Sumagaysay, giilang biktima nga si Alias Panoy nga nakaangkon og grabing samad sa nagadaiyang parte sa iyang lawas. Gidali kining gidala sa labing duol nga balay tambalanan apan gideklara sa mga doktor nga dead on arrival. Base sa investigasyon sa Tupi Municipal Police Station, ang 63 anyos nga driver sa pick-up nga taga Cotabato City, paingon sa Coronadal City, gikan sa General Santos City, ang giingong nakatulog samtang nagmaneho. Tungod ni ini, niliko sa wala ang sakyanan ug nidaro sa usa ka stall sa prutas diin nagalingkod ang biktima. Gibanabanaan nga mukabat sa 100,000 pesos ang danyo sa nangaguba. Samtang samdan usab ang 11 anyos nga bata nga nalambigit sa insidente ug kasamtangang nagpaalim sa hospital. Sa pagkakaron, anaa sa kustodiya sa Tupi Municipal Police Station ang driver sa pickup samtang ginasusi pang hinungdan sa aksidente aron sigurado nga atubangon ni ini ang binuhatan. Mga katropa, food supplement for healthy body and strong immunity, Mag Santon Pass Gold Capsule, alang sa naghayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghead, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Cherish Leghead sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapos ang hanay sa mga balitang regional, patay nga lawas gituuhang gipusil. Napalgan sa Dinas Sambuanga del Sur. Sa kompletong detalye nanukad sa XFM Pagadian City katropang Jenmar Escalante.
1: XFM Live Report.
14: Patay ang usa ka lalaki nga si Alias Canora, 30 anyos og residente sa Dimataling Sambuanga del Sur. Human kini nakit-an wala nay kinabuhi dili pa landugay dito napita sa Puro Kamunggay, Sitio Balao, Barangay Ludyong sa Dinas. Base sa inisyal nga investigasyon mga katropa, ang biktima nakaangkon og daghang sama pinusilan sa nawong og sa wala nga bukton og galikod niini. Sumala sa usa ka testigo, nadunggan matud pa niya ang sunod-sunod nga buto sa pusil. Pipila ka minuto human makita ang biktima nga naglakaw nga naginusara paingon sa Barangay Ludyong Dinas sa may launa 50 sa kadlawon. Disiguro na sa kapulisan ang crime scene alang sa suko. Processing samtang parayon ang follow-up investigation o operasyon aron mailhan o madakpan ang mga suspek. Katropa mo sa XFM Pagadian 89.5 alang sa likay sa Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Jen Escalante, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropa nga Jenmar Escalante sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:26 ng oras mga katropa.
15: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbi.

0: Ang Express Balita sa Buntag, inyong madungog karon sa itong higanting sibihanan sa radyo sa XFM 99.1 Makati City. Mga katropa, pakifollow itong official Facebook page. I-search lang XFM 99.1 Makati City. Ingon man sa itong YouTube channel sa XFM Makati Official. Saraing hanay sa itong mga balita, sa itong mga balitang national.
1: Balitang national, balita sa national.
0: Ihatod ka na ito sa Santon Plus Coffee Max. Hindi makatabang sa pagpugong sa pipila ka mga sakit, kahinungdan sa pagkawala sa memorya. Pakusgon ang cognitive function sa utok, kamahinungdan sa pagkawala sa memorya. Maregulate ang pagpitik sa kasing-kasing ug mupakalma sa atong nervous system. Mga katropa, ang Santon Plus Coffee Max, wala kini caffeine. Katropa ha? Nga pinaka nanambal pa yung ka sa Santon Plus Coffee Max. May padayag o kasigmuyo si Senador Jinggoy Estrada sa resolusyon sa Department of Justice kung DOJ kalabot sa mga kaso nga gipasaka bato kaniya. Matod sa Senador, sa kinikaan welcome development o kinikining gitawag na dili makiingayon ilibina sa klaro nga gipahayag sa Senate Legislative Budget Research Ed Monitoring Office kon LBRMO nga walay record ang iyang gisukip nga nasudong budget sa 2025. Gisgutan usab ni Estrada nga si Senador Panfilo Lacson, chairperson sa Blue Ribbon Committee, mismo ilan sa maong impormasyon isip usa ka importante bahin sa mga isyu nga gipasaka bato kaniya. Gumikan niini ni atong Mayo 15 dito siya og omnibus motion sa DOJ aron nablihan og balik ang pasiunang imbestigasyon sa mga kaso nga gipasaka sa National Bureau of Investigation kon NBI nga may kalabutan sa flood control projects. Ang motion nagtumong sa paglakip og pagtuon sa dugang mga ebidensya nga makatabang sa usa ka patas nga og mga desisyon sa mga reklamo. Gitsister sa Senador nga ang due process og justisya na ginanglan nga ang tanang hinungdan o hingtundan na ebidensya o opisyal nga findings ikonsiderar unang una pa muhimo o konklusyon. Ipasalig ni Estrada nga magpabilin siya sa pagsalig sa pagtubag sa mga aligasyon pinagi sa angay nga legal nga proseso o nga siya nagtuo nga sa katapusan ang kabaturan nga gisuportahan sa opisyal nga mga record ug mupatig babaw.
1: Express Balita.
0: Alas 6 media itong oras makatropa sa itong Balitang International.
1: Balita sa International.
0: Kaya tunkin nato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus kito yung paghimo alang sa batang doon ay piktibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata o guwan pang balatian sa mata. Katropa, pag Vision X Plus.
1: Express Balita.
0: Gideklara sa World Health Organization isip international health emergency ang outbreak sa bone debug strain sa Ebola tungod kay wala pa kini bakuna sa partikular katambal. Mukabat sa kapin 80 na ang namatay samtang kapin 300 kakaso ang gisuspitsahan sa Democratic Republic of the Congo. Ug matud pa sa mga otoridad nga paspas ang pagkalat sa sakit ug posibleng kinimukatap ngadto sa Uganda. Nakip sa mga sintomas sa Ebola ang taas nga ilanat, pagsuka ug organ failure. Posible usab nga maabot sa 50% ang fatality rate sa maong sakit. Ibutyag sa Doctors Without Borders nga nakalarma ang maong sitwasyon tungod sa kakulang sa pasilidad medikal o kalisod sa pagdala sa medical equipment ngadto sa apektadong lugar sa Congo. Samtang nagpadayon ang nga naging koordinar usab ang Department of Health sa World Health Organization ko WHO aron mamonitor ang sitwasyon ug balikayan ang posible nga pagkalat sa maong sakit.
1: Express Balita.
0: Alas 6:32 ng oras makatropa sa tong Balitang Sports.
1: Balita sa Sports.
0: Naihatod ka na ito sa Turbo for Men and Answer katropa. Kung nakulangan ka ba sa performance, di rin na ta siguradong dili makulangan o dili maalang-alang si misis. bahalag manghalang basta di lang gyud walang alang. Pag Turbo Dietary Supplement for Men, mapalit sa mga suking butika nationwide. Nagpabiling hari sa gymnastics sa Filipino Pride, si Filipino Pride nga si Carlo Alex Yolo o si Carlos Yolo. Saan man to? Carlos Yolo katraba, Carlos Yolo. Kumuhan makadaog og bulawanong medalya sa Osaka International Gymnastics Competition nga gipahigayon sa France. Sa report, gipakita ni Yolo ang impresibong performance labi na sa iyang paboritong event nga floor exercise. Di nakakuha siya og taas nga puntos gikan sa mga judges tungod sa limpyo kusgan og halos walay sayop nga execution sa iyang routine. Napildi ni Yolo ang ubang elite gymnast gikan sa lain-laing nasod nga nagpalig-on sa iyang pangalan isip usa ka pinakamayong gymnast sa kalibutan karon. Dakong garbo kini sa Pilipinas tungod kay padayon niyang gipataas ang bandera sa nasod sa International Sports Arena. Gikonsiderar usab ang maong kadaugan isip mayong preparasyon ni Yolo alang sa waabot nga major international tournaments o qualifying events. Kuman sa kadaugan, bibaha dayon ang mga mensahe sa pagpasilungog gikan sa mga Filipino o sports fans na nagpasalamat sa iyang pagdala og dungog sa nasod Pilipinas.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:34 atong oras sa tumalitang Showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Ay atod ka nato sa Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, makatamang ginigani mo katropa, labi na to gadun na ay pugis-pugis imong pamanita. Ay kaproblema kay kaning Clear Skin Herbal Soap. Doon na kini VCO, kanang Virgin Coconut Oil. Sigurado dyan gahami sa imong pamanit sa Clear Skin Herbal Soap. Formal lang gihatagan o pasilungog sa House of Representatives of the Philippines ang Pinay o mga Pinay pop group nga Bini man kini na himong unang Filipino pop group nga pitanghal sa Coachella Valley Music and Arts Festival. Pinagi sa House Resolution No. 93, gila sa Kamara ang dakong kontribusyon sa Bini sa pagpalabat sa impluensya sa P-Pop Original Filipino Music OPM sa international nga entablado. Nakasulat sa resolusyon ang kalampusan sa Bini nga nagpakita sa pagkadako nga global presence sa mga artista Pilipino nga nagsilbing inspirasyon sa mga kabatanunan nga nagdamgo nga musulod sa music o creative industries. Samala sa House Majority Leader nga Sir Ferdinand Alexander Sandro Marcos III, ang Bini nagrepresentar sa talento sa mga Pilipino o nagdasig sa mga kabatanunan nga mulampo sa industriya sa musika. Musika na yun. Ang Bini gilangkuban nila Aya Kulit Moloy Gwen Stacy Mika Joanna o Xena o mitangal sa Empire Polo Club ni atong Abril 10-17, 2026. Hindi nilang ipaambit ang ilang mga hit songs sama sa pantropiko karera Salamin Salamin o bagong kanta nga Blush. Katong mga fans sa Bini, nagmasadya ron mga fans sa Bini katropa o katong mga milabayang simana, ipasidunggan po sila sa Senado karon di rin na po sa House of Representatives.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:36 ng oras mga katropa. Good morning sa mga katropa na ka-tuning karon sa Express Balita sa buntag sa may Madang Public Market. Good morning, good morning. Kamusta ba tanan? Okay na ba itong traffic ko diya karon? Medyo doon ay police visibility kay tabo ang itong mga kapulisan diya. Ramahan ay ginang traffic diya na pita. Good morning sa tanan, ha? Libot sa may terminal. Good morning sa mga katropa na ka-tuning karon sa ilan ng kanyang panimalay. Nagpreparar og pamahong uban na nilig na karon og uban ga kape og Santon Plus Copa Max may butag may paglanog-lanog. Katropa importante paibalo kato wala kato sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Ang tanang produkto inyo madungog diri sa XFM inyo na mapalit sa mga butika, okay? At mo sa butika pag wala gina sa butika katropa diretso na lang mo sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Kung abo sa Mati City dali ra tudon katropa. Ana kanindot pag muadto mo dito magiyahan mo kung unsay nindot idapat ang iyong mga balatian, okay? Nakinumimutang diya sa may A-Square Building Barangay Central, Mati City. Para makatuod mo, ang exact address nini, kung tinamban lang, na may mutang di sa may ubos sa Bagong Pag-ibig Office, okay? Ubos sa Bagong Pag-ibig Office, diha mismo sa may Baywalk, okay? Pamutan na lang mo kung mga drivers, sweet to you na ng Pag-ibig. Kung nagmotor ka, nagsinggil, doon na kayo, privado nga motorsiklo, pamutan na lang mo ang mga tricycle drivers kung asa ang Bagong Pag-ibig Office di sa may Baywalk, alright? Ubos gidana na nagkaratula sa ubos nga Yes to Health Clinic. Panuktok mo na katropa, sulod mo. O inquire nyo, pangutan mo sa nindot, ano inyong balatian, okay? Abre matag Domingo hangtod Biyernes, okay ha? Domingo hangtod Biyernes, mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, mga katong naglangkob, umanahagpat nyo mga balita. Karong adlaw, ning adlaw nga Miyerkules, Mayo 22, 2025. Nga, gipuloyan sa produktong ginama sa Yes to Health. Tama na lang sa Santon Vitamin C, Premium D3 Coffee Max, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Max, Santon Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Vision Express, o Turbo for Men and Answer. Sa ngalat sa tuluray nga servisyo publiko sa XFM Philippines, o din sa XFM Mati, inubalan sa pagdumala sa tuluray station manager katropang Arnel Cortez. Ex-standby mga katropa kay musulod ang programang Bullseye din sa probinsya sa Davao Oriental. Padungog ninyo niya mga alas 7 katropa ay makauban ang Bullseye man si katropang Vicente Pichon Report. Isugutan ang lokal, national, international. Uguban pa mga ekstrang balita katropa ay madungan. Once again sa programa Bullseye niyo makauban si katropang Vicente Pichon Report. Alang sa nagkayusang Pilipino o para sa Pilipinas, ako kini si katropang Ken Acevedo, XFM News, Madayon Adlaw, Davao Oriental.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako ang inyong masalon. Bisan sa kapas

0: sa bundag.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: XFM 99.1

0: Exciting!
1: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
1: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system.

0: Area ang dahilan. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at muringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Model Sur. Isa ka pinikaber. Samtang sa ikong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpaguli, sakit akong hawak, magaluka ako, mag-drive. Sukan, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala, tanan ang akong pabates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala. Kanang akong katulgon, nawala. Kaning driver ka, di man di malikayan, nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukan nga, nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pumasahiro. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
3: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Vision X Plus user atong paminawon.
6: Ako si Jason Calvez, 35 years, nagpuyo sa Landing Malaybalay. Sa ko ka security guard niya, pero

0: tingana ko unya akong gimintin usa ka semana ako akong kalipay kay wala man tong pamulas sa mata mga naay gipamati nga sama nako try mo sa Visionex Plus para mawala na sad nang inyong gipamati sa mata.
1: Visionex Plus. Ang Visionex Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. The Visionex Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Moringa sakit akong kalawasan, sir. Nya murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa pagpalinturahon. Kuya sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog, Gilbert Taylor, sir, tagamatan-aw.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa diyang na miss?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalong ko nimo sa langit.
6: Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs na gatabang ang boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Second Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga butike. Itong-itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kung Second Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Manami gid.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
12: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
13: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig na tuwid na binig kung makatulog dahil yung baw niya. Mayo na kong tulog. Magdanggo na gubo. Kaya ito gilid man.
11: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
14: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
15: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Kamera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo dahil nga kopi dahil ng Premium D3 Coffee Mix. Sa mga kauban akong trabahante sa Water District, na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli, istingin yung inom ning

0: pa.
1: Nga, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
2: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
1: Oh, mo ba? Tigamit ang mangguguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
2: Oh pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang o labaw sa tanan, memory booster pa.
1: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
2: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na pag Santon Gold Herbal Tea kay maka-stabilize man pud kini sa mood.
1: Ah, sige nak, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man dayon nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatin sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pumusay! Pumusay! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pumusay! Pumusay! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Malayaw Davao Oriental, good morning City of Mati. Welcome na mga higala diri karon sa atong padayon nga pagpangalagad mga igsoon sa atong exciting Wednesday edition. Pizza 20 na mga higala sa bulan sa Mayo. Tuig 2026. Nagpaminaw gihapon kamo mga katropa sa atong sibihanan ang 99.1 XFM Mati City. Diri karon sa atong tulumanon mga higala ang programang Bullseye. Musta ang ato mga kaigsunan ng ato mga katropa karumbuntaga mga higala? Musta ang atong sayong kabuntago nining atong exciting Wednesday morning edition mga igso? Bullseye! Bullseye! Sa atong tulumanong Bullseye mga higala? Uyong kita ninyo mga igsoon, mga silingan, sulod sa duha ka oras mga katropa. Pagkatod ka ninyo mga igsoon sa labang labas ka mga impormasyon. At ikarad aksyon pag hinabo balita din yung mga dagkong hiskutanan o isyo mga higala. Ikanato mga igsoon sa syudad sa Mati, probinsya sa Davao Oriental, o tibuok at nasod Pilipinas sa ato mga hiskutanang nasyonal mga higala. Sa pangalan gihapon mga katropa, sibuk banay o hanay o pwersa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Magpanguna mga katropa sa atong pinalangga og tinahod nga President and CEO nga si Dr. Remilito Uy. Magpanguna mga katropa sa atong General Manager Sir Edwin Garin. Pagsimon mga katropa sa atong Station Manager katropang Arnel Cortez. Nabagan karumbuntaga mga igsoon sa atong mga technical partner engineer sa technical side. Kauban nato karumbuntaga sa Bicas Lawak mga higala si katropang Ken Acevedo. Mabaguhay pa lamang na nato nabatian mga higala sa iyang paghatod usab mga katropa sa mga labang labas nga mga balita. Sunod sa 24 oras pinaagi sa Express Balita sa Buntag. Kauban sa nato mga higala sa Bicas Lawak si katropang Ken Acevedo. Bayo-bayo ang ato mga iskutanan karong buntaga mga higala. At pinuuna sa tanan mga katropa, dawata, mga igsoon ang among kinasingkasing o mainiton nga pagtimbaya. Ganha kaninyong tanan, kaubad sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya, kabanay, mga igsoon, ining manindot nga kabuntagon sa adlaw nga Miyerkules mga silingan. Sa 20 mga higala, dali na kayong panahon mga igsoon. Ilan na lang sa pakong mga katropa, Hunyo na. Tunga-tunga na dayon mga katropa sa katuigan o sa tuig karong tuig 2026. Pero karong sa araman ta mga higala, nagplano mga katropa kung unsay atong ihanda sa Kapaskuhan. Wadam ha mga higala, buwas damlag mga katropa, naanata mga higala sa tunga-tunga sa tuig. Kumusta ang ato mga kaigsoonan nga nakaroon sa kilid sa mga kabaybayunan, mga higala sa ato mga shoreline, shoreline communities, mga igsoon, good morning, may buddag. Sa ato mga kaigsoonan nga nakaroon, mga higala sa tagsa-tagsa ka mga kaumahan, kabukiran o diha karoon sa inyong mga nahimutangan, mga higala. Dili karoon sa Tibuok, probinsya sa Davao Oriental. Sa ato mga kasikbit ka mga kalungsuran, mga igsoon. Dari sa ikaduhang distrito mga higala, madayaw nga kabuntagon kamayohorot. Diya karon sa lungsod sa Gobernador Generoso. Lungsod mga higala sa San Isidro. Lahos mga katropa sa Lupon. Ug lungsod sa Banay-Banay mga higala, good morning. Dari sa primero distrito mga higala sa atong kasikbit nga lungsod, ang lungsod sa Talaguna. Madayaw nga kabuntagon kamayohorot. Lahos mga higala, di karon sa lungsod sa Manay. Dito sa lungsod sa Caraga, mga katropa, good morning. Madayaw nga kabuntagon kamay hurot sa ato mga kalumunan. Di karon nga mga kaigsunang mandaya sa lungsod sa higala sa Caraga, good morning. Dito sa lungsod sa Baganga, mga katropa, Katiil o Boston, madayaw nga kabuntagon kaninyo hurot mga higala. Uyugi ninyo mga higala si katropang Vicente Pichon IV. Anong buntaga mga igsoon hangtod alas 9 sa iyong kabuntagon? Dirisam sa atong 26 ka mga kabaranggayan mga katropa sa atong syudad sa Mati, good morning. Diri sa atong sentro mga higala sa poblasyon sa Barangay Central, good morning. May buntag sa atong tanan, hiyakaroon sa Barangay Science. Barangay Matiaw, Barangay Badas, mga higala, Barangay Don Martin Marundan, Barangay Don Mariano Lopez, mga igsoon. Report, mga higalas, Barangay Dahikan, Barangay Bubon, Barangay Lawigan, mga higala, good morning. May buntag po diha sa atong makalula, sa atong mga kaigsunan sa makalula, mga higala, Barangay Makambol, Barangay Luban, mga higala, Barangay Langka o Barangay Kabuaya, mga igsuon, good morning. Kasi natin ta, mga higala, pipila ka mga challenges sa atong panahon, katong milabay nga adlaw, mga katropa. And kagahapon, napay pinisik, mga higala, o salin sa kining pag-ulan, mga igsuon, mga katropa, nga matod pa, mga higala, tungod kini sa atong nasinatian nga easterlies karong mga panahon. Weather update sa ta, mga higala, as of 4 a.m. today, May 20, ang PAGASA, mga higala, nagpagawas sa ilang weather synopsis. Ilang paghimutad, mga katropa, sa posibleng masinatian nga panahon karong buntaga, mga igsuon. Doon na tayo masinatian, mga higala, nga easterlies, mga igsuon. Nga makaapekto karon sa Luzon o Visayas, mga higala. Sa ato, mga higala, sa Mindanao, mga katropa, matod pas PAGASA, mapanganurun gihapon, mga higala, ang kalangitan karong adlaw. Doon na tayo lauman nga panaka-naka nga pag-ulan, dalugdog o kilat, mga igsuon. Tungod kini, mga higala, sa matod pa localized thunderstorms. Unang nakataas gihapon, mga igsoon, ang pahimangno batok sa flash floods, landslides, mga higala, guban pa nga posible, mga igsoon, nga maapektuhan tungod sa pagdaot sa atong panahon, mga higala. Sa atong mga kaigsoonan nga nakakaroon skinin sa kabaybayunan, sa atong mga kaigsoonang mananagat, amping ganunay, ha? Amping ganunay, mga igsoon, sa inyong paglabigar, sa inyong paglayag, mga higala, sa pagpanagat. Importante diha, mga higala, dili ta musuway, mga igsuon. Inasa lapason, mga higala, ang mga anunsyo o kining kamanduan sa atong Coast Guard Station Davao Oriental. Good morning sa atong Snappy, mga higala, ang station commander sa Coast Guard Station Davao Oriental. Atong kuya sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, si Lieutenant Junior Grade Jueski A. Sarsa. Philippine Coast Guard, mga higala, good morning. Of course, good morning, mga igsoon, diri karon sa atong mga kapulisan sa siyudad sa Mati, mga higala, nga gipangduhan sa atong snapping station na commander. Ang acting chief of police nato, mga higala, the person of police, Lieutenant Colonel Frederick C. Sao. Good morning, sir. Sa atong mga kaigsoonang street sweepers, mga higala, good morning. Sayo pa lang nato ni sila nakita kagaina, mga igsoon, nga nagkugi na. Limpyo kaayo ko kanunay, mga katropa, sa matag adlaw ang atong kadalanan. Tungod yun sa paningkamot sa atong mga street sweepers, mga higala, sa atong mga garbage collectors, mga igsuod, diri karon sa atong siyudad sa Mati, mga higala. Doon na po'y paghaygayunon karong buntaga, mga igsuod, human sa atong programa, mudretso tagtambong ani. Doon na karon'y panagtipon, mga higala, ang atong Department of Health. Oo. Dali lang yan. Ang atong Department of Health, mga igsuon, asa ba itong ilang schedule dere? Oo, na imbitahan taan ni mga igala kung sa din mutambong mismo ng atong halangdong gobernador nga si Governor Nelson Boy Dayanghirang o atong halangdong vice gobernador, mga igala, nga si Vice Governor Glenda Rabat Gaita, mga igsoon. Muni ang official launching, mga igala, sa Davao Oriental Provincial Medical Center kining ilang HEALS, H-E-A-L-S nga programa o kining presentation, mga igala, sa atong Provincial Health Office, PHO Development Partners and New Program Activity Flow, mga igsuon. So mo ni mga higala, ha, ang attendees diya karon, mga igsuon, ha, di rin ni sa may DOPMC compound. Ang attendees diha mga higala way lain kundili ang atong provincial health officer 2. Ang atong chief of hospital nga si Dr. Riden Bibersalbo. O Bersaldo mga higala. Siya mag-present aning mga provincial health office development plans mga igsoon o giring ceremonial launching mga katropa. Dining naisigutan mga higalang DOPMC Hills Program presentation. Napuno niya mga higalang atong kininiang senior technical officer for inclusive health humanity inclusion diri karon sa atong Department of Health nga si Dr. Ivy Nolasco mga higala. Tambungan pud kini sa ugmuhatag og testimonya si councilor o municipal councilor sa municipality of Banay nga si Honorable May Dayang Hirang Labore. Unya ang dinapit nga bisita mga higala mao ang country director sa World Health Organization nga si Dr. Yun Yang Ko. Murag Koreano ni. O di ba ka Singaporean mga higala? Yan na ang atong DOH Regional Director nga si Dr. Ilinieta Irondina Maria Victoria N. Gamulo. Taas sa pong pangalan ng pagkabuok. So niya mga higala, paminawon nato ang mensahe po ni Honorable Governor Nelson Boy Dayang Hirang. May tungod dinig programa karon sa atong Provincial Health Office mga higala, diri karon sa atong Davao Oriental Provincial Medical Center. Tungod sa kining DOMPMC o DOPMC mga higala ng programang HILS. May tungod ni mga igsoon gihapon sa pag panindot mga higalas pagpanermisyo alang sa atong panginahanglan sa Mayong Panglawas diri karon sa probinsya sa Davao Oriental. Light to moderate ha ang dagan karon sa kahanginan mga higala diha kasaron sa Kabaybayonan. Unya ang atong level sa balod mga higala matod pa sa Bag-asa light to moderate nata sa 0.6 ngadto sa 1.2 meters ang katasod sa atong balod mga higala ug ang direksyon ini northeast to north mga higala. Ang temperatura mga igsoon ang pinakainit mga katropa matod pa sa Pag-asa mga igsoon anaa sa 32.6 degrees Celsius. Unya ni masinatian mga higala alas 2 ang takna sa hapon. Unya ang atong pinakamubo karon nga matala mga higala ang temperatura anaa sa 26.5 degrees Celsius kagaina ning alas 6 sa sayong kabuntagon mga igsoon. Mao di ay mga higala nga medyo manuot ang tugnaw kagaina. Ha, lami kayo ang among pagpangapi diri mga katropa. Kini magong mga ingon ani mga higala nga mga panahon. Kining tugnaw kayo mga igsoon, lami gyud kayo ni higop mga higala lamian nga kape. Ha, kung muhigop na malang ta mga higala lamian nga kape, kadto na lang kape pod nga healthy mga igsoon. Ha, kining kape mga higala nga makatabang mga igsoon nga malikayan ang mga sakit ug balatian. Suwayin ninyo kung wapa mo kasuway mga higala sa atong Santon Plus Coffee Mix. Pwede ninyo pilihan ang atong Santon Plus Gold o Santon or Premium D3 Coffee Mix mga higala. Kini bagong atong lamian o healthy nga kape mga higala, makatabang kinis pagpugong sa pipila ka mga sakit o balatian. Mapakusog kinis sa atong immune system mga higala, mutabang kinis pag-regulate sa pagpitik sa atong kasing-kasing nga mapakalma sa atong mga nervous system mga igsoon. Adi ka nervyoson mga higala kay wala kini sagol nga kafe ng atong mga lamian nga kape. Kini atong Santon Plus Coffee Mix mga higala mapalit kini sa mga butika ang suking butika nationwide. Order po di mga katropa online shopping Lazada. Mapalit sa atong Yes to Health Clinic Pharmacy. Malibutan din sa may ground floor A Square Building Quezon Street. Barangay Central, Siyudad sa Mati mga higala. Ubos lamang sa bagong Pag-ibig Office. 7:20 alas 7:20 na mga katropa silingan sa sayong kabuntagon din karon sa imbukada sa atong pagpangalagad sa programang Bullseye. Mubalik mga higala si katropang Vicente Pichon IV human sa mga pahibalo standby.
1: Sari-saring balita, balita. Expose at kontrobersya. Tututukan sa Bullseye. Bullseye.

0: Tuan Lodi.
1: Oh, betul lah.
0: Ano apa tuh nangka?
1: Ingun ani magud ni siya mitra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama o papa.
0: Onya, unsa suling son?
1: Unsa'y koneksyon? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
0: Mga katrupa, exciting!
2: Mahal ako siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rin eh mo. Dahi kagyog o. Sige, talaw nun bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, ambo to rin eh mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagod. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Kuday si Bal, 40 anyos na, kagadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibatin anak ko, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod. Dagan akong tambal na tistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premio D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pag inom og Premium D3, ragid ana kapalagsik ta kog bali. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman ako Premium D3, sir, ning arang-arang gid akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
11: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapanaw na magkadakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
11: Sure ka?
10: Oo.
11: Exciting!
10: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
11: Ay, no.

0: Kumusta? Naka-turbo.
1: Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Samsung

0: Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mabuti ka.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par! Aliba! Ang kurantina mo lang yung mga asawa nga, wala lang kayo makuha sa imong ang sweldo kay nahurot na sa online sabong?
3: Exciting!

nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Pulsaan! Pulsaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulsaan! Pulsaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

7:27 in the morning, mga katropa, alas 7:27 na, mga igso. Sa sayong kabuntagod, karon sa atong pagpadayon, mga katropa, sa programang Bullseye, mga higala. Sa umalin niyo, gihapon karong buntaga, hangtod alas 9 sa iyong kabuntagod, mga igso. Si katropang Vicente Pichon IV. Nabagad na, mga higala, sa itong mga technical partner, engineer sa technical side, kaoban na ito, karong buntaga. Si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordinesa. Dire na ito, mga higala, sa itong mga iskutanang lokal. Sa atong syudad sa Mati, mga igsuon, o dire karon sa probinsya sa Davao Oriental. Pero una ni Ana, mga higala, ha, dawatag, usab, mga igsuon. Ang atong panghinaot, mga katropang kamugtanan na nakakaroon sa maayong panglawas. Kauban ang iyong tibok pamilya, mga higala. Maayong inyong kahimtang o doon na kamoy madawat nga gasa, mga igsuon. Maayong panglawas, gikan sa atong labaw, mga gagahom, karong buntaga, mga igsuon. Importante ani, mga higala, kitang tanan na doon ay katawhay, kapiskay. O tagsa-tagsa nato ka mga panghuna-huna, mga higala. Huwag kaligdong sa ato mga balatsyagon, mga igsuon, karong buntaga. Inubadan mga igsuon sa atong kadasig sa tanang nagpaabot na posibleng pagsulay, kakulian. Anining adlaw nga Miyerkules, mga igsuon, ha? Tomorrow anniversary, mga igsuon, sa atong respetado nga mantalaan po, mga higala, di karon sa probinsya sa Davao del Norte. Og entire Davao Region 11, mga higala, og sa tibok nasod kay National man ni sila. Ang pahayagan Mindanao newspaper, mga igsuon. Congratulations and happy anniversary sa pahayagan Mindanao, mga higala, sa atong editor-in-chief diha. Si Ma'am Domsi Ramos, mga igsuon. Congratulations to pahayagan Mindanao family for another fruitful wonderful year added to the service, mga higala. 7:29 in the morning, mga igsundirita, sa ato mga iskutanan. Katumi na ba yung adlaw, mga higala? Kagabi, ito na yung disgrasya. Diha pa ito, dapita sa limatok, mga higala, kung di ito masayo. Doon ay duha ka mga baobao, mga higala. Apil ang usak ka SUV. Ang nagbangga, mga higala, ni tikangkang yun itong usak ka kuan, usak ka baobao, mga igsuon. Napahimang doon nato sa itong mga baobao drivers ka naminginaw karon. Amping yun, ha? Kaya di yun nato mapatagnaan. Nilita kapakot kung san o git. Ha? Simba ko lang, ma-Atlantas ang disgrasya. Amo na nga, doble ingat kita. Di kita mapasagad, di kita mapaturatoy sa dagat at... Okay, kato mga higala, muraga ni maneuver, mga igsuon, ang sakyanan. Unya ang nagsunod, mga bao-bao, paspas, matod pa, mga higala, sa iya pong giya. Araro po nga, usapod ka bao-bao. Ang dagat ni atong nagsunod, mga higala. Unya kay niya, kuan man, niliko ang sakyanan, wa na siya kapo.

0: gibansagan ang abaw-baw kay para inanay lang dagan. Gala po na din mga higala, dili man tanan mga igsoon, ha? Pwera sa mga maayo o kanyang mga dunay kuan bitaw, dunay kanyang mga responsible bao-bao o pedicab drivers nato. Pero kanyang bigod bitaw ang uban mga higala nato nga mga kaigsoonan o drivers o bao-bao. Nga mura ba mga higala o nagukod sila perminti sa ilang oras? Ora ba yun ni takaw, disgrasya ni? Tingala ta mga higala nga lisod kaayo mga igsoon deri sa siyudad sa Bati, daghan na instances mga higala, daghan na mga katropa nga higayon nga kita ga drive man daw sakyanan. Klaro na gyud mga higala nga nakalusot na ang imong sungo, ang uso sa imong sakyanan kung paliko ka mga higala. Unya ang incoming mga igsoon nga bao-bao, absun pagyud niya nga mauna siya og lusot mga higala. Wala bitaw give and take policy. Kinimanggong atong paghatag mga higala og igong dalan kung naunaman lang ang imong gisundan nga sakyanan. The mere fact nga gasunod ka mga higala sa usa ka sakyanan, buot pasabot mga higala, preparado ka nga basig kalit mo liko sa tuo, mo liko sa wala, mo break ang imong gisundan nga sakyanan. Na muna kung naka-training o naka-seminar sila maayo sa LTO. Masabta ni nila mga higala ubo sa defensive driving na lecture. Kaya ang defensive driving mga higala, kining lecture sa defensive driving, dili ni para sa ikabenepisyo sa driver o sa sakyanan nga nag-una kanimo. Para ni sa imo nga nagsunod sa iya mga higala. Ay manduan ato sa mga ato mga ubaw-ubaw drivers, dili makuhaan ang atong kita kung magparaya tag na pulo ka segundo sa sakyanan nga naguna ka nato. Dili lumba ang pagbiyahe, pagmaneho diha sa kalsada kay simba ko lang, di na mabakwe, why replay sa disgrasya og sa seguridad sa kinabuhi mga igsoon. Kini pong atong mga single motorcycle drivers mga higala. O ambot kung kanusa ni i-lift mga igsoon sa atong local government unit. Sa atong city traffic management office o sa LTO kining leniency. Kini gitawag nga paraya mga igsoon. Nga di ni sila panakbon kung magpaturatoy ni sila dagan diri sa nagkadayang kadalanan sa atong syudad. Why helmet, why lisensya, why registro, why suga, why mga side mirror. Cup champion sa wala ng mga motorsiklo, mga higala, nga gadagan diri sa atong syudad. Pasabot na mga igsoon kung dito napita mga higala sa ubang bahin mga igsoon. Pero kung dito downtown area mga higala, nahimo na ni karong umuragwa na ibalaod mga igsoon. Dili man ta against ana mga higala, pero kini magong kuan mga katropa, kini magong atong pagkuan mga igsoon, pagsulob mga higala og helmet, pagdala og lisensya, atong rehistro mga igsoon, di lang ni a protection para sa posible nimong mabanggaan. Protection ni nimo mga igsoon. Kay kung wala kay rehistro mga higala sa imong bihikulo, sa imong motorsiklo, bao-bao, pedika, bukun sa paman, sakyanan. Kung ikaw banggaan, mga higala, wag gihapon. Lupi gihapon ka stapad, mga igsoon. Na may liability, mga higala, makabangga sa imo. Pero madutan gihapon ka, mga higala, di ka maka... unsao man imo pag rason, ana. Nga in the first place, kung wala kay rehistro ang imong sakyanan, dili dapat na... Budagan mga higala. Labi na sa mga kadalanan mga igsoon, kining mga primera nga kadalanan sa atong syudad, let alone diri sa atong downtown area. Kung wala kay lisensya sab, kung wala pod kay lisensya mga igsoon, wag yun kay katungod nga magmaneho anang bisag unsang budagan nga bihikulo or sakyanan. Wa kay katungod ana mga higala nga naa ka sa tunga sa kadalanan ga drive. Kung wala kay lisensya mga higala kay balaod ka na. Wala kay helmet, wala tanan mga igsuon, violation. Ang kasagaran ang ga-drive wala helmet, wapo yung lisensya. Pagtanaw mga higala ang motor, wala rehistro. Ang saya-saya. Champion yun ka. Kaya pagtanaw mga higala na kabura-bura. Wala side mirror, wala tanan. Ipalitan ang motor mga higala kay para mas paspas. Ogwaw ang dagan mga igsuon kay ilang ilumba. Diha na mga igala ang laay. Takaw disgrasya, dolce disgrasya. Kira na ba kinabuhi mga igsuon diri syudad sa mati mga igala mga batan-on in taon. Ang nakalas. Oh, medyo nahilom ni karong panahon na mga igala. Pero gini bang kung dili pag-regulate mga igsuon o dili pag-implementar. Giring mga balaod nun, mga higala o koordinansa sa trapiko. Muni makaingan nyo na po mga higala ang magtapok-tapok na muni sila. Ginigani makatapok ganin ni sila mga higala, labi na nang ganun mga grupos kabatanunan nga mga gamodify sa ilang motorsiklo. O layo pa yung 5 minuto mga higala, sabot na unsa man, lumba ta. Unsa man, gasolina lang. Diba? Ay nataan ang style mga higala. Kita pong ginikanan. Ambot ganong ginahanglan pa magpahimang do ang atong local government unit sa inyo. Ha? Kani mga ginikanan nga kabalo sila mga higala unsay binuhatan sa ilang mga kabatanunan. Kaling pasaway, pabadlong, deskadalanan mga higala. Kung saan mo po'y gihimo po din yung. Diba mo, na ipangutan na mga higala mo bitaw ang ingon sa atong Pati City Police Station, mga igsoon ni Police Lieutenant Colonel Frederick C. Saaw. Sa itong mga pipila ka mga niaging interview, mga higala, katong mga dadakpa nila, mga igsoon, nga drug race dari syudad. Nga angay, nga basulon po, mga higala, kini mga ginikanan, nga pabaya, kasagad, ugway, pagpakabana. Kaya karoon sa kapatropa sa welfare, sa kapakanan, mga higala, dili lamang sa inyo mga anak. At tungod kayang inyo mga anak, bangkod mga igso. Pusay! Kargo di konsensya magina ninyo. Kargo di responsibilidad magina ninyo mga higala. Ang pagdisiplina diha mga igso. Diha ko manukad mga higala, dapat ang unang mayong pamatasan diha na matudlo sulod sa panimalay. Bago pa na sila makagawas mga higala, makasugod sa pagtungha. Ang pamatasan mga higala diha na nagihulma. Sa ilang kabataan, mga igsuon, sa ilang pagkabata, mga igala, sa tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sadly, doon ay mga ginikanan nga wagyo'y pakialam. At anawa to, mga nadisgrasya sa milabay, mga igala, ha? Pero kita nakagapabot, mangyapot ta, mga igsuon, o pangasubo. Aka hindi nilali, mga igala, mawadaan o kusakana. Isip ginikanan, mga igala, muna'y pinaka worst nightmare sa usa ka ginikanan nga makita mga higala ang iyang ihaya ang iyang anak. Diba dapat kita pa mga higala mo'y mauna sa ato mga anak simbakulak. Diya magita paingon tanan nga una nato sila. Una man ta mo lakaw dres kalibutan mga igsoon maplastar sa nato sila ba. Unya karon na maingunana mga higala kuhaon prematurely tungod sa disgrasya mga igsoon. Yawa po yung laing mabasol mga higala kay kabalo ka mga igsoon ngayong mong anak way lisensya, way rehistro. Niyag ipanita na ang motor sa imong anak mga higala, kabalo magid ka na mga igsoon. Posible nga wa kay idea mga higala kung sa'y binuhatan sa imong anak. Kay kung ikaw nga ginikanan, wa kay idea kung sa'y gibimo sa imong anak. Hanggang kulang ka sa imong pagkaginikanan mga igsoon. At kini mga higala nga itong komentaryo mga igsoon para lang nga tos mga guilty sa baong nga mga binuhatan mga igsoon ha. Daghan maghihapon kayo mga higala, mas daghan ang mga ginikanan nga responsable og gatan-aw gayud mga higala sa maayo o kaayo sa ilang mga anak diri sa atong syudad. Alas 7:40 na mga igsoon sa iyong kabuntag. Diri karon sa atong padayon nga pangpangalagad mga katropa sa programang Bullseye. Umalik mga igsoon si katropang Vicente Pichon IV. Kuman sa mga pahibalo, standby.
1: Isang pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye.
2: naman ang imong pangutan na?
3: Unsay Spanish!
2: Sa unsa man?
3: Kanang, the boy is running!
2: Kaysa yun, Rana?
3: Si Kadabe!
2: Akuan, El Niño Misotoy!
3: Exciting!
1: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene, Ochia, 55, Santan de Cebu. Gasiyok akong bumiyan sa ding gasiyok. Nang buwa akong babungod. Kasi kaayo to, dinong akong Santon Plus lang. Marte akong dumintin. Maayo kaayo siya.

0: Coffee Mix.
1: Kuday si Neil Canyero, taga sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antukan, Abaw de Oro. Sa akong maltes atong niaging hakabuan, mas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na, so dili na ko diabetic. Naku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag premium D3

0: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika. Claire Skin Beauty

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Ako po, si Ethel Complicado, si Palo Manteke. Masakit ang aking katawan malagi. Narinig po na radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang akit ng katawan ko.
0: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
2: Sunfoam Plus
0: Herbal Oil. Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukat nga niinom ko sa Sunfoam Vitamin C. Lindot na jud akong pamina ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
0: Sunfoam Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunfoam Vitamin C, Sister Pain.
4: Ako din si Randy, taga Cebu, sa kasensor ka. Nakasulay ko 1 week, nalisod ang tindog kay gabinuan akong tiil. Supra kasakit, pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo tayo ang Sister Pain.
0: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko na mina og XFM. Pangit kayo ko.
5: Kung mamino ka sa XFM.
6: Sultan nga na mina ko? Karon ha! Nadawat na na ko bro!

7:46 in the morning, mga katropa, alas 7:46 na. Sa sayo, kabutagon, mga Ikson, din ganoon sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye, mga Ikson. Welcome back, mga higala, din ganoon sa atong mga hisgutanan. Kauban, gihapon ninyo, karubutaga, mga Ikson, si katropang Vicente Pichon IV, ang inyong Mr. Bullseye Mati, mga higala. Nabaganda, mga Ikson, sa atong mga technical partner, engineer sa technical side. Kauban nato karubutaga, mga Ikson, si katropang Ken Acevedo. O si katropang Virgil Picong Ordines. Dirita, mga higalas, dugang pa nato, mga iskutanang na lokal. Palipayon karon, mga higala, sa hugot nga suporta sa People's Administration, mga Iksuon ni Mayor Joel Mayo si Almario, ang mga kawani sa gobyerno sa atong lokal nga pangabahanan, mga higala, sa ilang pagdawat, mga Iksuon, ining pipila ka mga ikwipo, mga Iksuon, gikan sa atong People's Administration. O, ka na makita nato mga higala nga mga bisikleta, mga Iksuon. Ah, gawas pa niana, mga higala, mga radio communications, mga Iksuon, sa mga nagkadayang departamento nga nanginahangla ni ini, mga higala. Sama sa atong City Traffic Management Office, Civil Security Unit, mga higala, Public Safety, mga Iksuon, CSWDO, mga higala. Atong Mati City Police Station, mga Iksuon, naka na WhatsApp, mga higala, o pipila ka mga bisikleta. Kini mga mountain bikes, mga Iksuon, nga magamit gayon para sa pagronda, mga higala, mga operasyon sa atong kapulisan. O, ingon ani, mga higala, kanindot ang dagan karon sa atong local government unit, mga higala. At kini mga ingon ani, nga mga ikwipo, mga Iksuon, o mga tabang, mga higala. Di lamang nga to sa atong kuan, mga katropa, sa atong mga... Kini nga kuan, mga higala, sa atong mga... Para sa atong mga government department, mga Iksuon, pati atong mga barangay captains, mga higala, malipayon sab. Okay, nakadawat po din sila mga bisikleta, mga higala. Nakadawat og mga speaker sets, mga Iksuon, nga ilang magamit sa ilang mga pagpulong-pulong sa ilang mga constituents sa barangay. Katong portable speaker, mga higala, og doon na pa yung mga kuan, mga katropa, mga programa para sa kining atong Buntis Congress, mga Iksuon. Kaya suportado usab, mga higala, sa atong syudad sa Mati. Gawas pa niini katong mga ekwipo, mga higala, nga mga computers, printers, guban pa nga magamit gayod, mga Iksuon, sa atong mga buhatan sa gobyernong lokal. Dili karon sa atong syudad sa Mati, mga higala. Kaya kabalo mo ang direksyon karon, mga higala, sa pagpanerbisyo. Paperless na baya, mga Iksuon. Although doon ay mga printer, mga higala, para sa mga importanteng dokumento, mga Iksuon, nga i-print sa atong mga buhatan. Sa mga barangay, sa mga department, sa department units, mga Iksuon. Kini mga higala, gitanaw, mga higala, para sa mas epektibo, mga Iksuon, nga pagpanerbisyo. Sa atong mga kabaranggayan, mga katropa, gawas pa sa atong mga kabaranggayan, mga Iksuon, dirikaroon sa ato mismo, mga buhatan, mga higala, sa nagkadayang departamento sa atong syudad, gagipaningkamutan gayod, mga Iksuon, nga mahatagan gayod, mga higala, o hugot nga suporta sa atong People's Administration. Ubus, mga higala, sa pagdumalahan ni Honorable City Mayor Joel Mayo si Almario, mga katropa. Napay mga kuan, mga higala, mga furniture, mga bangko, mga higala, nga magamit sa itong mga kabaranggayan sa mga public engagement, sa ilang mga sessions, mga higala, nga gihatag karon ang atong sa atong People's Administration, mga Iksuon. Guwapo, mga higala, kining mga ingunani, mga katropa, kung makita ninyo mga kabaranggayan kani ato, mga Iksuon, maihap ra mga bangko, mga higala, di karon sa ilang mga barangay hall. Unya, maglisod, mga higala, print, mga higala, dilapidated o out of date ang mga technical equipments na ini, mga Iksuon, mga computers, printers, uguban pa. Unya, murag piriyahan, mga higalang tingog sa ilang mga speaker. Karon, mga higala, high-tech na, wireless, portable na. Bitang asa, mga higala, bisabag dito sa kasulukan, mga Iksuon. Sa usang kabarangay, mga higala, pwede na. Gamit din mga portable speakers, mga Iksuon, gihatag sa atong mayor, sa atong mga barangay, kapitan, diri syudad sa Mati, mga Iksuon, sa mga public engagements, mga katropa. Tapoy mga visual materials, mga higala, katong mga dagkong TV,

0: sa mga igso. At yung atong civil administration, mga higala na rin kamot yun, way undang mga katropa ng atong mayor nga si Mayor Mayo Almario sa pangita, pagpangita o pabaagi mga igsoon para mga higala mahata gayon kining epesyente o paspas nga pagpanerbisyo sa atong mga lokal nga buhatan sa panggamhanang lokal sa siyudad sa Mati. Ngantos katawhan mga katropa. 7:51 in the morning na mga igsoon derita, mga higala sa lain para itong mga isgutanan. Ang atong probinsyal nga panggamhanan sa probinsya sa Davao Oriental. Doon ay ipahigayon mga higala nga kining Sentro Convergence Workshop sa probinsya. Kining teamwork sa gobyerno ang tema mga higala. Bukod kay gusto karon mga katropa sa atong provincial governor nga siya Governor Nelson Boy Denghirang. Kasi ang pagdumalahan sa probinsya mga higala ang mas tukma nga pagpanerbisyo. Maingot sa katawahan, pinaagi mga higala sa klaro o updated nga mga datos nga gipangunahan sa probinsya sa Davao Oriental mga higala sa pagpanggamhanan. Napahigayon kini mga higala o Convergence Workshop Provincial and City Municipal Interfacing Seminar kaniadtong milabay o workshop kaniadtong milabay nga adlaw mga higala. Gitambungan kining nahimsugutan nga workshop mga igsoon sa mga local chief executive, mga municipal mayors, mga higala, ilang mga representante, mga partner agencies o kining mga importante nga mga personalidad gikan sa ikaduhang distrito sa probinsya sa Davao Oriental. Apil diri ang City of Mati mga higala, San Isidro, Gobernador Hinaloso, ang lungsod sa Lupon o Banay-Banay, mga katropa ang niapil sa mga workshop mga igsoon. Lakip sa representar mga higala atol sa maong workshop mga katropa ang poverty and vulnerability analysis. Kining pagsuta mga higala sa kapobrehon sa atong katawhan mga higala sa probinsya. Ang nagihimo mga higala sa research team nga gipanguluhan sa Dorso mga higala, pinagi sa Dorso kang Dorso President Dr. Roy G. Ponce. So sa diin mga katropa atol sa maong poverty and vulnerability analysis sa mga higala nga workshop, gipakita ang kahimtang sa mga self-sustaining and vulnerable barangay sa matag lungsod mga higala sakop sa probinsya, pinagi sa factual o updated nga mga datos. Kini mga datos mga higala mo ni mga katropa ang muhatag o giya. Makahatag kini giya mga igsoon sa atong probinsyal nga paggamhanan kung unsaon mga katropa ginikan. Pag-address unsaon ba mga higala pagsulbad kining problema sa kapobrehon sa atong katawhan mga higala, problema sa gutom o problema mga higala sa labawng ng nagunang panginahanglan sa atong katawhang oriental nga dabaway. Isip kabahin sa mong workshop mga katropa, gihisgutan usap ang mga pamaagi sa paggamit sa maong datos mga higala sa pagplano, pag-prioritize sa mga programa o pag-ila sa mga komunidad nga mas nanginahanglan o tukmang intervensyon. Kining pag-zero down, pag-narrow down mga higala, kay pwerte naghana baya pinakalibo mga igsoon ang atong kabarangayan diri sa atong probinsya. So, gi-shortlist mga igsoon, gitutukan mga higala, gitapok to mga barangay, nga dunay mas dako og labaw nga panginahanglan kumpara sa uban mga igsoon. Kay para maisa-isa gyud mga higala, mahimay-himay gyud sa atong probinsyal nga panggamhanan, kung unsa ba gyud ang panginahanglan hining mga kabarangayan. Kung anong nabiyaan ni sila mga higala sa dugay nga panahon, o para matagaan na gyud mga igsoon og kasulbaran. Usa diri sa problema mga higala sa ubang mga barangay ang source sa water. Kining source sa tubig mga igsoon nga lisod kaayo para sa ila mga higala. Nga makabaton mga igsoon o kining kuan. Kining source sa tubig mga higala ang uban mga igsoon in taon, magsagob pa rin sila mga higala o binalde. Katong mga laton mga igsoon o ilan ang lugduhon mga higala o ila pa nang i-bagtas mga igsoon og pila ka kilometro bago muabot sa ila mga higala. Napay mga ingunana mga higala nga kahimtang. So in order for this to be resolved mga igsoon, In order for this to be addressed, mga igsoon, muni ang gihibo sa atong probinsyal nga panggamhanan, ubos sa pagdumalahan mga igala sa atong halangdong gobernador nga si Governor Nelson Boy Dayang Hirang. Ang durso manggod mga higala, kompleto ni sila mga higala, dili lamang sa mga research facility, apan na nanguna po ang atong durso mga higala, ang Davao Oriental State University. Nining mga research mga higala, kining pagtuon sa mga kahimtang sa komunidad, sa lokalidad mga higala, ug mao'y hibuon, ug mao'y mahimong tinubdan mga katropa sa mga intervensyon base sa ilang mga pagtuon. Importante na rin mga higala ang engagement pod sa atong probinsya para sa maayong panglawas sa atong katawhan. Kay bihala nagunsa ka pobre mga igsoon, basta kay maayo lang ang lawas mga higala sa atong pamilya, okay ra gyud. Kita ra sa labot mo mga igsoon, kaya nga ato mga kaigsoonan, kita nga oriental nga Dabawenyo mga igsoon, resilient man kita mga higala. Muni ang kanindot man gud mga katropa sa kinaiyas pa pamilyang Pilipino. Sa bisan pa mga katropa, ug unsa kalisod ang giatubang nato nga sitwasyon, naa gihapon tay kadasig mga igsoon, ha? Naa gihapon tay inisyatiba mga higala para mga katropa mapakapangita og pamaagi nga atong mabutangan mga igsoon og pagkaon ang lamisa sa atong pamilya. Murag kantong kanta bitaw Engineer Ken ni Bambo. Katong agimat ba to? Oon sa tong kuan mga higala nga ang dugo sa Pilipino na agimat. Murag ingonana mga higala ang kinaiya sa pamilyang Pilipino. Hilabi na ang oriental nga Dabawen. We make the most out of everything mga higala, and we can definitely mga higala survive any obstacles in life mga igsoon. Now ang maong naisgutan nga workshop mga higala gilauban nga mas mupalig-on karon sa coordination mechanism tali sa probinsya, mga local government unit o mga partner agencies. National agencies, abil diri ang DSWD, PPSA mga higala, ang atong National Poverty Commission mga igsoon, Department of Health, tanan ni mga igsoon, kay whole of the nation approach man ni mga higala. Mingon ganito, whole of the nation approach mga higala, tanang ahensya magtinabangay sa pag-address, sa paghatag og solusyon mga igsoon nining naisgutan nga mga problema sa katawhang Pilipino. Bisag asa banta sa nasod mga higala, dunay mga programa ni ini. Dili na ni magdaog mga higala sa atong local chief executives sa provincial o sa local levels mga higala sa ilang implementasyon mga igsoon. Kaya ang atong syudad mga higala sa City of Bati mga igsoon, apil ni mga higala sa 10-point agenda ni Honorable City Mayor Joel Mayo si Almario Sab. Katubso mo atong Mati for All mga igsoon. Naagyod ni mga higala ang livelihood. Livelihood mga higala o ang welfare sa katawhan. Sumubi daw mga higala bisag mga far-flung barangays diri karon sa atong syudad sa Mati mga igsoon. Nakita na to mga higala nga muabot ang pagpanerbisyo. Ang tabang mga higalang suporta sa atong People's Administration ni Mayor Mayo si Almario sa mga hilit nga mga kabaranggayan, kini mga vulnerable sektor o pobre nga mga komunidad sa atong syudad mga higala. Opod ang tumulong ni Governor Nelson Boy Dayang Hirang. Impunto alas 8 na mga katropa sa iyong kabuntago. Bukada mga higala sa tunga-tunga nga bahin sa atong programang Busay Mubalik mga katropa ng atong programa. O si katropang Vicente Pichon IV Huban sa mga pahibalo, standby.
1: Sari-saring balita, balita. Expose at kontrobersya. Tututukan sa Bullseye. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihating sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3, ito ay mapagkukulan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Ngayon pa man, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may taglay na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhin protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas